0: siguro makakapagsabi na hindi akma sa rules yung kanyang na-post, no? Dahil talagang that's a basic rule on evidence na misleading questions are never allowed sa direct or cross-examination, no? So wala naman siyang sinabi dyan na hindi totoo, no? At it didn't pertain to anyone in particular, and yun nga, no? It was not made in that way, just to educate the public.
1: Opo. Very elementary, very academic nga po yung post na iyon, ano ho. Palagay ko po, ano na siya, immaterial and irrelevant.
0: Tama po, Manong Ted.
1: Sorry, sorry. Salamat. Opo. Ganito, Attorney.
0: Yes, sir.
1: Oh, kahapon po, no, sa totoo lang, iba-iba ang reaksyon, no, ng mga nanonood sa trial at na dragging na yung sa iba yung panonood. Kasi nga, ang iba po ay repetition lang nung unang testigo na taga-COA, di ba? Yung walang patumanggang pag-invoke nga dito sa joint memorandum circular na ito. Sa assessment po ng prosecution, yun bang ginawang cross-examination nitong si Attorney Ferrer ay nakatulong pa sa inyo?
0: Again, Manong Ted, no, kailangan ko lalong mag-ingat ano, dahil lang pagtitimbang nung nagawa sa cross-examination that falls sa discretion impeachment court. But what I can say is meron ho siyang mga naging sagot dun sa mga katanungan kahapon na sa tingin namin lalong pinagtiba yung statement niya sa direct examination. No? Tulad nung napaliwanag, pinaliwanag niya kung ano yung mga naging, for example, difference. Bakit yung statement na yung mga pag-amin under oath na ginawa ng mga SDO ng Office of the Vice President and Department of Education, bakit nagkaibang resulta, which is sa OVP, dahil dito sa pag-amin na to na inutusan ng Vice Presidente ang SDO na ilipat yan to a third person, doon ay nagresulta sa notice of disallowance. DepEd ay hindi. Ang naging paliwanag niya dyan, bigay siya liwanag, dino dyan na kasi nung ginawa yung pag-amin na kapag issue na ng credit notice, no? At pinaliwanag din niya na kahit may credit notice na, meron pa rin namang discretion ng COA na buksan ulit yung audit dyan at kasalukuyan na lang pinag-aaralan ito.
1: Opo, sir. Well, sabi nga, dapat mag-iingat po ang ating mga nakakapanayan, pati nga si Attorney Michael Poa kahapon, kasi nga po dito sa napakahirap tulayin, ano, na mga binabanggit po na panuntunan. Kung sakasakali ho ba, ang mag-appoint na lang kayo ng iba? Kasi si Attorney Michael, sabi niya, he will stay in the panel, pero most likely po, they will have to appoint someone na hindi kasama doon sa team. Kayo ho sa prosecution?
0: Kung po talagang usually ho naman kasi, no, ang discretion talaga naman yan nandun sa parties yan. Kung kukunin na counsel at kukunin nilang spokesperson. But kung ho talagang mapipilitan ho tayo, wala ho tayong, hindi tayo magbibigyan ng choice na sa matter na yan, talagang kukuha ho tayo ng bagong spokesperson kung wala ho tayong magagawa about it.
1: Okay, sige. Sir, tapos na ito, no? Itong COA auditors ninyo. Tama? Finished?
0: Tama. Okay. Tama po yun. So,
1: praise God. Praise God. Salamat. Salamat. Natatapos na dito. Tama. Sige, hindi pa kayo tapos dito sa article na ito. Sino po ang isasalang yung Monday?
0: Susunod po namin isasalang yung po namin as a hostile witnesses, yung SDO. So, no? Ito yung si Ginang Acosta o Paharda ng OVP at DepEd. So sila ho yan, yung supposedly dapat nakakuha ng pera, sila yung may responsibilidad na mag-disburse nito. No? So magiging importante magiging testimonya nila dyan. Marinig ho natin sa kanila kung saan nila din nila ho yung pera dahil sila nga yung humawak po.
1: Sige, si Acosta lang tsaka si Paharda, no?
0: Bale, ang pinatawag ko for next week, si Acosta, si Paharda, tapos doon din hong representative, no, sa House of Representatives, si Ms. Pareha, na mag-identify ho ng mga importanting documents under her custody. No? So yan ho yung mga unang ilalatag sa pinang mga testigo next week.
1: Si Colonel Raymond Lachica, At saka itong Dennis Nolasco po. Itong dalawang ito.
0: Hindi po sila pinasabi na, no? So, titingnan muna natin muna kung anong maging testimonya nila Fajardo and Acosta.
1: Opo,
0: and then, of course, we continue to assess yung if there's a need to present those to other witnesses.
1: Yung
0: dahil yan nga ho, yung mga supposedly pinaglipatan nila ng pera according to their statements under oath.
1: Yung taga-kamara, yan ba importante pa? Hindi pa pwedeng ano na lang po yun? Kasi ano lang naman ito? Identification of documents. Kasi sir, masyado sorry sir ha, napakahaba, napakatagal eh. And kumbaga, boundary na naman kayo sa inyong presentasyon eh.
0: Ito, pipilitin ho talaga na, na mabilis lang yung magiging testimonya niya.
1: Mm-hmm.
0: Baka maisabay ho yan na same day dun sa either kay Acosta or Fajardo.
1: Okay, sige. So it's Monday. Sige, si Binibining Acosta po muna. Yun ang kanyang araw, no?
0: Tama po.
1: At siya po'y hostile witness.
0: Well, yan technically, we will have to qualify her first as an expert witness. So, kailangan kaming ma-establish yung interest niya or adverse to the prosecution. After that, qualify na siya ng court na hostile witness and we can treat her accordingly.
1: Okay. At dahil siya hostile witness, you are allowed to ask leading questions.
0: Tama po yun, Manugte.
1: But are you allowed to ask misleading questions?
0: Hindi ho, Manugte. Hindi rin pwede kahit kailan.
1: Salamat. Opo. Sige.
0: Opo,
1: sige. So, abangan po namin. Ano po, sa Lunes, ito pong pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara. Ang aming pong dalangin, sir, bumilis-bilis nga po ito. Kasi po, hindi lang ho sa nakakapagod manood. Ano po, hindi lang ho sa nakakabagot manood. Eh, importante po kasi, sir, na maka-move on po tayo sa napakalaking isyong ito.
2: Mm-hmm.
1: Dahil ang sinasabi po ng impeachment court spokesperson, aabutin pa ng Pebrero. Kaya marami po ang mga nagagambala dito na mga usapin po ng pamumuhunan sa bansa. Yun lang po ang aming pong panalangin. Kasama po ninyo. Attorney Benjamin Tolosa, maraming salamat po, sir.
0: Yes, Manong Ted. Kaisa ho nyo po kami dyan at pipilitin talaga po namin mas mapabilis pa po itong paglatag ng evidensya. At maraming salamat po ulit sa pagkakataon. Magandang umaga ho.
1: Thank you. Salamat. Yan po si Attorney Benjamin Tolosa. Oh, kasi kahapon din, pag sobra na hong stress na inaabot sa panonood, matulog ho kayo, idlipan po ninyo.
2: Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo kasi hindi niyo rin maa-absorb.
3: Wala pa rin na
2: po. Sa totoo, ako ang ginagawa ko every 10 minutes yata. Pag lalo, hello, yung pag-cross, okay. 4 hours, partner, inuurasan ko. Sige, tagal, talaga ba? Again, it's on the presiding chair, ha? Opinion ko lang ito. Na dapat yung mga matters talaga, una, irrelevant questions, or yung paulit-ulit na, hindi na dati nahayaan. Sorry po, Mr. Presiding Chair. Baka naman po, yung leeway na salita, ilang ulit ko narinig kahapon. Kung leeway ang pag-uusapan natin, ang tingin ko, masyadong only leeway sa isang side, ha? Si Mr. Presiding Chair kahapon. Baka naman po, wag na maabuti ng grabe naman 4 hours naman yung cross-examination, partner.
1: Sino ba naman tayo, no? Para
2: pakinggan.
1: Oo
2: nga naman. Kasi mas maalam ang mga yan. Mas matatalino ang mga yan.
1: Abogado.
2: Correct.
1: Etc. Hindi
2: naman tayo abogado. Baka masabihan pa tayo. Non-lawyers are not allowed to make comment on this matter.
1: Hindi lang abogado. Kandidato pa. Yun ang isa sa mga dapat mong ituro.
2: Ikaw naman, 2028 pa naman yung eleksyon, di pa naman siguro sila. Di pa sila pwedeng tawaging kandidato? Malay mo, sa dami ng problema ng bayan, ma-realize nila, ayaw na nilang tumakbo. Tingin mo?
1: Meron bang ganong uri ng animal sa politika na ang dami-daming problema ng bayan?
2: Umatras?
1: Oo, sasabihin mo na...
2: Ayoko na?
1: Kasi ang daming problema, di ko kakayanin yan.
2: Oo.
1: Hindi ba?
2: Maghahanap ako ah, may ganong uri.
1: Ng animal.
2: Ng animal.
1: Oo.
2: Animal talaga?
1: Species.
2: Sa bagay, we are all species here.
1: Alam mo, you behave ah.
2: Sorry, baka makaim ako ng spanking, no? Sabagay, sorry po, sorry.
1: Anyway, asan na ba ako? Nagugulo tuloy ako eh. Dito sa ating gusto lang pong, sabihin na yung nga pong kahapon na ating napanood, sabi ko nga, kapag tumataas na ang presyo ninyo, naiinis ka na, huwag na ho tayo manood. Kasi yung nga ang aral ni Brad Chef kanina, di ba? Yung restraint mo, may control ka sa iyong sarili, so huwag ka na lang manood. Eh, nakakainis eh. Hindi po ba? Pero sa kabilang banda ho naman, mga kapatid, kung panonoorin mo, hindi ka nakatiis, nanood ka pa rin ng replay. Kung panonoorin mo, para talagang lumalabas sa sobra ng haba ng cross, eh tuloy, di ba lalong nadiin yung kanilang kliyente? Sa pananaw ng iba, ha? Oo, kasi kagaya, maganda ho yung interjection ni SP Gatchalian, ha? Yung kanyang katanungan, alam mo yun, lalo pa nakaklaro ang lahat. Anyway, ito ho lang naman po ay panig pa lamang po ng prosecution. Pero gaya po ng sinasabi dito ni Baby Girl kanina na sana daw po itong kanilang ilalabas na panuntunan para sa mga nasa defense and prosecution, yung pong sub judice ho, kanila pong rules dyan, maihatag din ni Ginoong Escudero sa kanyang mga kapwa senador.
2: Amen.
1: Hindi ba? Kasi para bagang dito sa bayan na ito, sila ang hari.
2: Yun
1: sila, wala silang panuntunan, hindi ba? Para bagang, di ba? Senator Judge, kahit na anong sabihin ko dito, kahit na ano pang itanong ko diyan, kahit na ano pang, di ba, anumang pamamaraan ng aking pagtatanong, okay lang kasi nga Senator Judge. Pero with all due respect, hindi ho ba? Gawin natin namang balansi po sa usapin ng pagkakaroon din po ng restraint sa mga kapwa nyo, Senator Judges, with all due respect.
2: Pwede po ba yun?
1: Yun po ba? Yun po ang ating po lamang
2: ikanga po
1: ay panawagan.
2: Okay po ba yun? Because it's been weeks.
1: Okay.
2: Wala pa rin tayo naririnig. Wala pa tayo naririnig na reaksyon ng impeachment court tungkol dun sa naging post ni Senadora Pia Cayetano.
1: Kasi kung... Bakit hindi mo tinitigilan yan?
2: Dapat kasi... Kasi one side kasi diba? I mean naririnig natin madalas ang salitang one side. Dapat yun...
1: Move on ka na, please. Okay.
2: Sa lahat.
1: Move on ka na.
2: Hindi, kung ako tatanungin mo, sa tagal ko dito, Ted Filon, although di pa masyado matagal, never mo naman ako nakita nagdrama dito, di ba? Kung drama lang yung pag-uusapan natin, di ako nagdrama dito, never nyo ako nakita nagdrama dito.
1: Batiin ko lang ng maligayang panonood at pakikinig ang ating pong isa sa mga suki ng ating palatuntunan, si Nanay Carmelita Pagkalinawan at kay Ginang Sol Suksay. Salamat ng marami sa inyo pong pakikinig at panonood sa aming palatuntunan. Salamat!
2: Tuwang-uwa mo talaga eh.
1: Sandali lang po. Ito ho, importante to ha. Wag ho na, kasi baka yung iba ay nawawala ng interes. Mamaya po, isang usapin pangkalusugan. Very, very important. Pero ito ang basurang isyong ito. Yan, kasi ang sinasabi ni Sekituro, sabi niya, garbage crisis. So, tinanong kahapon si Presidente, ika niya, hindi crisis yan. Tama? Anong binanggit na salita ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi daw garbage crisis. Kung hindi, ano?
2: Anong word yung ginamit?
1: Garbage eh? Ano?
2: Kundi garbage crisis, ano? Pinaganda ba?
1: Garbage problem.
2: Garbage issues.
1: Critical.
2: Huh?
1: Oo. Anyway, bottom line dito mga kapatid, ano po? Ang sinasabi ni Presidente na ako sumasang-ayon, ha? Partly, alam nyo, kahit na magkano pang imulta mo dyan sa mga nagtatapon ng basura sa maling pamamaraan, kung wala silang pagtatapunan ng basura, hindi naman makatarungan yon. May tama ka. Correct ka dyan, sir. Hindi ba? Sa bahay mo, halimbawa, kung bawal maglabas ng basura hanggat hindi dumadaan yung basurero, dapat may mga ganun panuntunan, di ba? Oo. Kasi maglalabas ka ng basura mo sa bahay mo, sa loob ng subdivision, kung alam mo na basura day.
2: Yes.
1: Hindi ka labas ng labas niyan.
2: Once a week.
1: Okay. So ngayon mga kapatid, paano nga naman kung punong-puno na ng basura yung bahay mo, hindi dumadaan yung basurero?
2: Naku, sa amin meron isang buwan, ha?
1: Ayan, galit ka na naman eh.
2: Sorry, gamay man na pag-uusapan yan.
1: Oh, so mga kapatid, tama ho dito ang presidente.
2: Mm.
1: Pero kung atin po namang babalikan itong mga provision ng matagal na pong naaprubahan at batas na siya hong dapat na panuntunan sa pagtatapo ng basura, pangungulekta nito mga kapatid, etc., etc. Ito pong ecological and so itong solid ecological solid waste management act of 2020-26 na po ngayon, may batas na eh. Gustong amyendahan daw. Eh ito palang po mismo hindi ho na ipatutupad eh. At dito malaki pong malaking responsibilidad ang iniaatang sa local government units. And when you say local government units, mga kapatid, of course, nagsisimula din po yan sa barangay. Ngayon, ang sabi daw ho ng taga-MMDA, gawin ng uniform ang multa 5,000 doon po sa sino mang mali ang pagtatapon ng basura. Yan ang kanila hong gusto daw maging panuntunan. Tanungin natin po mismo yung pinuno po ng konseho dito po sa usapin na ito. And yun nga po, ano ba ito nangyayari ngayon na tila baga, yun at yun pa rin ang image, yun at yun pa rin po ang nangyayari kapag dumarating ang panahon ng tagbagyo. Yung ating pong karagatan ng basura na ating nasisilayan sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila depende sa ihip ng hangin. Dati-dati nabotas yan eh. Naalala ko, yes, sa may bandang nabotas, ganun din po yan. Minsan po sa may Dolomite Beach. Minsan po mga kapatid sa may Parañaque. Minsan sa Cavite. Depende yan sa ihip ng hangin at agos ng agos po ng alon sa Manila Bay. Paulit-ulit lang. So bottom line mga kapatid rito, oo. At sinasabi daw po kailangan na ho ng waste to energy na programa na mga 2 taon pa daw po, panibago ho na naman plano ito. Eh hindi pa nga napatutupad ito eh. Hindi ba?
2: Kailan ulit yan? 2000. Ano na ngayon? 2026. After 25 or 26 years, kundi pa yan ay ipapatupad, na kaninong problema?
1: Sorry po ah, sorry, pero again, ito na naman po tayo eh. Mukha talagang may something.
2: Ano yun?
1: Okay, abangan po sa aming pagbabalik.
3: Ang kailangan po natin dito, tamang implementasyon. Enforcement!
4: Gusto nyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller sa bisyo para sa Pilipino.
6: B107.9. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: or 8 series of 2026. Drink responsibly.
1: True FM.
2: Good morning!
3: Dito po sa City of San Juan, kung saan po naman ang nakaupong alkalde ay siya pong pangulo no ng council ng City Mayors League of the Philippines. Sila po ay meron ng kaukulan na penalty na 5,000 pesos no, para po sa sino man nalalabag sa kanila pong ordinansa tungkol po dito sa littering, dumping o itong pagkakalat at pagtatapon ng basura nang wala po sa lugar o hindi ho tama, kumbaga naaayon sa kanilang panuntunan, 5,000 pesos. Sa oras po na alas 8:22, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka! Sarap magkape. Alam mo na kaagad, di ba? Quality ang kanyang coffee beans at puno ng mangosteen na may santon na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape, Boss Mastery Coffee. Andiyan na ba si Mayor? Para lang ho natin matanong kasi ang MMDA daw nananawagan na kung maaari nga po gawin daw pong uniform na ito sa buong Metro Manila. 5,000 pesos. Ilan na ba ang namultahan dito ng San Juan? At ilan pong mga lugar na ganito rin po siguro ang laki ng multa kung meron man. At maliban dyan actually ha, dito po sa mga paglabag, meron din pong kaukulan pong kasong kriminal na maaari pong isang pambol. Anyway, sige po, andyan na ba siya? Andyan na, sige, si, ano yung NSDS? Anong ibig
4: sabihin? Nasa linya.
3: Nasa linya,
4: kala ko. Na-typo error lang.
3: Kala ko, panibagong ano na naman yan.
4: Panibagong code. Term ng Gen Z.
3: Oo. Mayor, maganda umaga po, Mayor.
5: Yes, magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha. Maraming salamat po sa muling pag-ibigan niyo sa akin sa inyong programa.
3: Opo, Mayor, ito pong problema sa basura po, particular sa Metro Manila. Ang inyo pong lungsod, meron na hong ordinansa. Ang sinasabi ng MMDA, dapat daw ho ay maging uniform na itong pagmumulta. And sinasabi po ni Chairman Artes, 5,000 po. Anong tugon niyo doon?
5: Tama po kayo, Manong Ted, na last year tayo po sa Metro Manila Council nagpasapot tayo ng isang MMC resolution kung saan nagkasundo nga po ang Metro Manila Mayor na itaas na to the maximum amount of 5,000 pesos yung multa pagdating po sa paling pagtapo ng basura. At kami po sa San Juan, immediately last year, we amended our ordinance kung kaya't effective last year din po dito sa San Juan kung kayo po yung mahuli na nagtatapo ng basura sa maling lugar. 5,000 piso na po ang multa niyan. First offense pa lamang at kung kayo umulit, paulit-ulit din po yung 5,000 pesos. At binahagi ko rin nga po no, na posible rin po kayong makasuhan kung hindi ninyo bayaran yung multa. Sapagkat yung iba siguro, baka inisip nila, matitikita lang naman ako, pwedeng hindi ko naman ito bayaran. Pwede kayong makasuhan sa korte. At ang korte, oh, pwedeng magdesisyon na makulong yung mga hindi rin ho nagbabayad ng multa. So bakit ho namin ginagawa ito sa San Juan? Because number one, gusto natin no, na mapanatili po ang disiplina sa ating mga mamamayan. But ako personally, ho, no, aside from the fines, aside from the penalties, dapat talaga from within tayo mga mamamayan, huwag na nating hayaan na magtapon pa tayo ng basura kung saan-saan. Dapat po talaga maging disiplinado tayo. Dahil nga ho, itong mga problema ang ating nararanasan, kahit anong efforts po natin sa mga pumping stations, sa mga drainage improvement, kung puro basura rin po ang makikita natin, just like what we have seen in the past few days, no, Manong Ted, I'm sure, DJ Chacha, nakita niyo po, no, sa balita nitong mga nakarang araw, yung basura sa ating waterways, no, nitong mga nakarang araw nga, ang tanong nang galing lahat yan. Meron at tapon yan sa ating mga daluyan ng tubig. So, if we could just lessen itong pagtapo ng basura, in fact, if we could para nga ho, hindi na natin maranasan yung ganitong klase na pagbabaha.
3: Opo. Well, ito ho kasing mga fines is only one, no? One element or component. Dito pong malaki, no? Malawak po na nausapin tungkol po sa garbage collection and the corresponding disposal. Pero, Mayor, as you very well know, di ba, meron tayong Republic Act number 2000, I'm sorry, 9003, no? Ito'y enacted 2000. Ito pong Ecological Solid Waste Management Act na ito. na nag-uobliga sa lahat ng LGUs na sa kanila manggaling mismo yung pagkukusa na ayusin ang lahat po ng garbage collection, etc. As a matter of fact, may mga LGUs na sobrang mahal ng garbage fees, no? Kayo po mismo, Mayor, sa inyo po, naging effective ba ito? Kasi may mga, meron din kaisipan na kahit na itasa mo ng multa yan, sabi nga ng Presidente Marcos, eh kung wala namang pagtatapunan yung tao o hindi alam sa magtatapon dahil wala nangungulekta po ng basura, eh ganun po magiging problema.
5: Manong Ted, yung ating ordinance, yan po ay tama po kayo. It is one component. It does not mean it will solve the problem. But it is a deterrent to potential violators. At ang dapat din po, no, kaakibat niyan ay ang mga LGUs po natin ay siguraduhin na tama po ang nagiging sistema pagdating sa pag-collect ng basura. Dapat po yung bilang ng mga trips na dapat isagawa, talagang nagagawa po dapat yan. Yung oras na dadaan yung truck at again, no, yung oras ng pagdaan ng truck, dapat ang ating mga mamayan disiplinado rin sa oras ng paglabas ng basura. So, yung minsan kasi kung kailan dumaan na ho yung truck, saka lang din nila ilalabas yung basura at iiwan lang sakali. So again, ano ho ito, no? Concerted effort. We really have to do our share, both our citizens and of course the local community.
3: Opo.
5: Para parehas po tayong merong responsibilidad dito.
3: Oo. Sa Metro Manila po, Mayor, kasi alam ko ho naman na magmula nung bata kayo hanggang ngayon, yung pa rin na napapanood natin, di ba? Na video. Sorry, sir, ha? I mean, let's be pragmatic, di ba? Bata pa po tayo.
5: Apa.
3: Yan na po yung image na atin napapanood. Taon-taon na lang, nakakaligtaan po pag, pag walang baha, hindi po ba? Sa ngayon po, dito ho sa atin, ito na, itong si Pangulong Marcos po, may sinasabi na na ito ho ay critical and meron na ho mga binabanggit na waste to energy na mga proseso na matagal daw ho bago maipatupad. Kayo po, once and for all, anong balak nyo ho for Metro Manila Mayors dito?
5: Well, okay, ganito po, Manong Ted, that's true, no? Ever since, problema na po talaga ang basura. Hanggang ngayon, nakikita nga ho natin, ang bagamat pinagsusumikapan ng lahat, mabalik at mabalik ang problema. So, let us see, ano ba yung mga paraan pang pwedeng gawin? Your question po, alam nyo, that's something that we will discuss also with our fellow mayors. In fact, sa next MMC meeting po namin, i-follow ko rin po yung mga proposals sa waste to energy. Tama ko kayo, hindi agad-agad yan magagawa, but it's always good to have a plan moving forward, no? Sapagkat hindi pwedeng manatili na lang tayo hall ng hall at sinadala lamang sa sanitary landfill, because once we shift to waste to energy, mas magiging incentivized ngayon din, no? Yung pag hall ng basura, dahil nakoconvert yan into energy, no? So mas merong incentive for everyone really to ensure na yung basura na nakikita natin sa waterways ay makolekta, because it becomes something that's useful, which is energy. So that's something that we will discuss, Manong Ted. And again, kung ano pa yung mga pwedeng gawing hakbang with the national government na potentially makatulong po, no, gagawin natin yan. And if we really have to be stricter in terms of implementation, yan po, na, that's something we will discuss in our next meeting, Manong Ted. At alam nyo, kami po bilang mga mayors, ang layunin naman namin ay mapanatiling malinis sa ating paligid talaga. But again, dapat effort po ang lahat. Hindi pwedeng iasa lang natin sa gobyerno, hindi rin pong running iasa lamang sa ating mga mamayan.
3: Yes, sir. Opo. In case lang po na makapulong ho ninyo, ito pong mga nandoon kasi meron po tayong isang lupon sa ilalim po nitong Republic Act number 9003, no? Doon po sa waste management natin, konseho ito eh, itong council kung tawagin. Ito lang po, input mayor, baka lang po sila matanong po, kasi magmula nung year 2000, maniniwala ba kayo? Hanggang ngayon, yung hinihingi ng batas na listahan ng mga non-environmentally acceptable products, wala pa din. Doon na lang po sa basic na yun eh. Meron na pong question eh, bakit hindi magawa-gawa yung listahan na yun? Inamin sa amin dati yan, may mga naglalabi na mga plastic manufacturers. Yun po ang sinasabi nung aming nakapanayam po noong paman mismo na naging miyembro ng konsehong ito. Kaya kung doon pa lang po, Mayor, hindi na po maipatupad ng Estado ang provision, basic ng Republic Act na ito, ano pang atin ang aasahan in the future, di po ba?
5: Yes, Manong Ted, I do not have a copy of this provision at the moment, but let me look into it po, no?
3: Oo.
5: And we will discuss po, paaral po natin sa susunod na pagpupulong po natin.
3: Yes, sir. Yan po yung, ang tawag dyan, Mayor, ay NEAP, no? Non-Environmentally Acceptable Products. Under po yan, dito po sa solid, sa Ecological Solid Waste Management Act. Yan po ang sinasabi po ng marami, kaya marami nakakakita ng plastic, no? Basically po, plastic ang numero unong problema, pero yan din po ang hindi natutugunan mismo nung council dito po sa batas na ito, Mayor.
5: Mm-hmm. Okay. Thank you po. Thank you po for the information, Manong Ted. Let me look into it po. No? We will discuss also with the national government regarding its implementation.
3: Opo. Nananalig po kami sa inyo po, kayo ho, ng mga bata-batang mayor. Baka kayo na pong pag-asa.
4: Ang pag-asa sa basura, totoo. Na problemang matagal na.
3: Opo. Salamat, Mayor. Mabuhay po. Thank you.
5: Opo. Opo. Maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan.
3: Opo. Thank you. Not to, you know, the

0: Kasi kahit na ano pang panawagan ni Chairman Artes, kahit na po ano pang panawagan ng mga mayors na makipagtulungan po naman tayo, eh paano nga kung walang disiplina yung tao? Okay, multahan mo ng 5,000. Pag hindi nakapagbayad, bigyan mo ng penalty. Ha? Maglinis ka sa estero o
1: community
0: bigyan
1: service,
0: mo ng ilang araw,
1: ka.
0: Et cetera, et cetera, sa presinto. Pero basically po, talagang kaya ho yung ibang mga bansa ay mauunlad dahil ang estado ho nila ay consistent. Diba? Ang estado po nila ay walang sinisino. Ang estado po nila ay nasunod mismo sa provision ng kanilang mga batas.
1: Mm-hmm.
0: I mean, with all due respect, ano po, not to sound cynical again, dito po sa matagal na po namin ginawan ng report at think about it, paulit-ulit, tungkol po dito sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Alright?
1: So ngayon, kanino ba ang mas may malaking responsibilidad? Mm. Doon sa tao na pasaway, na paulit-ulit nagtatapo ng basura kung saan-saan?
0: Mm-hmm.
1: O sa gobyerno na dapat matagal nang ipinatutupad ang batas na yan, partner? Pero 25 years after, yun pa rin ang problema.
0: Iko-connect ko ngayon ito sa mga nananawagan na naman po ng master plan.
1: Ayan.
0: Mamaya po yan. Pero ngayon, sa mga nasa Japan, nasa ang kamampong lupalop, nasa ang kamampanig ng mundo, ang tanong namin, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Sandali lang. Kung meron na, download na kaagad ng BDO Pay App now na. Ito po yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyo pong BDO Kabayan Savings para nga po ito'y agad-agad na magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO account, ibang banko or e-wallet, walang bayad, no fees, free. Wala pong InstaPay o PesoNet fees. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, aba, libre dahil walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa, libre. Mga kapatid, sa BDO Pay, libre po lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay mo na at i-download ang BDO Pay app agad-agad. Kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, dalaw po kayo, punta po kayo sa pinakamalapit na BDO branch at magbukas na kaagad ng account. O diba? BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ang gandang regalo nito ha, ng BDO Kabayan Savings. BDO Pay App now na. Alagang Kabayan. BDO Kabayan Savings, alas 8:36. O ito ho muna ha, isingit natin to. Importanteng isyong ito lalo pat siya ang Committee on Finance ngayon ng Senado. True FM.
2: Tayo na sa EO.
3: Hi guys, isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
4: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
5: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
4: Hello!
6: Hey, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
7: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
8: B1079.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio.

0: FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
2: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
3: Oo. Napanood ko na yan. Marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
2: Yeah.
3: Oo. Tulungan kaya natin.
2: Oo. Pakontakt natin.
3: I-guess natin sa show.
2: Oo.
3: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
2: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
3: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: And 14 minutes nga po makalipas ang alas 8 ng umaga. At ang oras na yan, hatid muna sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Facebook page po nila, mga kapatid. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan para makita ninyo ang mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. At diretso na tayo agad, nasa linya po ngayon si Senator J.V. Ejercito, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. Magandang umaga po, Chairman. Senator?
6: Yes, sir. Good morning. Magandang umaga, DJ Chacha. Manong Ted, magandang umaga po sa inyo.
5: Oo. Good morning po, Senator. Thank you po for being on the show.
7: Salamat
5: po. Sen JV, eto muna. Meron kayong nilabas sa pahayag, ano? Ang sinasabi niyo po, no last-minute insertions or amendments sa BICAM. Eto po ba ay talagang matutupad kaya, Senator? Ano pong ibig sabihin niyo dito sa pahayag niyong ito?
6: Well, kasi alam mo, Manong Ted, DJ Chacha, after nung nangyari yung flood control scandal, the biggest scandal ever in history, in the history of Philippine government, nagalit ang taong bayan. No? Talagang dinpaklil na sa kasalapi, nakita mo ba naman, hindi mo masisisi. Kaya ang nangyari dyan, nagkaroon ng, siyempre, karong investigasyon at napag-alaman din na meron din talagang mga involved na mga legislators, collusion siya, no? Sa buwatan, legislators, mga DPWH officials, lahat na po, no? Mm-hmm. So, long story short po, talagang may nag-abuso po. At siguro, Manong Ted, yung binabanggit ito, DJ Chacha, makikita mo yung last minute insertions, no? Doon po, pag lumubo po, sa oras na lumubo po yung budget, halimbawa ay 2 billion po sa net sa isang distrito, biglang pagtapos po ng BICAM, naging 18 billion, naging 12 billion, doon po kaduda-duda na, no, na talagang may hibala at may mga ilang distrito na ganun po ang nangyari, no, itong nakaraan. So, sa akin po, alam naman ni Manong Ted na ang power of the purse ay nasa Kongreso, pero dapat po ay yung trust ay nandun, hindi mawala, no, kapag yan ay inabuso, yung mga post-enactment intervention, yung kumbaga, talaga may nakikilam hanggang sa kontrata-trato po nagkakaroon ng problema.
5: Okay, so ang nag-joke po sa inyo ay yung biggest scandal in Philippine history na tinatawag nyo po yung flood controls issue. Pero paano nyo po yun i-enforce? Magkakaroon ba ng written rules ang BICAM? O ito po sa panig ng lamang ng Senado? Paano po kaya?
6: Well, unang-una, DJ Charles, ang gagawin natin, open to the public ang lahat ng hearing hanggang sa Bicameral Conference Committee. Dati po, closed door po ito, no? At saka nangyayari sa BICAM noon, ministerial na lang, no? Half day nga lang po yan, pirmahan lang. Pero itong huli, dahil sa reformang sinimulan po nung kay Senwin Gatsalya, no, siya chairman ng Committee of Finance, sa pag-iigpit, umabot ng 5 araw yata BICAM, no? talagang nag-usap sa mga disagree portions, no? Hindi tulad dati na merong small committee na tinatawag na actually small committee, dalawang finance chair lang yan, saka appropriations chair lang yung nag-uusap dyan, no? So open to the public na ito, DJ Chacha, even information needed will be available online. Pati po ang bycam will be open. Hindi na wala na pong small committee na tinatawag, Manong Ted.
7: Opo. So, well, maganda nga po yung pinanghuhugutan ninyo noon sa inyong statement na wala nang last-minute insertion. So, klaruhin lang po natin to para po doon sa mga nagkaroon ng malisya sa headline, di ba, na binabanggit nitong si Manny Bonoan, di ba, na meron daw pong 500 million bawat senador and then 1 billion kapag major committee chairmanship. At ang sinasabi nga, ito'y para sa mga leadership fund kung saan po pinapayagan daw na mag-identify sila ng mga proyekto. And yung pong ginagawa ng mga insertion o amendment sa budget. Pwede ba ho kayo magklaro ho muna doon para ho maintindihan ng taong bayan, ano ba itong insertion o amendment na ito at leadership fund kung meron man?
6: Well, alam mo, Manong Ted, sabi ko nga, parte ng trabaho ng Kongreso, yung pagiging, yung hawak natin, yung power of the purse, ay hindi lang kapangyarihan, pero tungkulan na iniatas sa atin ng Constitution yan na, ng Constitution, no, sa Kongreso, no? Ang proseso ay pagbabudget o pamamahala sa kaba ng bayan. Kung mapapansin, mapupunan ang mga senador na may kailangan, bawasan, dagdagan o tanggalin sa proposed national budget sa mga iba't ibang ahensya. Ito ay ginagawa sa pamamaraan ng amendment o insertions. No?
7: Mm-hmm.
6: Ang madalas ka, Ted, siguro ang pagkakakilala sa Senado, we are no more sa institutional o amendment. No? Mas maraming institutional kaysa sa individual. Kasi pag sa distrito, yung individual, ito po yung parokya, no? Yung pangalain na sa schools, no? Yung mga kalye. So, yung po yung individual. Pero sa institutional, yung pangangailan ng mga state colleges, yung mga healthcare. So, yun po. Kaya kung mapapanood din yung budget hearing sa committee level, makikita nyo kung paano hinihimay ang proposed budget ng bawat ahensya. Kapag hindi kaya i-defend o justify na isang ahensya na ang hinihing pundo, ay nakikita natin na hindi naman ito kayang gastusin, gagamitin natin sa iba, no, na mas prioridad. So, yun po ang nangyayari. Kaya, tandaan ho na lang natin na ang General Appropriations Act ay kapag naisabatas, isa sa pinakamalagang panukalang batas, no, na tinatalakay at pinapasa ng Kongreso, Madam Ted.
7: Opo. Yan din po yata yung ginawa ng reform, no, under the leadership of Senator Win Cachalian, na yung mga institutional na mga amendments, pati po yung mga sinasabi na individual amendments, hindi naman bawal yun, di ba, Chairman?
6: Opo.
7: Basta importante lang, lantad, alam ninyong lahat, alam natin lahat.
6: Tama po, Manong Ted, ang gagawin ho natin, tulad nung nang ginawa ni Senator Cachalian, halimbawa, individual amendment, meron mo lumapit sa amin, kagahapon, halimbawa, may Maguindanao del Norte, bagong probinsya, no? Isipin mo, Manong Ted, galing sa balayo, no? Ang dami nito lumalapit. At maganda naman yung programa at makakatulong sa kanilang probinsya.
7: Uh-huh.
6: Siyempre, pagtutulungan natin ho yun. So, that will be considered as an individual amendment. Kung mag-introduce ako na gusto ko maglagay ng halimbawa 30 million o 40 million sa provincial hospital sa Maguindanao del Norte dahil bagong hospital, bagong probinsya po ito, ay kailangan dalhin ko na po sa floor sa amin yung ano, ito, data amendment, yung mga proyekto, yung mga kalsada po na hiningi po nila na halimbawa i-bypass road, kailangan po sa open floor natin i-bring up, no, ilabas, no, para at least alam po ng lahat na meron po tayong individual amendment para po sa isang probinsya, pero po in the open floor po, Manong Ted. At siguro reforma natin dyan yung last minute na insertions na hindi alam ng taong bayan, Manong Ted, marami yan. Dati na 2 billion lang ang simula nung sa NEP, sa National Expenditure Program, pagtapos ng GAM, yung pong bycam ay umabot na ho ng 18 billion 16 billion. At ito po yung kung saan nagkaroon ng mga fraud scandal. Doon po ay kita nyo na talagang may kababalaghan na mangyayari.
7: Opo, opo. Pero, Chairman, kailan po naman maituturing na questionable yung mga insertion o amendments na iyan? Hango naman po sa pahayag din kahapon, in fairness kay Ginoong Bonoan, kinlaro niya. Yung insertion na yan, wala namang problema. Pero nagkakaroon lang dyan ng issue kung may commitment fees. Yung sinasabi na kasi siya ang nagsaksak ng budget sa particular po na proyekto, pero yung pala, yung nagsaksak nito o responsable mambabatas, eh meron ng commitment fees. Kumbaga, yung contractor doon sa gagawa niyan, eh kausap na po noong mga nag-aasikaso po sa proyekto, sa kakaukulan pong kickback.
6: Opo, ay yun po ang ano, na tama po yun, no? Doon yung pong post-enactment intervention na ibig sabihin eh pagkatapos na ng budget ay, or even before may kausap na po sila, tapos pagka naipasok po yung pagkatapos implementation eh doon po sila mabibigyan ng para sa kanilang porsyento. Yun po ang hindi na una mangyayari dahil ang mangyayari sa Manunted, sabi ko nga, makikita mo naman, halimbawa, ang unang budget ay ganito lamang sa isang distrito. For example, at 3 billion at pagka kinilabasan, pag natapos ay 10 billion na. Eh ito, medyo kaduda-duda na. Pero kung nagdagan lang siya ng halimbawa, 3 billion to 3.5 billion, 3.2, nag-adjust siya lang kaunti, ay ano, no, katanggap-tanggap. Pero yung biglang loko mo, no? Yung after the bicameral at lumabas na yung gab ay doon may duda na dahil si Piyak meron pong ano dyan, may milagro po nangyari dyan.
7: Okay, sige po. So sir, kailan po ang inyong macroeconomics presentation ng mga economic managers sa presidente?
6: August 27 and 28 Manong Ted. Magsisimula na yung BBCC natin or okay. Finance hearing with the economic managers.
7: Okay.
6: Ang problema ko nga ng Ted kasi ang challenge sa akin ngayon, may impeachment tayo ngayon na ongoing, may plenary session pa, no? So halos buong araw kami, eh pag budget season, anong Ted, alam mo naman yan.
7: Opo.
6: Ano yan, buong linggo dapat yan, talagang sa finance committee lang ang pinado. So ngayon, ang window ko lang ay Thursday to Friday, na dati ay buong linggo, so dalawang araw lang kada linggo. So, yung po ang aking ang magiging challenge bilang chair ng finance yung pag-schedule ng mga tumitinis. Pero sisimulan na pa natin sa August 37 and 28, that's a Thursday and a Friday dahil yung po yung pahinga pag walang impeachment and the plenary session.
7: Opo. Siguro naman yun na pong nakita ano, maging sa mga balita, yung pagkakalatag kung sino-sinong departamento ang magbibigyan po ng specific na mga halaga. Sa health po, nakitang-kita rin po naman yung sinasabi nga na pagbabawas. Ang binabanggit po sa ilang mga pag-aaral ngayon, sa health po, eh, nagkaroon po ng 29.9% cut no, sa budget from this year. Eh, ito po isa sa mga inyong advokasya. Ngayon pa lang ho ba, meron na kayo naiisip dito kung paano po matutulungan ang ating mga kababayan, hindi lang po sa mga ayuda ha, specific po yung mga tulong po sa health services para po sa mga kababayan natin na lumuluwas pa ng Maynila para lang magpagamot.
6: Ay, definitely, Ma'am Monted. Salamat na rin lang at nabanggit mo na advocacy ako yan bilang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Law. Ay, syempre, bilang chairman ng Finance Committee, siguro may everything happens for a reason, Ma'am Monted, na ika nga, pagkakato, pag financier ka, admittedly, ikaw yung first crack. No? Kung ano po yung mga programang gusto mong gawin prioridad. Ikaw po yung pinaka meron pong ano no pagkakataon no na mag-prioritize nito no tulad yan ay makakasiguro kayo na ang healthcare ay magbibigay ng sapat na pansin. Uunahin po natin, sisiguraduhin natin na yung pong subsidy ng PhilHealth ay hindi na po mababawasan tulad na nangyari dati. Bagkos ay manong Ted, balak po natin dagdagan ang budget o subsidy sa PhilHealth para yung participation ng PhilHealth tuwing may nauuspital, lalo na sa middle class, eh maramdaman naman ang ating makamabayan dahil sila po ang nagugulog dyan. Dapat at least 30, 40, 50% man lang sagot ng PhilHealth ay malaking bagay ho yun.
7: Opo.
6: At pangalawa ay zero balance billing under the universal healthcare law na ini-implement yan, mas tataasan po natin ang budget para mas marami na makabili ng mga PWDs, mga senior citizen, at yung mga indigent, ay sa mga DOH hospitals, libre na po sila, no? Zero balance billing.
7: Opo.
6: At ang isa pa, yung pagkaka-point Manong Ted, parang tag-alo po ito Manong Ted, dahil I only have 2 years to go as in my term, na pagkakabalik ko, ay na-appoint naman si Dr. Ed Mercado bilang siyang Secretary ng Health, tapos si Dr. Beverly Ong, na dating ASIC at katulong ko yan na sumulat ng Universal Healthcare, no? Eh ngayon ay nasa PhilHealth na, kaya excited ako Manong Ted na mga pro Universal Healthcare to. So, ang gagawin mo natin, si Beverly Ong, no? Ang ating kasama noon ay Presidente ng PhilHealth. So, itasa natin ang subsidy sa PhilHealth, Manong Ted, tapos yung hospital, aside from the specialty centers na ini-improve na po ngayon at gumaganda na, yung mga provincial hospitals ang bala kong pagandahin naman at yung mga local hospitals para po, yung service delivery, hindi lang yung DOH hospitals at specialty centers. Lahat po na ating mga health facilities ay susubukan natin ayusin.
7: Sige, health facilities po yung nabanggit. Senator, pwede ba ho kami maglambing lang sa ngalan po ng mga cancer patients po sa PGH, kung mamarapatin po ninyo. Meron lang akong babanggitin. Opo. Senator, kasi Senator, kasi po alam niyo ho ba na yung pong sana nga ay moderno, mas marami pong hospital beds na Philippine General Hospital Cancer Institute. Ito po ay binuksan ng PPP office natin para nga po sa mga gusto hong mag-bid nito, public-private partnership, no? Itong PGH Cancer Institute. Unfortunately, dito po sa kanila pong binuksan na bid, wala po ni isa na naging interesado. Ito po ay pag-modernize at pagpapalawak ng serbisyo sa mga cancer patients po under PGH. Ang kailangan nilang pera dito actually sa kanila pong bidding ha, 9.49 billion pesos lang. Sa ngayon po na walang taker ito, meron po mga pangamba na paano na po yung pong mga gusto matulungan po ng gobyerno, particular itong mga dumudulog sa PGH, na mga cancer patients, kapag ho ganyan na walang taker sa PPP, talaga ho bang walang pera ang gobyerno na 9 billion para maipatayo ang isang napaka-importanting pasilidad?
6: Pag-aralan natin, Manong Ted, dahil gaya na sinabi ko sa iyo, Manong Ted, pagkakataon na talagang, siyempre, as chairman of committee on finance, first crack po ako. First crack po ako sa programa. And siyempre, ang UHC, Universal Healthcare, ay uunahin po natin, no? Kaya nga po yung improve the health facilities ay yan po ating commitment. Ang titignan po natin sa PGH. In fact, magkakaroon pa ba ng test ng isang PGH dyan sa Carbona, no, na itatayo. At yan ay gusto ko rin pong matignan at patulungan dahil that will serve the Calabarzon region, no, yung PGH, dahil ito overwhelmed na utong PGH natin, ito puno-puno, kaya yung binabanggit mo kanina na i-open sa PPP. No, sayang po, no? Dahil ako rin po incidentally ang author ng sponsor ng PPP, no, na encourage natin kung kasi kung privado yung 9 billion na kinakailangan, ay tingnan natin kung dahan, kung baka pwede natin i-multi-year, baka po kakayanin naman na ilagay sa GAAP yung multi-year natin.
7: Opo.
6: Huwag po sigurong isang bulto para hindi mabigla. Kung kaya natin bulto yun para matapis natin, titingin. Pag-aaralan po natin.
7: Sige po, salamat sa pagiging bukas. Amin pong ipapadala ang lahat ng mga materials tungkol po dito sa ngalan po ng mga umaasa po ng mga pamilya ng cancer patients po. Salamat na marami. May pahabol na pong tanong si Chacha, Senator.
5: Yes po. San JV, kanina na-explain nyo naman po, no, na hindi naman lahat po ng insertions ay masama, di ba? Tama po. Kasama po ito, parte ito ng inyong trabaho. Pero sabi nyo, di ba, open bycam naman po yung mangyayari. okay po ba sa inyo kung sakaling may mag-propose halimbawa na ang ipapublish nyo, hindi lang yung approved amendments, isasama na rin po natin yung all amendment request including po yung mga na-reject, ilalagay po doon kung sino yung humiling, magkano po yung hiningi, at bakit po ito tinanggihan o kaya inaprubahan. Possible po ba yun?
6: Possible naman na, DJ Chata, kasi pag-aralan po natin, kaya lang problema kasi natin, dahil first time nangyari po yan last year na na-overwhelming, nagkakaroon po ng delays, hindi ka agad na medyo nahirapan din yung on the side of the Finance Committee, pati yung House. So magkakaroon kami ng konting tweaking para lang since first time itong initiative reforms, para lang na mas maging smooth, no? So pag-aaral natin, basang gusto natin maging open ang lahat. So bukod sa na maaprubahan, maganda rin yung suggestion. At least malaman yung mga hindi inaprubahan ay makita rin ng taong bayan kung gaano rin karami at kalalaki yung mga request. No? So okay, yan po ay lahat ay posible po.
7: Opo, sige. So Senator JV, kami po ay aantabay sa inyo magiging pagdinig at kami din po ay tutugon kung sakasakali po na meron kayong gusto pong ipaliwanag sa bayan para mas maintindihan ng ating kababayan po ang inyong mga ginagawa in the Senate Committee on Finance. Salamat po, Senador.
6: Yes, salamat, Mang Ted. Salamat, DJ Chacha. Bye-bye. Opo.
7: Thank you.
5: Thank you, Senator JV Ejercito, ang chairman nga po ng Senate Committee on Finance. Possible naman pala yun, partner. Hindi, para talagang open talaga. Diba? Open na open. Makikita natin lahat.
7: Well, sabi nga nung baby na nilalaro ni Lolo,
5: ano
7: close
5: sabi?
7: Open ng close open.
5: Ikaw pa sa mo ako dinadala. Seryoso nga ako, gusto kong makita. Kasi
7: ang tawa mo, Chacha, parang
5: hindi kasi naman ba't ka naman, ba't mo naman ako kinantahan ng close open?
7: Ispang kita.
5: Kaya nga, sorry, nagkakaroon na naman tayo dito ng generational divide, generational issues.
7: Bakit hindi ka ba na close open ng nanay mo?
5: Na close open, yan ang unang tinuro sa mga baby. Pero di ba, tama yun, partner.
7: Anyway,
5: okay na malaman ng publiko yun.
7: Anyway, so, well, maganda nga rin po no, na bukas ang committee chairman sa mga gantong panayam po para lang natin maintindihan at malaman ang kanila pong parte, no, ang kanila pong bahagi, ang kanila pong side dito po sa pagbubuo ng pambansang budget. Doon po sa Committee on Appropriations sa Kamara, medyo, ewan ko lang ha, kasi mukhang magmula last year, last budget hearing, si Binibining Swansing, parang siyang habagat, manak-anak pa, bukso-bukso lang.
5: Oo, sana nga makausap natin. Alam mo, sa totoo lang, kinakailangan niya magsalita, lalo na may mga, di ba?
7: Sa akin naman, okay lang, no? Ginagalang po natin yung kanya pong katahimikan dahil yan po'y kanyang karapatan. Pero yung aligasyon na mukhang may sinasabi na yung kanyang distrito po ay namayagpag.
5: Yun na nga, sabi ni Mayor Benji.
7: Doon sa pagbibigay po ng mga pagawaing bayan. Anyway, so later in the show, pagkatapos ng ating importanteng panayam, paliwanag po natin to ng muli ng masinsinan yung wala naman pong masama doon po sa insertion o tawagin na po nating amendments, no? Wala ho naman masama doon. Obligasyon ng mga mambabatas na pakinggan ang taong bayan sa kanilang mga pangangailangan sa pagpupondo sa iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan. No objection, Your Honor. Salamat. Klaro po naman yan. At kaya po kagabi din, kahapon, pinanonood natin si... You don't have to defend yourself as in so passionately kasi wala naman eh. Hindi ba? Maliban na lamang kung may commitment ka na tinanggap na sinasabi po naman mamaya, babalikan ko yung affidavit ni Bernardo tsaka ni Alcantara. Hindi ba? Ang atin lang po nga dito, mga kapatid, ay pag-unawa na hindi ibig sabihin na may insertion o amendment yung isang mambabatas, magnanakaw na hindi po. Hindi po ganun yun. Hindi dapat ganun ang pagtangkilik natin. Sa totoo lang, yung pinag-uusapan dito, yung pong pangungumisyon ay yung mga pag-kickback dyan, yung binabanggit na ni Bunoan kahapon sa kanyang testimonya, yung commitment fees na nangyari in the past. Hindi ba? Na nangyari po sa panahon nila Bernardo at nitong sila Alcantara dyan sa Bulacan din. Yung po yun, paano ho ba yun? Mamaya pupuntahan natin yan. Pero balikan ko lang itong ating pag-uusapan after this break, no? Isang napaka-importante, napakalaking proyekto. Kakalaruhin po natin ito mamaya kasi ang laman ng balita, walang taker doon po sa alok ng public-private partnership. Sana nga po hindi yan totoo, ha? Pero yan po ang laman ng balita. Actually,
5: walang kumuha kahit isang bidder. Opo, yun ang sinasabi sa balita.
7: Yun daw pong yung unang PPP project fails to attract a single bidder. Ano ho bang pinag-uusapan natin dito? Napaka-importante po nito. Muli, maaari pong ang mga DDS o DDH ay hindi interesado dito. Baka lang po hindi interesado, ha? Kasi po hindi politika ito. Pero doon po sa ating mga kababayan, please, maging interesado po tayo dito. Kasi nang dahil din po sa dumi ng politika, kaya po nangyayari ito. Ito po yung resulta ng sobra din pong pagiging kahaman ng marami po sa ating mga opisyal ng gobyerno. Magkano lang bang kailangan dito? Gumawa ho kami dito ng isang extensive na Think About It episode tungkol po dito sa napaka-importanteng proyektong ito.
5: Magkano nga, partner, ang kinakailangan dyan? Ang sinasabi dito sa balita, nung una daw, nasa 6 billion pesos, around that figure. Kaya lang umangat na raw ito ngayon sa 9 billion pesos. Yun ang total estimated project cost na ngayon. So from 6.05 billion, tungo po yan sa 9.49 billion pesos.
7: Mga kapatid, kung pupuntahan po ninyo yung PPP Center website, nandidiyan po ang bawat departamento kung saan po iniaalok nila ang iba't ibang mga proyekto ng gobyerno sa private sector partnership. Marami yan. DOTR, meron din po mga kapatid sa, of course, no, sa DepEd, meron din pong ganyan. At dito po naman sa DOH, sa pangkalusugan po na pangangailangan. Mga kapatid, ano po, meron pong UPPGH Cancer Institute o Cancer Center. Pribadong kumpanya ang sinasabi daw na magtatayo ng gusali at pasilidad. Kasama yung mga equipment at 300 bed capacity. Ito po mga kapatid, sa alok ng PPP sa kanilang website ay 9.49 billion pesos. Ganyan po yung kailangan ng halaga. Kapag po natin sinabi na yan ay 9.49 billion pesos, hindi po yan isang bagsak na gastusin. Sa totoo lang, kasi magkoconstruct ka ng isang building, ng isang facility. So hindi matatapos yan ng isang buwan, isang taon o dalawang taon. Nangangahulugan ang pagpopondo po dito, hindi biglaan. You know what I'm saying?
5: I know what you're saying, boy.
7: Kaya nga po ang katanungan natin, bakit ho bang itong gantong uri ng mga pasilidad kinakailangan mo pang i-PPP? Na alam po naman natin na ang PPP, pag hinaluan po ng private sector na puhunan, nangangahulugan, kinakailangan ibalik yung puhunan. Diba? Tren, airport, alam nyo na po yan. So bakit dito po hahayaan natin na pangasiwaan pa po ng private sector ang isang napaka-importanteng pasilidad para sa mga Pilipinong may sakit na kanser? Bakit? Wala kang 9 billion? Sabi nga ng Senator JB kanina, inut-inut naman yan eh. Wala kang 9 billion. Remember, 2 bilyong piso cash nandoon lang po sa basement ng isang hotel sakay po ng isang armored truck na pinakikiusapan na po nila Bernardo. Oo, nakunin nyo na yan kasi puno na yung armored truck ng pera. Ang kinakausap niya, yung Bersamin at saka sino? Si Trigib. Hindi ba? 2 bilyon! Puno na yung truck cash. Sabi nila, sandali, hawakan mo lang muna pare kasi busy pa kami dito sa problema kay Digong sa pagpapalipad sa Dahig. Yan po ay na, lumabas siya sa hearing in the Senate. 2 billion cash. Por Diyos por Santo. Kung yun ang ginagamit po sa pagpapatayo ng gantong pasilidad, palagay ko naman din na natin kinakailangan pang manikluhod sa private sector. Hindi ba? Sa dami ng nina... Nako, si Pastor Jeff baka nakikinig sa atin eh. Restraint sa ating pong gusto sabihin dito. Sa dami ng ninanakaw nila, kaya tayo napupunta dito eh. Hindi ba sa ganito pong uri ng pagsasapribado sa basic na serbisyo na dapat ay ibinibigay po ng gobyerno sa kanyang mga mamamayan? Cancer Institute, 9.49 billion pesos, wala kang pera sa gobyerno. Pero ngayon, ang dami na naman nilang pera sa blood control. Binawasan daw pero meron pa rin. Okay, fine. Saan pa ho tayo? Ah, dito ho na naman sa napakaraming infrastructure na naman daw po. Hindi matapos-tapos na mga proyekto sa bawat lugar. Pero sa pangkalusugan, diba, subject to availability of funds. Mga kapatid, ito ho yung mga bagay na binabanggit ko na dapat ho hindi rin po natin tantanan, hindi rin po natin iwan. Kasi nga ito po'y napaka-importante. Kaya tuloy ang baksak po ng marami sa pintuan din ng mga politiko para magmakaawa sa kanilang hanggang ngayon ay tuloy pa rin na guarantee letter. Hello? Hindi natitigil yan. Hanggang ngayon nandidiyan pa rin. Think about it.
8: Halika!

0: dati kung may aasikasuhin ako sa
1: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara, maka-proud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Supermarket.
1: Teka siya, for sharing yan, ha?
0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: True FM.
1: True FM. Meron isang taga Nueva Ecija dito nagsabi, nako, Diyos ko Lord, sabi niya rito. Yun daw pong mga...
0: Bakit daw?
1: Yun daw pong mga palamutin itong si Swan Singh sa bawat kanto, bawat daw po waiting shed, eh talaga naman daw pong piyesta ng mukha daw po ni Congresswoman.
0: Oo, hindi ba kinatutuwa doon eh, nakikita niyo siya lagi.
1: Oh, sige.
0: Oo.
1: Oh. Gawin yung pambalot ang tinapa.
0: Hoy!
1: Nasa linya ngayon si Yusek Riza Blanco Latore, ang Executive Director po ng Public-Private na... Public-Private Partnership Center. Okay, cha. Ma'am, yes, good morning po, ma'am.
0: Morning, Yusek. Ma'am.
3: Good morning po, maupay na aga, Manong Ted.
0: Good morning.
3: Salamat po sa pagkakataon.
0: Maganda
1: uswag
0: pa.
1: Muna, uswag mana, uswag.
0: Oo, maganda pa sa umaga si Yusek. Yusek, ito, no, may balita nga po na madedelay daw po itong pagtatayo nitong 300-bed UPPGH Cancer Center. Dahil ang sabi sa mga balita, wala daw po ni isa na nagsumite na bidder. Una po, gaano po ito katotoo at ano daw po ang dahilan kung bakit walang bidder po na nagsumiti po ng proposal dito?
3: Apo. Salamat po sa tanong, DJ Chacha. So, una po, i-confirm ko po that natapos na po yung deadline for the submission po ng bidding para sa ating UPPGH Cancer Center noong August 4. Tama po yung inyong sinabi na wala nga pong nag-submit na bidder on the deadline. However, idagdag ko lang po na impormasyon na hindi naman po totoo na wala pong interesado na bidders, no? So actually po, apat po yung kumpanya, private companies po na nag-express ng interest po doon sa pagbibid, no, nung una po nating nilaunch po yung tender for the UPPGH Cancer Center. So yun nga lang po, unfortunately, gawa ng maraming factors na aming pong pinag-aaralan sa PPP Center together po with the implementing agency, which is the UPPGH, together with UP management, pinag-aaralan po natin what actually caused, no, na yung pong dun sa actual bidding wala pong nag-submit.
0: Okay, so dalawang bagay po. At least nga po, nakaklaro nyo po itong mga balitang lumabas. Yusek, ang sabi nyo po, totoo na walang nagsubmit na bidder, pero hindi totoo na walang interesado. Tama
3: ay,
0: po.
3: Opo,
0: may apat po na kumpanya na nagpakita ng interest dito po sa proyektong ito, pero hindi nagsubmit pa rin ng kanilang proposal. At ngayon po, hindi pa rin malinaw po sa inyo kung ano po yung dahilan kung bakit po walang nagsubmit na bidder. Tama po ba yun?
3: Meron po kaming, ayon po sa pag-aaral namin sa PPP Center, meron po kaming mga na natutukoy na mga dahilan, no, kung bakit eventually wala pong nag-submit ng bid, which I will discuss po in a bit. But of course, we need to, you know, we need to collaboratively discuss din po together with those who actually initially expressed po yung interest to bid, tapos bakit nga po ba hindi sila nag-submit, and then of course kailangan namin itong pag-aralan kasama nga po ng implementing agency ng UPPGH. Pero kami po sa PPP Center, bilang kami po ay umalalay sa UPPGH from the start up to this point po, meron po kaming mga nakikitang dahilan kung bakit nga po hindi eventually nag-submit ng bid yung ating private sector. Ang isa po nakikita naming dahilan dyan, medyo nagkaroon po kasi ng tagal dun sa panahon na mula ng in-approve ito hanggang sa eventually na-tender po natin yung bidding, nasimula natin yung bidding. Marami pong nangyari sa bansa natin, sa industry, sa health industry, na may mga factors na nakikita natin na yung terms and conditions na kasama po dun sa pag-develop nung project, maaring at this point po, no, again, this is based on our initial assessment sa PPP Center, na maaaring hindi na naging acceptable doon po sa mga private companies na initially nag-express po ng interest. Meron pong apat na tayong tinitignan noon na magsasubmit sila po yung mga nung nag bumili ng big documents po.
1: Mm-hmm. Kumbaga dyan, ma'am, hindi may tatanggi. Kasama na dyan yung peso-dollar exchange rate, no?
3: Opo,
1: yung costo ng mga materials, etc., etc. Pati
3: tama
1: itong,
3: yun,
1: pati itong labor ngayon, ano ho, na pinaka bago din pong development para doon sa mga employers. So, kapag ho ganyan, magkakaroon po ng reassessment ba doon sa halaga po ng gusto hong ipabid ng gobyerno, particular po itong PGH Cancer Institute?
3: Ah, tama po yan, Manong Ted. Actually, dagdag ko lang din po na impormasyon para po sa kamalayan po ng ating mga kababayan. Actually, yung proyekto po na to, nagsimula po ito 2018 pa, yung pag-aaral po yung PPP for Cancer Center, no? Dumaan po siya sa mahabang proseso ng pag-aaral at multiple submission po ito sa ating ICC NEDA board, no? That eventually po, dito po, sinasabi po kasi sa mga balita, ito daw po ay yung unang PPP under the administration. Technically po, hindi, kasi po 2018 pa po ito nagsimula.
1: Yes, ma'am.
3: Ang ginawa lang po ng ating current administration, dito po siya na-approve. Kasi in the past administration po siya, hindi po siya na-approve as PPP. So, kailangan pong pag-aralan pang mas mabuti. Ngayon, dito sa current administration po natin, na-approve na po siya.
1: Okay.
3: Tapos po, ang nangyari po dito, based po dun sa unang approval, syempre po, pinresenta po natin to sa private sector. And of course, we got feedback back then sa private sector ng yung mga comments po nila, no? And then we underwent again another approval process. Ang ibig pong sabihin niyan, pinapakinggan po natin, binabalansi po natin yung interest po ng gobyerno, interest po ng ating mamamayan, at gano'n din po sa private sector.
1: Sige,
3: kaya
1: po,
3: ang sinasabi ko, meron
1: pong
3: apat na private sector.
1: Opo, sige, ma'am. So, to abbreviate po itong ating pag-uusap, ma'am, ano na po ang kinabukasan nito pong inyo pong pag-aalok sa inyo pong center para po sa private sector partnership sa Philippines, sa UPPGH Cancer Institute?
3: Opo, salamat, Manong Ted. Ma-assure po natin, definitely ito po ay prioridad, di lamang po ng UPPGH, but ng ating pong administrasyon, kasama po ito ang health sector po talaga, ipinupush natin either through PPP or other modality.
1: Mm-hmm.
3: So, tutuloy po ito. Ngayon po, ang susunod na action po namin sa PPP Center, again together with the UPPGH, is i-engage po yung ating private sector, kuhanin po ang kanilang feedback kung bakit po sila eventually hindi nga po nag-submit, para maintindihan din po natin.
1: Mm-hmm.
3: And then babalik po tayo sa pag-aaral kung paano po natin mas maiaayos at ma-update yung ating pong proyekto para mas maging katanggap-tanggap po siya sa private sector to bid. Napakinggan ko, Manong Ted, yung inyo pong usapan kanina kay Sen JB po, no?
1: Mm-hmm.
3: So I think you mentioned po na pwede bang gobyerno na lang ang mag-implement. Yun po ay decision naman po ng UPPGH.
1: Yes, ma'am.
3: Eventually.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung nga po, no, kung sakasakali. Sige, so more or less po, kailan itong inyong mga pag-aaral, another consultation, and opening of the bids kung sakasakali?
3: Opo. Bali, ang aming pong diskusyon ay this week po, nakaschedule na po yan. Babalikan na po natin. Actually, kami sa PPP Center, tapos na po kami. Ang pag-uusap po with UPPGH po ay mangyayari itong linggo na to.
1: Okay.
3: And then in the coming weeks po, i-engage po natin ang private sector para po marinig natin sa kanila diretso kung ano po yung kanilang mga komento, and we'll definitely process this as soon as possible po.
1: Okay, sige. Ito pong UPPGH Diliman Project, ito ho ay 400-bed tertiary hospital. Ang kanyang halaga, well, sa inyo pong pinakahuling PPP Center website posting ay 12.74 billion pesos. May take it ho ba ito?
3: Sa ngayon po, Manong Ted, nasa pag-aaral pa po yung estado nitong ating ating project, no, mm-hmm, with UP Diliman PGH, mm-hmm, no, so ganun din po ito, we're engaging po ang UP system po para mapabilis po natin yung matapos yung pag-aaral, kasi ganun din po yung nangyari dito, nasimula na po to maraming, mm-hmm, taon na, kailangan, mm-hmm, nang i-update yung mga assumptions para hindi natin ma-experience itong nangyari sa mm-hmm, cancer center. This is again a learning for us to, mm-hmm, to move as fast as possible, kasi sa dami po nang nangyayari sa ating bayan, nangyayari sa industriya, pagka hindi po tayo nag-action na mabilis, syempre na babago po yung mga relevant assumptions po natin dun sa proyekto.
1: Ay na, sinabi niyo ma'am, pati po yung cost nga nito, importante.
3: Ay opo, yung cost po, napakalimportante.
1: Yung cost, habang tumatagal, lumalaki din po yung cost, no? Kasi hindi naman nagmumura yung mga ginagamit po dito sa mga bagay na ito. Sige, so Yusek, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag. Mas naunawaan po namin ito na hindi pa tapos. Wala, hindi po tayo mauubusan ng pag-asa nga sa proyektong
3: hindi
1: ito.
3: Hindi po. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Hindi pa po tapos yung laban natin dito sa proyekto na to. Pagpapatuloy po natin to. Salamat po sa pagkakataon.
1: Mabuhay ma'am. Thank you very much. Si Undersecretary Risa Blanco La Torre, ang pinuno po ng public-private partnership. Bagamat hindi po natin dapat po na isama, no, doon sa usapin po ng bakit yan ay pinaprivatize itong PPP Center, kasi sila po lamang ang taga-proseso. Nung iminumungkahi po nito pong proponent ng proyekto at saka itong ating DepDev, no, dati nga NEDA yan, NEDA Board, etc., no, ang kanilang responsibility is to look for the partner, no, sa pamamagitan po ng pag-engage sa private sector. Okay, ng mga maari pong investor dito. But again, babalik ka doon sa mismong obligasyon ng ating Estado dito ho sa usapin pong pangkalusugan, bakit pa kinakailangan pong isa pribado? Tandaan natin ha, for last year mga kapatid, ang ibinigay po nating pera para po sa ma-IFIP na ito na pinakikinabangan po ng napakaraming mga politiko, ha? Last year is 49 billion pesos. 49 billion pesos. 49 billion.
0: Oo, para sa
1: ma-IFIP.
0: Yeah.
1: Ito po yung GL, no?
0: Yes,
1: guarantee
0: GL
1: letters,
0: cards,
1: no, ng mga politiko. Meron kang 49 billion for ma-IFIP. 1 year isang bagsak 'yan, ha. 1 year isang bagsak. Pero ito mga kapatid, Cancer Institute, 9 billion, hindi isang bagsak. Inot-inot 'yan. Sasabihin mo, Ted, kasi paano maintenance niyan? Kaya nga ipinaprivatize yan kasi yung maintenance. Diba? Yung mga equipment na kinakailangan i-upgrade may at maya, dapat sa private sector. Ay, oo naman. Obligado yung maintenance, etc. Diba? Sa pagpapatakbo ng ospital. Pero kung ipaprivatize mo yan, ang rate niyan, privatize din. Bagamat meron ka dyan mga sinasabing indigent na mga wards. Pero why do you have to privatize medical needs ng tao mo, ng mamamayan mo? Sorry po ah, again mga kapatid, naiintindihan natin ang kahalagahan ng tulong ng pribadong sektor. Pero ito kasi basic na pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung sense of priority ba? Ano bang unahin natin? Yung papogi ng mga politiko o itong mismong tulong na maaring lapitan ng mga kababayan natin na hindi ka nadadaan pa sa mga politiko, pupunta ka doon, dapat nagbibigay po ng serbisyong medikal. Ah, hindi kasi mang yun nga eh. Maintenance eh. Wala bang, nako, baba. Napakasimple lang ho. Bawasan nyo nakaw nyo. Magagawa natin itong mga bagay na ito. Again, think about it.
4: Lumalaban ang patas, ipapangabuso'y lumagpas, mapipilitang mahalang.
5: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagkisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito,
2: saan ang lumangoy?
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisancho po.
6: Ben Taringi po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macantas.
11: Mary Monreyes po.
12: Ayala Pascual po.
13: Halimbawa!

0: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
1: True FM. Sa mga magulang po na naghahanap pa rin na maaari pong pasukan ng kanilang mga pinaghihirapan ang pag-aaral ano, sa kanilang mga anak, tandaan na sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon na meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Very important, very practical. E2E, Enrollment to Employment System, hindi lang po pag-aaral, dekalidad na pagtuturo, mga guro, etc. Kung hindi po, yung paghahanap pa rin po ng trabaho. E2E, hatid ng STI. Oras ngayon, 9:31 in the morning, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang, quality coffee beans and puno ng xanthone yan. Yan po'y nanggagaling sa mangosteen na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen. Sarap. Sarap magkape. So hindi ko na uubusin, girl, ang ating oras dito kasi baka ma-spunk mo pa ako. Pero sa mga may access po sa internet, available naman ito, yung dalawang affidavit po ni Bernardo, dito niya ho ipinapaliwanag, ano po, yung kanyang personal knowledge na meron pong mga mambabatas na meron na pong specific na mga kontratista na siyang hahawak sa mga proyekto na kanila pong in-insert o kaya amendments, yun po sinasabi doon. Hindi nangangahulugan na kapag sinabi po na ito mga to may insertion, may amendment, kasi na po ay nagnanakaw na hindi po ganun. Ang binabanggit po dito, nag-insert ka, nag-amendment ka, kasi nga meron ka ding, halimbawa, kung ako'y isang senador ngayon, halimbawa lang, ako ang senador, at ako'y haharap sa budget hearing po, talagang i-insert ko itong PGH Cancer Institute. Maniniguro ako na ito'y maisama sa budget sa halip na ipipipi.
2: Oo nga.

0: yung mga for future plans. Nandun sa abidabi to. Hindi ba? Sir, for your future plans. Tapos sumagot siya, Amen. Amen. Di ba?
1: Oh.
0: Oh. Mm. Meron din dito. Andito yung listahan, no?
1: Oo. Oh.
0: Kung sino-sino yung mismong hinatiran. Tama?
1: Oo. Oh, oh.
0: Tama.
1: Right. May mga napangalanan dyan
0: eh. Andito eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: Oh, sige. Hanggang dyan lang muna ako. Senator Ping, good morning.
1: Restraint pa yan, ha? Pigil pa yan. Dahil na mag-aalas 10 na.
0: Ito lang.
1: Paano pa kung 6 a.m. mo yan sinimulan? Mga napangalanan mo talaga. O sige, tuloy mo.
0: Spank mo ko.
1: Hindi, tuloy mo, tuloy mo.
0: Salamat.
1: I will not spank you. Deserve malaman ng tao yung mga sinasabi mo. Kasi nga, di ba, dun sa mga proyekto na hindi naman talaga sila kagwapo at okay, gaganda, eh, wala masyado pa kills.
0: Oo. Alam nyo, sa totoo lang, itong image na kasama, sorry po, ako ang binabanggit ko kanina, tama ang Pangulo Marcos doon sa sinasabi niya na in Japan, ganito. Kasi Japan yun. And then doon po kasi, efficient yung kanila pong estado sa pangangasiwa din po pagsiguro ng maayos na garbage collection. Pero only in the Philippines perhaps, no, na nakakita ka ng isang pangulo ng bansa na nandoon sa paghahakot ng basura. Trabaho po ng mayor yan eh.
1: Oh.
0: I mean, sekreturo.
1: Secretary.
0: MMDA.
1: Oh.
0: Alam niyo ho, hindi ko alam kung talagang gusto niya na hands-on o papogi ba ito, whatever. Pero saan ka makakakita ng bansa na ang kanilang prime minister o pangulo ng Pilipino, o na pangulo ng bansa, sa India, problema din yan, ha?
1: Oh.
0: Pero wala pa ako nakitang balita na yung kanilang prime minister ay nandoon at nangangasiwa, ha, sa pagkukolekta ng basura.
1: Oh. May survey ba sila sa India?
0: Trabaho ng mayor yan eh.
1: Trabaho ng mayor?
0: Trabaho ng in-charge sa basura. Pangulo ka ng Pilipinas, pati ba naman paghahakot ng basura, pupuntahan mo pa?
1: Ganun talaga ka-hands-on ang ating Pangulong Marcos Jr., sabi ng mga loyalista.
0: Hindi ba?
1: Gusto daw nila yun.
0: Hindi ba?
1: Oo.
0: Para magang sampal ito sa mga taong in-charge doon.
1: Na para bang
0: kailangan pa ng Pangulo ng Pilipinas ang nando doon at magsasabi na we are critical, etc., etc., tungkol sa basurang ito.
1: Oo. Kailangan talaga
0: only
1: yun.
0: Only in the Philippines.
1: Yes, Your
0: Kasi
1: Honor.
0: Kasi nga din po, marami tayong mga basura sa gobyerno. True FM. O eto, Secretary Senator Ping.
2: Sino?
0: Good morning. Ano naman ang balita ngayon? May sinasabi siya.
1: Alin doon?
0: Okay.
1: Ah, ito? Bago ba ito? Oh. Nasa GC natin?
0: Gusto rin paimbestigahan ni Senator Ping yung asphalting. May balita ngayon. Sige nga.
1: Nasaan yun?
0: You're not paying.
1: Ay, to. Kasi send lang pala. O, Lacson seeks Senate probe into EDSA rehabilitation as potholes emerge. Kasi nga, kagagawa lang po ng EDSA, hindi po ba at bilyong piso din po ang ginasta natin dyan. Pero, sira agad.
0: Mga kapatid, eto ha. Senator Ping, balikan po ninyo yung mga nagdaang balita. December ng 2025. Hindi ba excited na sinasabi ni Secretary Vince Dizon, no, na meron daw pong bagong Japanese asphalt technology. At if, you know, we may quote him, hango po sa isang pag-aaral, ha, nang mahusay po sa usapin po ng ganito pong uri ng infrastructure, ang sinasabi ho ni Ginoong Dizon noon, has not been used on our national roads yet. Meron daw pong bagong teknolohiya galing sa Japan. Ang sinasabi niya po dito, mga kapatid, ay ang uri ng asfalto na ang turing dito ay SMA, Stone Mastic Asphalt. Yan daw po yan, ha? Kakaibang asfalto na ipinapangalandakan din po na, di ba, mas matibay, mas mahusay,
1: mas mabilis ang gawa,
0: mas efficient, etc. Pero ngayon po, nakita ho, no, kung ano yung uri ng gawa. Mga kapatid, with all due respect, hindi totoo ang sinasabi ni Sec. Vinson. Ni Sec., ano pangalan niya?
1: Vince Dizon. Oo, nalilito na rin tuloy yung mga tao. Ang tawag sa kanya, Vinson.
0: Bakit?
1: Bakit hindi totoo ang sinasabi ni Sec. Vince?
0: Na yun daw po yung first time na ginamit sa Pilipinas. Hindi.
1: Ay, hindi. Nagamit na yan
0: pong,
1: before?
0: Meron pong gumawa ng pagsasaliksik dito.

0: Alright? Na mga kapatid, noong pa pong 2015, meron na pong SMA na ginamit sa isang proyekto. Sa isang proyekto, dito po yan nasakop po ng South Manila District Engineering Office ng DPWH. Ito po yung sa Andrew Avenue. Yes, mga kapatid, parehong-pareho. Parehong-pareho. As a matter of fact, pareho din yung contractor noon at contractor ngayon. As a matter of fact, tutuloy ko ba to? Mag-aalas
1: ito? Ituloy mo. Hindi, kaya pa. Isa lang naman ang winner fact, natin.
0: Yung daw pong naturang proyekto noon sa Andrew Avenue, ang halaga lang noon per metric ton, alright, ay nasa mga 8,418 pesos.
1: Oo.
0: Per metric ton.
1: Oo.
0: Same product. Pero ngayon, siguro dahil sa inflation o anuman po, ang presyuhan nito ay lumalabas daw na 15,494, higit na po sa doble. Kung atin daw pong babalansihin o kakwentahin ito, apples to apples, yung 2015 rate, ano po, ay talaga namang sukdulan po ang baba kumpara ngayon. Same contractor. So tanong dito mga kapatid, unang-una, yung sinasabi niya na first time itong ginamit sa Pilipinas, hindi. Hindi po. Kasi noon pa man po, mga kapatid, nakalagay na po dito sa kontratang pinasok ng DPWH yung same material, SMA. Stone Mastic Asphalt, mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya nung una. Na first time sa Pilipinas, ba? Para bagang, ha?
1: Kayo, mali kayo ng intindi. Siguro nung time na sinabi niya, first time ng taon na yon ginamit sa Pilipinas. Ha, mali pagkakaintindi nyo.
2: Okay.
1: Oo, may kasunod yun eh. First time ito ginamit sa taong ito. Kayo talaga. Hindi nyo inintindi.
3: Para tumawa naman kayo guys. Sobrang seryoso natin.
1: Oh. Pwede diba?
0: Salamat.
1: Tama ho? Tama po.
0: Salamat.
1: Welcome.
0: So ngayon, imbestigahan daw ay tama lang kasi sa una sa presyuhan. Pangalawa yung contractor. Right? At saka yung mga katwiran lang kasi ganito, kasi ganyan. Hello. Hindi ba? Ikaw naman. Ikaw talaga. Talagang eventually ano ha? Ay nako, ano kaya ang presyuhan ng petrolyo?
1: Nako, oo.
0: Magmamahal kaya?
1: Nako, bakit? Wag naman sana.
0: Pero sa mga gumagamit nga po ng petrolyo sa negosyo, sakit siguro nga sa ulo. Lalo na kapag ang dami mong fleet. Kaya panahon na para mag full electric sa ginagamit natin sa ating negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto po ang Traveler Share EV van at maging Coach Bus EV. Maramihang sakay. Pang-deliver, aba, full electric din. Panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck. Tornado EV Light Duty. Nakita mo yan? Pati ho, yung trailer head, ha? Tractor head na pang trailer van, mga kapatid, yung containers. Eto ho yun, EST 6x4 tractor head. Heavy duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Kuya Al Mendoza, good morning!
1: Oy, bati na rin ako ng good morning. Nakatutok sa atin araw-araw. At pinapabati niya po ang kanyang anak po ni Daddy Nino Alcantara na si Renzo Alcantara. Happy, happy, happy birthday, Renzo Alcantara. Pinababati ka ni Daddy Nino at ni Doc Nicole Sadaya at ni Justin Rama. Salamat po sa inyong pagtutok.
0: Happy birthday. At kay Ma'am Andy. Good morning, Ma'am Ann.
1: Andy Lim?
0: Hindi.
1: Sino?
0: Andy D.
1: Sorry,
0: Andy.
1: Hindi, ang apelido D eh. Andy D.
0: Hindi, si Andy.
1: Ah, si Andy. Ayan, malinaw na.
0: Maaga na umalis kasi may event.
1: Good morning, Ms. Andy.
0: So, bating na lang po natin yung nagpapakondisyon kay Ma'am Andy.
1: Sino?
0: Si Boji D.
1: Naku! Si Longa King, Sir Boji. Good morning!
0: Oo, sabi niya, ang instruction nga daw po, dito po sa Committee on Appropriations. Transparent talaga dapat.
1: No? Dapat. Oy, sana magawa yun ah. Hmm. Yung mga nag-request for amendments, kahit na-reject, mapublish din, partner. Hmm. Tapos dapat may reason ba't na-reject or ba't may reason ba't na-approve yung mga requests. Di ba, partner? Baka naman. parang sa tawa mo, imposible ah.
0: Hindi.
1: Ah, okay.
0: Pag gusto, pwede naman.
1: Yun, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may o maraming dahilan.
0: Alright, si Nilo de la Cruz. Aba, may iniaalok dito sa atin.
1: Ano yan?
0: Kung talaga daw masama ang loob mo, sakit ang ulo mo, meron siyang gusto daw pong ano, pwedeng
2: overwork kayo, sir eh.
0: Pwede daw pag, kumbaga, pwede mong ibuhos. Oo. Ano yan, Nilo? Parang doon sa restaurant ng may plato na pinupukol.
1: Tapos babatuhin mo na lang. Ano po ito? Ano po yan? Saan bubuhos? Kasi mas gusto ko yung lublub. Ilulublub ko sila. Pag mas, yun talaga ang gusto ko.
0: It's happy hour! Abangan!
4: CMMA, Best News Commentary Program sa Radyo. Ted Filon at DJ Chach.
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
0: Ay, good morning po, Blue Uncle. Ridge, si Uncle Alonso Ancheta.
1: Gandang Uncle morning!
0: Gaano daw ngayon nagte-treadmill?
1: Ba, ayos habang nanonood sa atin. Morning po, tama yan.
0: Batang-bata si Uncle.
1: Ilang taon?
0: Mag na 91
1: Grabe,
0: na.
1: Sana all! Oh, okay. At ang sikreto niya, dapat laging kumikilos lang. Move.
0: At si Auntie Belle naman yung nag-aayos po. Auntie Belle, good morning.
1: Ilang taon si Auntie Belle?
0: Pareho.
1: Wow! Yes. At anong sikreto?
0: Ha? Oh. Ako.
1: Ah, wow.
0: Hindi. Mga Ilocano yan.
1: Good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga lolo at lola nakatutok po sa atin ngayon.
0: Thank you very much. It's time for Happy Hour!
1: Eto na, unahin na natin bago po, update muna tayo. Galing po dito sa ating nakausap mula sa Agusan del Sur na si Richelle Hinlong. Naalala niyo po ba siya? Ito po yung nakausap natin August 5, 2026. Sa unang pakikipag-usap po natin sa kanila, nabiyayaan po sila ng 3,000 piso. Makalipas po ang ilang araw, kinausap ulit natin si na Richelle. 12,000 naman po ang iniambag ng ating mga happy anonymous. Ngayong araw na ito, ipapakita niya po sa atin kung saan dinala yung 12,000 na binigay po ng ating mga mabubuting puso na anonymous. Dahil ito nga pong si Richelle ay 32 years old, dating utility worker. Ngayon po yung nag-aalaga ng kanyang dalawang anak sa bahay. 9 years old po yung panganay at yung isa po ay 10 months old pa lang. Yung kanya pong kinakasama ay isang glass installer na kumikita lamang po ng 800 pesos per day. Hirap talaga kumita ng pera. Kanina nakita ko, partner, yung may dala ng taho. Ang aga-aga ha, alas 4 ng umaga, bumaba ng jeep para po maghanap buhay. Kapareho nitong misis ni Richelle na glass installer, kahit gano'ng kahaba ang araw, ang kita nga po sa isang araw ay 800 pesos. Tubong Davao de Oro po, Davao de Oro itong si Richelle. At kung mananalo nga daw po siya ng 2,000 piso, ang unang sinabi niya sa atin, nung una natin siya makausap for vitamins, bigas para sa mga anak, diaper din. And then nung second time na nakausap natin siya, para daw po dun sa pangangailangan sa school ng kanyang anak. At ngayon po, ipapakita namin sa inyo, ito pong mga napamilya ni Richelle para sa kanilang pamilya at sa kanya pong mga anak. At yung mga gamot din po na binili, ano, narito mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po ang buhay. Baliktan po tayo dito sa buhay nga po ni Richelle Hinlong mula sa Agusan del Sur.
2: Hello po, Ma'am Deji Chacha and Sir Ted Filon. Pupunta na po kami sa lungsod po.
1: Ito na.
2: Tatlong sakay pa po ng tricycle ito bago kami dumating doon ng bilihan sa lungsod po.
1: Lalakad naman lang. Doon na sila sa bilihan.
9: 5-8-4.
1: Namimili na si Richelle.
9: Thank you. Kinuha na po yung charge.
1: Ay, kinash out na yung pera na sinin.
2: Dito na po kami sa store.
1: Bibili na ng uniform at pangangailangan ng bata. Ito po para sa mga... Ayan na, sinusukata na po yung kanyang panganay na anak na lalaki. Oo, kita mo yung bata, no? Kahit mahirap sila, naalagaan ng maayos. At sapatos! Bagong sapatos para sa anak ni Richelle.
2: Hello po, magandang gabi po, Ma'am Deji Chacha and Sir Ted Pylon. Ito na po yung napamili po namin. Gabi na po kami naka-uwi. Ito na po yung dalawang store po. Ito po na resibo. Ito po yung sa mga uniform niya po. And then ito po yung sa mall. Yung mga sapatos. Yung mga brief. Hello po, Ma'am DJ Chacha, Uncertified Pylon. Ito po ang napamili ng mama ko po sa 1K niya po. Ito po yung vitamins. Dinagdagan niya lang po yung binili kong 10 piraso. Dinagdagan niya po ng 15 pieces po. And then bumili po siya ng gatas niya po, Anlin. At saka bumili siya ng payong po. And then bag po. Okay, okay po na.
10: Daghang salamat sa inyong gihatag. Kanako, malipayon ako, hehe.
11: Grabe si Lord, thank you so much Lord. Binigyan niyo po ako ng mga taong nagsilbing tulay po sa inyong magandang kalooban po.
2: First time po naming makatanggap at maramdaman po na may tumulong po sa amin. Simula po nung kami po ay nagkapamilya po kasi pareho po kaming broken family. Ako po broken family. Hiwalay mama at papa ko. At saka hiwalay din ang mama at papa niya. At saka hindi po kami taga rito. Kaya wala po kami malalapitan talaga na pamilya po. Ako po ay taga Davao de Oro. Yung partner ko po taga Misamis Oriental. Sobrang layo po ng mga pamilya namin. Kaya sobrang saya po na mabigyan ng tulong na ganito po. Nagaling po sa inyo. Hindi po ma-explain, basta sobrang saya po ng pakiramdam na ganito po. Sobrang saya po. Magpapasalamat po talaga ako. More power po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Salamat, salamat, salamat, salamat po sa inyo. Salamat po.
0: Amen.
1: Oh, I felt the sincerity, wow. No?
0: To God be the glory. Amen. Naluluwa ako dito.
1: At saka hindi lang yun, ano, para sa ilan siguro ang 15,000 piso, wala lang. Pero sa kanila, grabe yung pasasalamat ni ate dito sa mga Happy Anonymous natin. Malayo po ang narating ng bigay ng mga Happy Anonymous natin para po sa pamilyang ito.
0: Alam mo, Rochelle, sa iyong sinasabi na yung prayers no, para sa iyong pamilya, kay mama mo, at dito sa ating programa, pray lang tayo. Kasi awa ng Panginoon kung may, kami may programa pa dito sa estasyon, kami tutulong sa mga anak mo nag-aaral lalo na doon sa pangangailangan sa school. All right? Rochelle, paramdam ka lang sa amin. Ano man ang mangyari, basta nandito lamang kami mga kapatid, no? Anytime. Maparamdam ka para sa pangangailangan sa edukasyon ng iyong mga anak. Hindi malaking halaga yan. Kayang-kayang imayat ni Chacha yan.
1: umiiyak
0: ka na, napatawa na naman kita.
1: Oy, pero salamat ah.
0: Rochelle, salamat.
1: Oh, thank you so much sa pag-share ng story mo, Rochelle. Nakakaantig ng puso.
0: Ako eh. Anyway, sige, meron ba tayong winner today?
1: Meron!
0: So, Rochelle, baka nakikinig ka ha. Rochelle, anytime. Anytime na kailangan ng tulong itong anak mo nag-aaral,
1: paramdam ka. Yes.
0: School supplies, ano man yan.
1: Oo.
0: Sapatos, bota, magsabi ka lang, huwag kang mahiya.
1: Oo.
0: Huwag kang mahiya. Ako mismo nagko-commit sa iyo dyan.
1: Mm-hmm.
0: Manalangin ka lang na kami ay magpatuloy sa amin pong programa sa himpilang ito. Amen. At ang amin pong himpilan ay magpatuloy po sa mission to serve the people. Amen.
1: Serve the people every day. Amen. Amen. At bukas salamat ay Biyernes na, pero hindi pwede matapos ang programa natin, partner, ng hindi nakakausap ang winner natin for today. Ito right. Naman po.
0: It's 15,000 ah. Yes, si Happy Attorney Kuya po, nagpahabol din dyan ah. Mm. Alright, si Happy Anonymous po, nagdagdagan din dyan. Marami po nagtulong-tulong. Alright, ngayon ang ating winner, baby girl.
1: Eto na, from Taytay Rizal. Isa rin po yan no, sa mga hinagupit nitong habagat. Linahakaya itong sina Princess The Store. 39 years old, dati pong tindera ng almusal at ngayon po'y nag-aalaga ng kanyang tatlong anak. Ang asawa niya po kaya, anong trabaho? Kausapin natin siya. Good morning, Princess.
12: Good morning, Miss Tata.
1: Good morning. First time
12: Good
1: mo
12: morning,
1: ba?
12: Good morning, Sir Ted.
1: First time mo ba na sumali sa programa? Kasi parang familiar yung iyong pangalan. Unang beses ba?
12: Hindi po, 2021 po, sumasali na po ako. Ah, pero ngayon pa lang po ako natawagan.
1: Sabi ko na nakikita ko yung name niya.
12: Hindi, opo, nagsisend po kasi ako sa inyo eh.
0: Oh. Hindi, yung Princess Velasquez.
1: Hindi, this store. Medyo nakikita ko yung mensahe niya sa okay. Facebook page.
0: Sige, ito muna. Na.
1: Today is the day. Ano?
0: We only have 5 minutes.
12: Opo. Right. Ano Ay, muna? Thank you, Lord. Mm.
1: Okay. Ano yung Bible verse natin, Princess, na binigay ni Pastor Jeff kahapon?
12: Kawikaan chapter 24 verse 16, mm-hmm. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit.
0: Amen. Amen.
12: Amen po.
0: Sige, Princess, ang premyo 2,000 sa mubalak gamitan.
12: Una po, ibibili ko po ng bigas, tapos pambaon-baon po ng anak ko kasi yung grade 8 ko po, nagbabaon po yun ng lunch dahil maghapon po sa school. Ganon din po yung panganay ko.
0: Ang panganay mo, third year college sa PUP?
12: Opo.
0: Okay, at working student?
12: Opo.
0: Alright. Yung 2,000 piso, baka kapos ka dyan sa bigas pa lang eh, di ba? Ano,
12: opo,
0: meron ba?
12: Pero malaking tulong na po.
0: Of course, no? 2,000 eh, sa pangkarniwang manggagawa dyan sa inyong lugar sa Rizal, baka 3 araw na paggawa yan. Sige.
12: Ganun na po.
0: Princess, ano ang kailangan ng mga anak mo sa pag-aaral?
12: Sir, yung ano po talaga, kasi mahal, pero kailangan po kasi nila ng yung panganay ko ng laptop, makakatulong din po yun dun sa dalawa ko pang estudyante, kasi saka printer po.
0: Okay. Ilang laptop at printer ang kailangan mo?
12: Isa lang po, sir. Pwede na po yun sa kanilang tatlo.
1: Oo. Kumbaga maghahati-hati.
0: Cha-cha, isang laptop doon kailangan.
1: Opo. Hindi, may printer din na kailangan, partner.
0: Sige.
1: Pwede daw ba 12 months to pay yung laptop? Uhulugan na natin. Oo, pero for sure, kaya yan ang hiling mo dahil napapakinggan mo no, doon sa mga nakakausap namin.
12: Opo, opo.
0: Sige, ganito ha, Princess. Laptop at saka printer. Tama?
12: Opo.
0: Okay.
12: Opo, thank you, Lord.
0: Andali, umuuna ba? Wala pa ako sinasabi eh.
1: Hindi kasi excited siya, ikaw naman for isipin mo 2021 pa sumasali at Vailon.
12: Oh.
0: Alam mo kung magkano laptop ngayon?
1: Magkano?
0: 36,000.
1: Correct, pinakamura 36,000 pesos.
0: Ang printer mga nasa siguro mga 5,000 diyan, mga ganon, di ba?
1: May 5,000 pa ba na printer? Oh, wala 7, na daw sabi ni. Oh. Pero meron siguro. Oo, na mga ganon.
0: May 40,000 ka?
1: Wala pa sa ngayon eh. Wala kasi ako maleta. Hindi kasi ako yung message.
12: Sir, alam ko naman po na hindi kayo nangangako, pero marami pong tumutulong. Maraming salamat po sa kanila in advance.
1: Nakikinig siya talaga.
0: Sige, ganto muna.
12: Opo.
0: Princess, ganto. Sa halip na 2,000, 3,000 papadala namin sa iyo.
12: Thank you, Lord!
0: Sige. Bili ka ng bigas, bili ka pagkain ng nagbabaon na anak mo. Babalikan ka namin doon sa laptop at saka sa printer.
12: Okay. Thank you, Lord. Thank you po.
0: Hindi ako mangangako ngayon, babalikan ka namin. Meaning, kapag ito ay sigurado na, tatawag kami sa iyo diretso, ha?
12: Opo, salamat po.
0: Sige, pag hindi pa sigurado, mag-ano ka lang sa amin. Mag-pray ka lang. Hindi, joke lang.
12: Lagi po.
1: Ikaw talaga.
0: Anyway. Sige, gawin na natin 4,000 muna yung cash mo. Alright?
12: Thank you, Lord. Okay, thank you po.
0: Galing kay Happy Cusinera. Yung laptop.
12: Maraming salamat po.
0: Babalikan ka namin. Kung sakasakali,
12: okay,
0: we sincerely pray by tomorrow makatawag kami sa iyo.
12: Salamat po. Maraming salamat po.
0: Amen. Mapagtatagumpayan natin ito sa Panginoon ang lahat ng pagpupuri.
13: Amen.
0: Sige, so
13: amen,
0: princess, pasalamat ka na higit sa lahat sa Panginoon at sa kayo ang nag-ambagan for your 4,000 pesos.
12: Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po talaga ito inaasahan, pero napakalaking tulong po nito, lalo po sa mga anak ko. Ganon din po sa mga Happy Anonymous. Maraming salamat po sa mabuti niyong puso. At sa programa niyo po, Sir Teddy J. Chacha, maraming salamat po dahil marami po kayong natutulungan. Alam ko po, naniniwala po ako na tatagal pa po yung programa niyo dahil lumalaban tayo ng patas.
0: Amen.
13: Thank you.
14: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
15: Time check brought to you by
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Takim ko para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hi halate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9. This is Light and Easy.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon kaninyong tanan mga higala. Welcome na po sa inyong tulumanon. Atong tulumanon mga higala. Timang rawon. Pagyapon ka na kaon. Siyempre, ato naliwat pan Webes ng edisyon. Bilis talaga ng oras at panahon. Agosto 13 naliwat. Huwebes na. My friend. Mainin nga oras ng panahon. Hala. Gusto ba dagmiton o gusto pa hinayon? Ano? Ito ba ang impeachment trial? Bagaman legitid gin pipinasapa sa bagaman himbula. Kay amo, balitaw ini. May ada, permi due process. Labot lakon mag-overdue. Bakit ba sa Pilipinas lang mayroong ganito? Bakit sa ibang bansa wala naman eh? Kaya mo balita ito nga ginsisharing nera nga only in the Philippines. Kung hinuit daog, manaraog. Ay, nako. Oy, ano ini? Ano ito? Iran, mas magiging agresibo sa ano ito new is midterm. Diba naman Amerika, sinasaw-saw na. Subadnet Pilipinas. Samok na gulit biling talaga yun eh. Kumbaga mga sukundini, dapat untang yung papanginano na hininira. Hirit mga riko ng mga nasod, maluoy na magalit herso ko dato. Pamatiin naman gad kami, Mr. President. Mura naman ini. Pero we sure din naunta na inin ubus na, nahinahini na pag-ubus it presyot lana. Pag-abutin it midterm, tahuwad. Ini pag-aasang kalibutan. Ay na God, rara ka man, naikad na po pagsawa. Ganoon naman talagang buhay sa mundo. There is always two things in this world. Mga tao lang tayo, di ba? We are just human being to commit a sin. Pwede, ayawit nga a sin. Asukar na la, di nga. Tuyo. Kakori pag barbalansit kinabuhi, kalibutan. Boy na mga kasanggayan! May nga kulupanay, natin mga sulong ating pamating, mga taga-barangay, natin na mga ma'am, mga sir, mga teachers, especially. Ayun, natin mga permi, galing susunod na number one ng FM station, B107.9. Dini kasangkayan, ini naton kada kulub ng programa, naton nga manginano kita, magbantay kita, sigurado unta ngayon aton mga programa gobyerno, ngayon aton mga leader gobyerno, ngayon naman nga ada pwesto, tagan-tagad manhin iwag ng panahon, ngayon kita mismo ng mga manmurutos, magbago na gadman kita. Amo nga ni kanina, sa ako yun yung magprograma, sa naton didi, naging istoryahan ni kamihan aton Chief Executive Officer, same time President. Yarin ko din nga ni magbago it mga botante, kita mismo nga nabutos. Walang mangyayari sa Pilipinas. Mati ka damong ulit utang. Di ka mo makakapalayog ha ako na San Juanico. Pero kung mabaydan utang hit Pilipinas, utang hit Pilipinas, Ilyunis, amo na itakpagsaring
makadinakasanwa niko. Goodbye Philippines. Kon makabayad Pilipinas si utang naton. Diin man nga aton maging kautangan. Aray, di nalot yan ha. Nag-taas na lot itong kabaraydan. Stilan. Itong kayo masugod nga ni Perma. Kita it maguguol. Imbis nga di naunta na kon na nasirit na mga paghinahinay sos rurubo na liwat init Amerika. Ano ba yan kuya? Kay misan misan na ina ikaw mismo misan na na sunganin on antanini ng ina mumuni hintama ng ina minning hamon ina nga ni Wang I nareklamo na namun nga ni manginamuhi na makuni na kami may nunungin na nakup nakup kami may nun mga ginanaong naong Wang I relax lang relax o kan na buka diba aram ka naman ganun talaga ang buhay natin sa Pilipinas. Kaya diri na lama parehito ng ibang mga naso. Di ko nalang kukumpara ito na Japan, ito na labi na ito na akong ikatuan ha Aliman, Germany, rayo na kita hando. Bisan ng mga naso din ha Southeast Asia, waray na, rayo na kita Pilipinas, bayaan na kita. Pero magaano man kita kung diri kita magbago pagdating ng panahon sa ipanihay sa sigera. Pagdating ng panahon, sana ikaw rin at ako mawala na ang sino mang buaya dito. Ah, kaya diba anong kunahin yung mga buaya? Ha, ba't yung mga big fish? Wala, ba't ba? Sasakbihain. Bagyan na daw nga ito kang Congressman Judas Indrian. Congressman Jed, Jod, ainit nga mga big fish yung isisaring. Ainit nga mga, ano yun eh, na dagko kung guti ay nga mga buaya. O di man itong buaya, fish. Ako ngayon. Sige, stilan. Alam sna. Ingay pa. Mga kasanggayan, ano man kita ini, kundi rin kita magbago, bisang kita maedukar, kung baga salapi lagi hapit nangunguna, walang mangyayari. Bayad, hit pamasyahi, hit aeroplano. Ha? Ano nga report na sa ring mahataas? Yan ang mahabubo. Wow. Okay, sakay sakay, kung baga, yada kay barayad. Airfare bababa sa huling bahagi ng Agosto. Balik tal ano kayo una nakadok ha Germany nga nakmataas it pamasahit aeroplano pag himalaka uli na kita yan na mahabubo na liwat pabago-bago talaga. Masugad nga ni hini. Okay lang eh, mapabos presyo. Bayad ito na aeroplano. Okay, sige. Balik bayan ka man. Pero balik itim bayad. Mga brothers and sisters, sana matuman unta. Masugad din eh. Kanan Philippine Airlines sini. Okay. Sana all. Philippine National Police, no? Ginda ribisaan ihapan mga inawat ang kinabuhi. Ha? Huh? Didahan ka ng bagyo ng habagat. Ha, 25 upod na in, usang police.
sa kay diri man ini itiyo pag-iihap diri Asya. Ni manggod nawawaran nga pinulis pulis. Yung revisa, ganyan. So, diri, ada sobra na. 25 kula. Kano sila nga pulis. Ay, ginoko. Anda ako, gunitaradongon talaga. Pilipinas. May narapag binagawin. Ay! Pira! Ano? Napakaalas ka man. Budget yan na 7.2 katrilyon. Trilyon ha? Mamay kala ito. Trilyonis ngayon. Amo ito na pundo para hiton kanan 2027 by next year. Bangin inisunod nga simana baga umarangkada na. Wow! Dagmita niyo para gamitan na lote ito at preparation para hiton 2028 ni Salapi. Ano sunod nga simana kay kinanglan ka dagmito kay ma electionit barangay nga iski kamulotit pangangaroan mga senador, congressman, gobernador, mayor. Ganun talaga yan eh. Sige. Kaano man kita. Utang hiton Pilipinas sumubra na. Ha? Masubrahin 21 katrilyon. Akanan 2027 by next year. Ano pagbaya dito na no? 21 trilyon is bisit 1 trilyon na kumara mag-ihap. Mga tag 5-5 lang at nga coins ang kaagahan. Sa bagay kung ang tago 1,000 bangin may hapada. So sunod mo natin sa ako. Hello? Sa ako. Ay! Parang naghihinagi ka. Balit. Magulit pag-ihapin eh. Pero kung di rin ka nag-iihap, di sinurat mo lang numero. Nag-meet it pag-ihapin. Pero kung di rin mag-ihapin niya sa lapi. Diri man ito, pag-ihap ito, numbers la, kauyo. Excuse me po. Numbers ganda, pero salapi, kay imo mo't ihapon. Susunod ni Mitsako. Alakit ka ako ito. 21 trilyonis utang it Pilipinas. La, sige pa, utang pa more. Ang buhay talaga, ano lote, nirali na liwat. Pero ang mga grupo nagprotesta sa Manila para tutulan ang Pax Celica sa kabila ng matinding ulan. Sakit na liwat ini, kumbaga. Senador Ping Lacson man naghain ng panukalang itaas sa 57 ang retirement age 57 ng Philippine National Police BGMP at Bureau of Fire Protection. Ba? Okay yan ah. Pero kaya ano nga 57? Ano na 60? Ano ba ito? 60. Iba na yung 3 years. Kung 60 nga, kaya pa. Miss daw 65 kung kaya pa, di ba? Kung baga maluyahon. Hindi na good na gana. Sige. Depende ito ni yan na igpapasa. Sige. Igpapasa man na niya yun nga pagbago itong edad itong retirement.
no, para itong retirement age itong mga taga PNP, BGMP and Bureau of Fire Protection. Madugang baray ng gobyerno na liwan. Okay. Mainilogod. Baga gumana. Koleksyon han bigay ikaw regalo. Ha? Huh? Sorry. Bigay ikaw regalo. Ano ito yan? Oh, Bureau of Internal Remedio. Remedio? Iri ada. Bureau of Internal Revenue. Oh, revenue nga yan. Sharing ko nga sige Remedio. Revenue, sorry ha. Hauna nga pito kabulan sumubrahin 2 trillion. Wow! Tratrabaho na nga ni itong taga Bureau of Internal Revenue. Kumita. Baga nakuha ang target 2 trillion. Damo nang itong babadit buhis. Mamay ka lang. Congrats mga taga BIR. Yun. Para naman ngayon ito, pangura ko na ako, mangura ko naman ito, mga politiko naman. Grabe. Walang humpay. Boy no! Ano naman talaga ang buhay? Hoy! Engineer, oras sa bagus nga Pilipinas. Ba, alas 4:27 na ngayon. Alas 4 na. Alas 4:27. Oh, may kalay ito. Sige. Stand by, engineer. Saglit lang. Balik kita, mga kasangkayan kadila. May alam na sa ring paman necessity. Okay. Balik kita, naroon yan, kasangkayan.

0: 희망 라운.
1: 오케이. 말기다 mga kasangkayan. 다음에 nangyayari sa bayan. Ano na kauyo itong sitwasyon ni Taton Patubig din ni? Ano na itong nga kanan crime water? Prime water, kumusta na? Amo lagya, para man yung pagbabago. Amo dito ni reservisyo ko na amo lagya. Mas grabe na nga siguro, ada. Ay nako. Mga ano ni, din ni. Audi kasi ko din niya aton ni. Mga trabaho man ni pagtaga-trabaho. Mga contractual nga job order GO. Job order workers sa gobyerno. Pwede nang maghulog in ano. Pwede nang maghulog ay SSS, Spell Health kan Pag-ibig. Okay, pwede. Magandang balita yan. Gio ka la. Pwede ka na maghulog ha, SSS. Social Security System. Oo, di ba? Kumbaga, Gio ka la, gobyerno. Maghulog na lang ang dahan ti SSS. Pagbayad yung PhilHealth, ngan, Pag-ibig. Pagdating ng panahon, Gio ka la, pero kakatuwi nga Gio. Uso man ito ni Dia City Hall, ha? Din ato, natakloban. GO, mamay may mga GO, di na tagpera na 10 years, GO lagi hap. Grabe. Tapos, pwede ka na ito. Makapabalay-balay ka na ito, di na Pag-ibig. Mulugang kalay si SS, pwede ka na ito maglunda yun. Pero kabulang ka na, loan. Sige. Ngayon kita kasangkayan, hindi ko nila tinatantalan talaga. Senador Bongo Robin Padilla, ito na. Hinay-hinay na. If I'm impeached, that's my end. Ta, human. Ini. Senador Bongo Robin Padilla, pinalilinaw kay ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kay waray nga tanan, mga kasari nga waray matagi, nakakarawat ang nga tanan nga mga senador. Ha? Oo, nakakarawat hiran nga tanan nga mga senador. Ang era, leadership fund. In short, hadto nga panahon, pork barrel. Kumbaga, haya na, itibahin ni, tinatawag nga nera nga, allocable. Hingkuri, pag describein nga allocable, bago nga term, DPWH, allocable. Ha? Leadership fund. Noona pork barrel, pero yan na, dito sa Kongreso, gimungaran niya, gimbago niya rin ngaran. Kung na, ito rin tawag, line item budgeting. What a teach! Kay Buaya Kam. Iyaw, sinis pa ginaunoonin yung mga lingwahe. Amulagap ito. In short, hawin na ray, ganan siya hit mga congressmen. Simple la. Whether you like it or not. Kaya may tirang mga congressman, sweldo. Ganan siya. Yun eh, right there, mga proyekto, kung may naman proyekto. Okay, kamo. Well, anyway, huwag na tayong magsisihan. Maram naman kamo nga amo na sistema. Kung niya kayo, sakay nala kamo, prancet pa. Dito narapit ni pinili ay barangay. Sulibang ko kaoyo, maaram ka ba? Ano? Basta, may baro ako, maaram akiton. Ano ito? Hinabay doon na ano napupusuan hiton syudad itong Tacloban napupusuan hinano

Kitahiton, di niya syuro ditong takloban, bis ano nga klaseng pinili ay, waray gamit. Kahit kita mismo, di man kita maaram pumili, di kita maaram bumutos, hiton kandidato nga waray salapi, salapi, salapi, salapi, salapi. Di ba? Kung masugod nga ni hiton, siyempre, kung baga hirimon, kay kanan mga, kung man ini, pinamilya, kanan mga Romualdis managyap indinhing lugar, ay nalaka mo hiton, kung baga, hino man ito nagplaplano, hini nga kumontra. Pero kung hirimon laliwat, ada ni hayo. Siya rin pamanit kabataan, chamba daw. An salabutan talon. Ala agad kaliwat iton, dito ni nga nga da kunwari pagburutusi. Balit. Kay dito ni nga nga da kunwari salapi, salapi, salapi. Ino ba iton mga pili iton kun dit salapit mga butante. Kay hikita magpakisalapi mang kita. Walang sisihan. Anay, 45,000 nga mga kabablayan na San Juan City nakakarawat in emergency. Wow! Tungodhan babaha. Talaga? Emergency go bag. Ay, kaksin yun ito, emergency go bag. Ano ito yan? Ano na emergency go bag. Ay, buhay. Bis nila ano tingin nga ngaran. Ikaw alam yung emergency go bag. Maging kay ngaran na lotihin sa nga leader adaw sa nga senador kung igumalitaan to bunggo. Pag pinanggamitin mga ngaran. Anyway, nasa sa inyo na yan. Aron man kita din niya ito. Hindi nga. Parang yung salapi o yung gamit. Pero kung may kwarta, gagamitan ka, mabubutusan ka kung may kwarta. Pero kung waray, nako, sakit. Masakit isipin. Balit, ano? Amang taking sisari nga, waray ko dak ka inin kakumbinser. Ano ba ito? Naka-off pala. Sorry. Karagsin yun, warayak makumbinser. Hinmasa rin nga din niya Pilipinas nga waray pagbabago. May pagbabago. May danganit pabago-bago kasi may pagbabago. Pero kung masugad hining pinalita ilagab din niya Pilipinas, yan ang totoo, walang pagbabago. Ada iniha aton ng mga butante ng pulaniya. Pero ako ka, maray maganak magtuig dito sa Germany. Sinyuntain bulan, pero dakuan akong nahimo, damon akong nahibaruan ang pag-research ko, ay kay ginuna ko ang panarabaho dito era, kung ano itong sistema, ang ikaduha, waray ko good tantani itong mga proyekto dito hayaran Germany. Di kang han mga kontraktor, ngan han mga project engineer, ngan nga to itong era mga magtatrabaho. Nga na ni katulo, ang pagtaga-environment, ang pagtaga-hugaw in tubig, pagtaga-basura, gin-observaran ko dito han Germany. Dede ako nabido han ansyahan niya kin tikangan ang pagpanginano itong sistema at pag pinili ay dito era. Di rin kung magbabago kung di rin alit mga tao. Dito mga kasangkayan, saglit lang niya, waray dito pinalitay. Waray dito kampanyahin balay-balay.
Wara din to kampanyahin plasa nga plasa, mga kantoy, mga buta.

antong ginawyawon, waray dito. Dito, yung kikita kung may ada tabo. Ha? Tabo. So kung may tabo, amon yung kikita yung mga politiko. Aadto yung nag nangangampanya. Amo ito. Kung pananglitan, din niya aton. Diba? May ada tabo. Hain may tabo. Ano yung mga munisipyo? Ha? Mabisa ng barangay, may tabo. Pananglitan, din hapalo, may tabo. Kada Sabado. Domingo, adto tanawan. Burawin, kung nang mga pizza. Adto nagkakampanya it mga politiko, mga tig-sharing. Waray dito, mag-iinakan, nagdadarahin, megaphone, sound system, waray. Itimdara, mga kanto ka manahatag kayong papil, nga it suratit papil, imo ngaran, imo qualification, nga dito tak luyot nga papil, aadto iton imo panuyo kung mag-aano ka. Kung mag-inihi ka lang dito yung pwesto kung magdaog ka o mag-sinilphone ka lang dito yung pwesto kung magdaog ka. Ganun. Ay, nako. So, ato dito kung ano ito yung tatrabahoon, ano ito yung panuyo. Ato itong leaflets ito nga. Tapos ito yung qualification at printing. Di rin dagko ng papel. Siguro mga katunga lahi ton kanan wari nga ni magkatunga iton short nga bond paper wari nga magkatunga gutela aanto nito. So amo lahi tayo gahata nga tabo kundi nga tabo, diba? Ganun. At tapos amo manahatag kahit nga papel diri kwarta nganit pagpili luwat dito kung pananglitan tibutos ka. Papadad ang kayong papel nga imo pipirmahan nga suwa din ni amo ini don na eleksyon na dunya presento present 1 2 3 9 aadto kay ton makadto, di ba? So ikaw mismo magpipirma, ipapadala iton haimo nga imo pinirmahan ang papel, tapos ihulog nimo ngadto na iton pinakakumilik dito. Adto na iton mga karawat. Pag abot iton pagbutos na, adto na iton adto may surat kung ano nga present ka dito. Kauman hito, magdadara ka ng ID. Kikitaon yung ID, katapos anong papel na gimpirmahan, nga ni mong atana na ginhimo. Pagpakilala, adto dito. So, kikitaon kung magpareho kay bayan pa rin sa Pilipinas, bisang patay na kabutos, dito diri. I-check ano yung maging pirmahan, kung hino nagpirma, kung kanay ngaran, kung hino ini. I-check naman yung ID, ang indadra, kaya kung matukahan niya, present nga mabutos, kawari dito yung ID, diri kalagay hap pabubutoson. Wala yung gamit, kaya nagpirma kalagay hap dito yung papel. So, kinanglan kumplito. Kaya, tuman dito ang papel yung pirmahan nga. Pagdara idoy, hininga imo, identification card, ID. Ha? Para pagpamatuon, nga ikaw ini nagpirma, kung imo ini ngaran, nga imo ini nawong. Kaya din na Pilipinas, basta sumari nga yung nagpirma, bispatay, makabutos pa. Dito Germany, diri, pwede, ha? Mo simple lang ang pag-edukar. Again, Chenko Paware dito kampanya. Magrarali ka mo dito yung grupo dito plaza, waray. Maglibot ka mo kung hainit may da mga tabo. Yun. Yan lang, kasimple. Di rin dito yung bibiling salapi, servisyo. Din niya Pilipinas, kwarta ng perwisyo, negosyo. Aroy, Ginoo ko, pasensya ko. Diba, dakot pagkakaiba? So kung masugad hini itong pagbabago, bangin, bisan pa damot yung salapi, makita ka dito nga, Isus, kay mag, sasamok ka lang ngayon, didiha kami itibuto sa ito. Itong dito nga ni, kandidato, taga din niya aton, Pilipinas, Germany, perdi. Kaya niya mga proposal,
nang kinupyahon lang kinandidato ang una nga waray na serbisyo. Iyaging kinupya. Takayo man naman kung pagtrabaho. Ano pa matin tatrabaho? Ano ba alam ko ng Pilipinas? Perdi gayon. Iba naman itimu. At tinabago naman. Diba? Generation next. Inyo Pilipinas, kung anong ginihiman una ni congressman, otro ni congressman didi. Babago. Panang lita. Waray papasa rin ni nga pagin second district. Ititira lugar. Sample dito ha, ay sinasama. Lone district lagi ha. Imo ang ha, balaod, magkamayadahin, second district. Yun. So, ganun tayo. Pero yung pipiliyon, dito era, kung papriho ka mga partido, kung pananglita na pulo, i-cross out lagi hapon nito, nito itong board, pinakakumilig. Napapriho man ka mo, kundi ka mo mga tol-tol. Anong papriho, ti yung mga, mag-irebalit yung aram, pero ti yung mga panuyuan, ang papriho. Papriho pa ko yung mga partido. At yung tuyo, yun din ni, di ba? Hindi ka mo itong mapasar. Kinanglan, kung nanapulo ka mo nga usang partido, papriho ti yung panuyo, oo, sala ipipili. Yun! Parang ito kawatan. Di para sa gining at mga kandidato ito sa ngayon nga usahang partido anil natin usah di pagdaog mga kandidato liwat mga iba ay Pilipinas naku taradungon itaradungon din ni hikita mismo ng mga butante tapos kita na butos kunwari salapi ganun talaga ano wawa naman sila. Tapos ka diri ka kukuntin to magreklamo ka ni nga gobyerno ko an palayapay. Ginoko palayapay. Mga butante ni din ni kita it mga palayapay na pili kita ni. Bisan waray pulos basta. Makapili lin may kwarta okay na. Buhay ng Pinoy. Ha, Pilipinas, itong oras. Hala, alas 4.51 na mga kapatid. Adiman, mga kasangkayan. Waray ako sa labutan. Ano? Ha, na 24 kabilyon nga leadership fund para han ma... Ha? Grabe naman liwat ini. Eh ano? Waray ka sa labutan? Waray ako sa labutan. Hiton nga 24 kabilyon nga leadership fund parahan mga senador. Waray akit sa labutan. Ay, Mr. President, ikaw lang presidente nga waray luwat sa labutan. Presidente, ito nagyakan ha? Dire ako. Naanon siya rin. President Bongbong Marcos, wala akong alam. Wala kitong salabutan. Wala kitong nababaroan. Hiton nga 24 kabilyon nga leadership funds. Wala ako dyan. Para ha mga senador, wala akong alam. Ha? Grabe, ano nga presidente. Hindi, may nagkagawas nga kwarta. Kaya ano nga Mr. President, pumirma ka hiton. Rurong-rurong ka din yung nagpagawas. Masing na doon, fake news. Los-los. Ay, nako. Anong gagawin natin kauyo? Ang butay. So, sumat malagdit ka maturan. Tumuod ka mo yung diri, adalin na iyo. May mga buot naman kita. Mga employers. Tatagiyainin mga establishmento, mga pakabuhi. Ngan mga magtatrabaho, nagkaurusa, nga ipatuman na ang 85 nga kadugangan nga sweldo. Waray pa man, kay kulangin alam sina, kay anong gusto niyo ito. Ay, kayo talaga, oo. Sige. Ano man ini? Ah, ito. Ako, mga kasangka, pasensya na lang mo, ha?
ini nga programa ni Kauyo, diri kito nakikisaw sa basa, maaram na kin panmuliti ka nga bahin. Diri na lang itong pasensya na lang itong, di na lang itong babasa. So, ganito yan. Di pa nga ninaw human, yun nga impeachment trial, ayun kito na rin kita pag-una-una. Hulatata, may ada man prosecution, may ada defense. Hikita na lang ito na angay manginano, magbantay, magsumat, nga amo ini dito ni Aragin inaragwayan, papreho man mga politiko, hala, bahala na lang kitahin magpadara kung mga padara ka mo o diri, di ba? Pero alam ko kung sumatit iba, kita akong desisyon, akong lain niya, maruyag ka o diri, it's up to you. Di dahit katapos-taposan, at the end of the day, pag abot hit burtosay, it nagdadaog amo iton nagwawagi. The winners takes it all. Diba? Kung sino ang nanalo, siya ang magwawagi. Ay nakamuhiton pag ginuulhin oras ngan kwarta, perwisyo, kaya mo na titaabutan pagburutosay. Maram naman ka mo sinado ng maeda na napriso, di naman tara mga kabutos. Diba? The winners takes it all. Wata. Wata ni Yuyo Apoy. Ikaw, Yuyo, huwag niyo akong uuwatin. Matagal na po akong uuwat. Halarangan hininga sobra nga panmulitika Pilipinas. Ang lindi ko nalang kamoy ko kumpara naging kantuan. Sering ko pa, nag-research ako dito ha, Germany, hin sobra nga panmulitika din ha Pilipinas. Sobra nga utang, sobra nga buhis, sobra nga panmulitika. Aanhila ha Pilipinas. Only in the Philippines. Grabe, ano? Ano, matigbabag o ano pa man. Mag-iisog ka. Kaya naperdi. Iyukat. Naperdi ka kaya warim salapi. Kaya din na Pilipinas, diri po hindi daw magdaw ito warim salapi. Pero kung magbabago kita pagpili, may panahon yung magdadaog, makakalingkod ito warim kwarta, kung tama nga niksakto, it aton pipilion. Diba? Ganon talaga yun, mga kapatid. Mga kapatid. Kaya anuman nga diri kita hininabuto, si tama nga niksakto. Karoon pa naton, mga edukado naman kita. Ano pa pang binili naton yun, mga kinahanglan maedukar? Ayaw nakita ito ng mga maedukar pa, kunirahin upa. Ayaan mo na sila. Kita na lang maaram mismo. Di ba? Mas maaram kita kung hinit at pipiliyon. Kay ira mga ngaran, ira mga qualification, pamasahon man ito. Hindi, ni kandidato, gusto niya pagtuhay hini. Di ba? Pero kung nandiri, ay nila kita ito. E pagkabutit pa na, hindi kami panginginan noon, magdaog na hera, hindi kami bubulikan nga ni. Di ba? Kauyo, nasi naman layton nga inaragway lugod ha Senado. Di kangit kongreso nga ta Senado. Baga, tama kay trabaho ito ni hera. Kung hino it pinaka may ada mabugat iton mga ebidensya, yun ang mananalo. Tama. Confidential fund, ginhatag Vice President para kansara security prosecution. Aray, ito. Kulatan na let niyo. Dito may maumanggap ito. If I impeach, that's my end. Sige. Lini, Rafi. Oh my. Sarah, Amy. Los niyo.
base pa iton hin o it magsinorbe, kahit kung siyosorbe para lahaira, daog ito ni sorbinera. It iba daw, ipapagsorbi ha. Natural, iti balot it magdadaog kay sorbi man la ito. Pero kung mapaupat, mapauwat kita, mas labaw kita ng mga orwaton. 500 million nabaliktad. 1 billion. Waray akiton, sing ni President Bongbong Marcos. Di akiton maaram. Ha? Mga senador ha? An matatagan para hininga kanan mamay ka rin itong kaupa ito, ano? 500 million? Grabe. Para itong era leadership funds. Paaran mga senador, leadership fund, 500 million. 1 billion para itong mga mas marumayor. Ano nga mas marumayor? Ano ba itong karagsin nyo nito? Ay, bastilan ginoka. Kuri, mangga din eh. Itong karagsin nyo nito, kung ikaw in may ada, ikaw itong head, dida, may ada ka itong 1 billion. Pero kung waray ka itong, ato ka na 500 billion. 500 million. Kung ikaw in kada may allocation ito na pinakabubo ito 500 million allowance allocation allocable kumbaga kinabago allocation allocable 500 million ang kada chairman ang kada committee may ada 1 billion committee chairman kahan daming pera walang hirap damang project waray human 1 billion. Wow! Baton ni President Bongbong Marcos. Waray akiton sa labutan nga 24 billion. Ha? Huh? Kata nga naman lang presidente nga waray sa labutan. Pero sinigun Mr. President, giniinuwat ka lahat mga tao nim. Huwag naman ganyan. Bueno, gaano magkita ito oras yun po na. Na-singko na nga yan. Ayon ko talang, thank you so much. Subukas naman kita. Ang arang gapon na akong partner di engineering and IT department. Apod gapon na natin, siyempre, natin chief executive officer at the same time president at magkalain-lain ng FM station. Apod na din yan, Ormoc FM station. Thank you so much kay Mr. Bob Villanosa. Ngan, siyempre, thank you so much gapon na natin the workaholic governor, Pinaikan Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. And let us kasangkay ni Sorguhon. Proud ako nga maging ASAP, anak sa pobre. Yan. Pero nang ato aliman. Sa ilo kayo, Pedro, sa mga pangkulob. Salamat na niyo pamatingan. Kumusta ka mo? Bye. Tschüss.

An aton oras mga kaboses. May na pa kita 20 minutos antes mag alas 6.

Binubaw pa yung kulupa dun, mga kaboses. Kumusta ka muli da? Badaw-badaw, ha? Mga piranay ka sisyon. Nga wari kita magkikirig ta din eh. Para medyo na busy na kita daon. Daon mga riglaron. Anyway, ada kay anigyapon kita. Kita kits gihapon kita. Dindi, ini nga itong programa Kaboses Leyte. Kaboses or Boses Han Katawhan. Adi, Webes kita yan ang adlaw. Ada kay Pizza 13. Hinin bulan han Agosto. Ba? Baga di baga buwas patron ada. Posible ano ah? Patron ada di diha. Buwas bispira na nga niya tanawan buwas. Kay wadid nagsasabot mga kaboses. Itong patron na tanawan 14-15-16. Tulungod ka adlaw nga mga igin pakyaw. Sorbida. Karasa, ano mo pagkain lain ni basta. Damo ito ni garandam. Ada dutul nga ni badaw. Pero importante man di da. Itong paghala din pagpasalamat nga da itong aton makagaraho. O, di ba? Okay. Ada kay didiluat ang magalianis. Patron liwat. Ha, espera sa amin niyo. Ha? Alright. Amog yapon nga mga adlaw. Parbida nga pinatronay abaraw. Sige la. Fight, baby. Bueno, inigyapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Ngayon, yung kakausay yan na dinining atong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Huwebes kita ng adlaw. Ani kita nababatian na B107.9 Kaboses Radio. Ay nababatian din din yan magkalain-lain niya parte din na probinsya Leyte, Labina, ha 1st, 2nd, 3rd, ngan pipirang parte han 4th district. May nangani ba din na ha 5th district, ha? Ngan sugad man, nababatian niya po kita simulcast din ha 99.9 Dream Radio. Nga nababatian liwat din na ha syudad han Ormoc. Nga diya may Kananga, nga to may Merida, Isabel, nga to ha Tabango, Albuera, nga to baybay, ha? Alright, so bugos nga probinsya Leyte, nababantayan kita, may napangani ni mga na-feedback aton, dinaluwa tayo mga parte ha Cebu, ha? Pumbida, no, ha? Alright, pero diri Rosao, nga nababantayan giyapon kita, ha bugos nga kalimutan. Ipinagihan natin live streaming b1079tacloban.weebly.com. Yun ha, b1079tacloban.weebly.com. Ngayon kung may daniyo mga Radio Garden app, adakay pwede niyo kami search dida ha Radio Garden. Eh, bilingala dida B107.9 Tacloban City. And of course, naka-simulcast diya po nini, telecast dida haton Kaboses TV Leyte. Ngan pati nagyapon dida ha Facebook, ngan ha YouTube live ini. An aton mga pages amon B107.9. Aduhay ni Facebook, ngan ha YouTube. Again, B107.9. Alright, inigya po na niyo Kuya Bob Abellanosa. Nga siyahan niya partehan ka boses, Leyte, boses ang katawahan, niga

0: Hatag nato na natin mga balita nga nasagap han ka bosses Leyte News. Alright, nga di kita ito natin mga balita yan agadlaw, ha? Pudbida, itong mga naging bantog nga ni, nakainumdum kami ni, mga naging popular na latin yan, ha? At nga 5.5 million pesos nga daw iginhatag, ha? Ginaligar nga iginhatag kan Ken, bulig lakuno adto sering pahan kampo ni anay Congressman Jing Paras. Amo ba? Ngayon. Ada kay igindiwarahan kampo ni anay Kongresista Jing Paras. Nga daw suhol ang 5.5 million nga iginhatag nga rin usang tao. Nga nagngangaran kan Ken og sumalapahan doon abogado hindi ni Attorney Mark Tolentino pinansyal gadla adto nga bulig para han siguridad nga garastuhon nga dan mga testigo nga naghatag daw kuno hin impormasyon kontra kan Executive Secretary Ralph Recto. Hanna Siahan nagpahayag ang National Bureau of Investigation nga posible, adagay posible la, ha? Nga may dadaw kunong pagsuhol o pag-alukin sa lapi para ha paghimulahin testimonya laban kay Recto. Ha? Nagpagawas na liwatin subpina ng NBI nga ni kabahin nini para nga tuhan Batangas Representative Leandro Leviste kaupo na dihapon din ni anay Congressman Jing Paras. Nga ini nga duha liwat, amo ito nagdidiwara hanhini nga mga alegasyon. Bueno, anaton oras, 47 minutos na ang nakalabayhan alas 5. And bueno, bayan may daniyo plano pagbiyahe nga tuha Cebu, ha? Tekang haormok, darani yung mga sarakyan. Ayaw ka mo pagalang, ha? Dere ito problema. Ada, permi, kada gabi. Aw, diri, kada udto. Ha? Mga alas 10. Ah, itun, alas 11, itun udto. Pero alas 10, alas 9, dapat ato ka na, ha? Ada itun MV Immaculate Stars. Ang kanan Robles Shipping. Alright, nabiyahe ni ha Ormoc, tikanto ha Cebu. Kada unto, mga alas 11 ito unto. Huwag nabutin niya ito ha Cebu. Ada, mga alas 5, ato na niya Cebu. Ito mismo ha pantalan, ito na Pier 4. Ano, waray na problema. Ngan malimpyo ni dako nga barko, probida. Di rin ninaabat, di rin ito ninaabat itong balon. Labi na yan ang abagaos itong habagat. May baga mo magbarko sakay han MV Immaculate Stars ang kanan Robles Shipping. May nagyapon ni nira mga barko na biyahe bye-bye Cebu, vice versa. May daliwat ha Hilungos nga to Cebu, vice versa gihapon. Ainin ha Ormoc, Ormoc Cebu, vice versa. Ha Cebu liwat na lakat ni kada alas 10 gabi. Ha? So, ada kumaydan yung mga sarakya ni Kararga, ada kay ay kabukabaraka, ada dako ini nga barko, katatapuran malimpyungan balaksi. Okay, ada tunuras alas 5.48 na. Nga diluwat kita din aton mga budget yan na, ito na aton nasun Philippines. Dakula ay luwat din eh, ha? 7.2 trillion, ha? Pinay na 7 billion na, no? 7.2 trillion pesos ang 2027 national budget nga adto na niya na iginpasa na nga to ha Senado. Formal na ini nga ginkarawat han Senado ang nasabi nga panukala han pambansang budget para itong tuig 2027. Ada kay personal ini nga ginkarawat han Senate President Sherwin Gatzalian adun na ini nga National Expenditure Program. Tekang ha Department of Budget and Management. Pinakadako nga nakakuha dinin pundo amuan social services. Nga nakakuha inihin 2.456 trillion pesos. Social service, ha? Amo ba ini? Amo ba ini ang mga sinisinga akap, mga maip, or ano? Ambot nga ako, di kita maram. Kay social service man ito. Adang kay nakakuha din yan, social services in maabot 2.456 trillion pesos. Samtang 976 billion naman, amo ito ni ginggahin para han Departamento han Edukasyon. Aglakip gyapon din nga priority amon hapan lawas, agrikultura, infrastruktura. Infrastructure, ha? Ayan, abot na amin yung ganan DPWH. Parte lotin trabaho, digitalization, nga na dun, disaster preparedness. Ayan, ha? Stila na, nakulain eh. Nga budget para hito na 2027. Nga di naghihapon hini. Maarap ka kung ano. 10.77 billion ka pesos. Aniging gahin para hin mga confidential nga intelligence funds. Wow! Abit ang sinising nga. Wow! Nakulay ini nga mga confidential. Ano ini? Confidential? Nga igin susumat. Hindi rin na ganyan. Confidential. Iba ho nalagad lang doon ginit ngaran. Abi no, amulat init baga sukot, baga hiragaan nga klaseng pundo. Anyway, ada kay 10.77 bilyones ka pesos. And igin gahin para yung mga confidential, inudulat na karawat din ano. Ngan mga intelligence funds para itong 2027. Egin panukala ni Han Administrasyon Marcos ang 10.773 billion pesos nga confidential and intelligence funds nga dahan 2027 national budget. Well, oh God, bagayin mo businihin mga 8.8%, ha? 8.8% lang ginubsan ini kumpara hanigin alukar hatun tuig 2026. Aba, ha? Sumalahan Department of Budget and Management ang ahensya lang nga may ada mga legal daw, ha? Ito na ahensya lang nga may ada mga legal nga mga mandato para ha confidential nga intelligence operations ang makakakarawat hanini nga pundo nga na kinahanglan daw kuno may sunod ang mga lagda hini, ha? Ang mga luday-day hini hapagamit ngan pag-audit masiguro itong accountability. Now na unconfidential ini, ha? Pero sigurado wala. Ang kanaksin nga confidential ada kay baski ano nala. Ah, basta kay confidential, di rin pwedeng sumat. Kay confidential balita. Baka di rin natutog maluat itong ngaran. Ano. Bueno, na itong oras, may napakita 7 minutos antes mag-alasais. Ada kay mabalik kay Kuya Bob. Para ni Papa nga mga notisya, kataliwan hini nga aton mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: sulit ngan ganado? Tara, hagaron! Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron! Ganado ka pirmi!
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kidney Care Time!
1: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Drink responsibly.
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan ama naton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinundum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
2: Alright, danaton oras mga kaboses. Ada kay impunto alasays. Diya daba sinangawa ko nga mope nga gabi haton nga tanan, ha? Aligya po kita nagkakaharampang, nagkakaurusa din nga aton programa Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. Alright. And bueno. Padayong kita hanaton mga balita ano na ini, laglagay na ini. Di na natin balita niya. Sering pa ni Anay DPWH Secretary Manny Bunuan. At kaya di nababalita na mga senador daw kuno may na tinatawag nga leadership fund ha DPWH. Wow! Amo ba? Makalili. Ha? Ada kay igin bulgar ni anay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Dito ha Sandigan Bayan, ay pagatubag dito nga atun mga senador daw. Ada kay nakakakarawat kuno ini, hinti natawag nga leadership fund. Tikang ha DPWH, ha? Tikang panidahan atikang didahan 2024. Wow, ha? Magaling.
3: Wow.
2: Ada kay Sumalhaya. Ada kay may allegation, ha? Sumalhaya 500 million pesos. Olo, gado ano. Kung baga tood man ini. Din harumamay pastilan, ha? Kayro man hingat mga buwis kay ginbabayad kung baga ungod man ini, ha? Sumalahakan Bunuan, ada kaya ginaligar nga 500 million pesos an allocation han kada senador. Palaga daw, ha? Samtang mas dako liwat an parahan pipira nga mga committee chairpersons.
3: Wow!
2: Allah, ha? Mga nito ba? Mga makaliling, ha? Pero daw lang committee chairpersons, ano, ha? Ada kay kasumpahin, eh, ada kay nagdiwara, siyempre, si Senate President Mig Subiri, ahadi, ang dating nga Senate President, kaya ining allegation daw kuno, nga nagsiring, waray man niya mga aro, o nagdumarahin mga proyekto para han mga senador. Kuno ini ungod. Nagdiwara liwat. Era Senador Bunggo nga ni Senador Amy Marcos. Ha? Kabahin nini nga mga igin pamahayag ni anay DPWH Secretary Manny Bunuan. Kaya mo na yun, karag diwara, karag akusara. Buto na yun latinunin, ipuro-parulay ng balita nila Facebook. Kusahay na, kakabasa kita balita Facebook. So, sumahon total, damot pa sobra. Mas minus lugo nito ng mga kulag. It orog pa sobra. Ilan? Makalilisang nagunit. Ginamit eh. Paano na ibang naso na, no? Tugod na China, Adia Korea, basta ay mga nasun, istrikto itong paggagamit din ng mga social media. Biri madali-dali. Ha? Pastilan, pero din niya atun. Anbut, di na kita natun balita o sahay. Kapaturan, lapakuri na pagtuon itong mga balita o sahay ngayon kakagawas kita Facebook. Dila ba ka pagpakamaraot? O, di rin ni kayo pagpakamaraot itong Facebook ha. Pero ito nagpipinanmutang din ang balita. Ang igalulugin di makontrolar. Hininga aton Facebook social media. Kaya base ba di ginagamit din eh. Nga medium parahin na di rin na amo ng mga buhat. Pastilan. Ay, nako. Well, nga di naman kita ni nga aton yan na utang han Pilipinas. At agay posible ni lumapos. Nga da na hin tinatawag nga 21 trillion pesos pagabot itong 2027. Abada.
3: Wow!
2: Wow mula. Ginlalauman ang gobyerno nga maabutin 21.48 trillion. Hindi na, hadto mga bilyon dako na. Sinundan ang bilyon, waray nakakuntintuhan bilyon. Ano yan, kay trillionis na gudis, buloy ka lang. Oh, wow, ha? Ginlalauman ang gobyerno nga maabutin 21.48 trillion pesos ang kabugusan nga utang han Pilipinas. Hakatapusan itong 2027. Mas hitaas ini, ha? Kumpara hadun projected debt level nga 19.76 trillion pesos para hadun 2026. Adagay tungodhan paghitaas ang utang nga maluyang nga economic growth sumaka nga daha 66% han GDP ratio han nasod. Sumaka yung 66% han GDP and debt to GDP ratio han nasod. Nga mo ini ang pinakataas nga level. Hasulod la, hasulod na, hin sobra duha kadikada.
3: Wow!
2: Wow mula. Pinakataasin niya ang level and sobra duha ka dekada. Pastilan. Ay, magano mag ina. Mati ko pati mga kapwa buwan. May mga utang na ini.
3: Ay, wow!
2: Wow ka lang nila. Bueno mga kabusis, anagay amon doon aton mga balita nga nasagap han kabusis late newscast para ito niya ng adlaw Webes Pizza 13. Ang siyempre mabalik kay Kuya Bob para luwatan aton line nga portion hining aton programa kabusis late boses han katawan yan may dan aton mga pagingadayan. Nga din kabahin nin usang bungto din ni haton probinsyahan Leyte. Yan, mabalik kay Kuya Bob. Kataliwan hini nga mga patalastas.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Wok Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
7: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinaging husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
8: Anadun oras, mga kaboses, may danagita 14 minutos nga nakalabay han alasays.
7: Huna-huna adaw, usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarong nga komentaryo may tungod din mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw, programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna, ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
8: Okay, ada kay panhuna-huna unta daw ini. Idin niya na. Maghingaday kita. Ato nini nga atong portion yan, ato nini ipapainungod nga dahi doon atong mga kabugtuan di daha tanawan late. Okay, maupay nga gabi han atong mga taga tanawan di daan atong mga tanawananon yung namamati gihapon, maski oray kaya na tanawan ang mga taga tanawan yung namamati yan na pati naghihapon itong ibang nga mga bungto nga puro parihuhin nga naitatabuha tanawan labi na nga baga uy ada kay advance happy fiesta ngayon na natong mga taga-tanawan nila. Alright. Kay buwas bispira ini hatanawan. 14, 15 luwat, lain luwat. Pagka 16, may daluwat. Pagka an, namam, an, patron in 16, itong bispira, dila din pizza kinsing. And may patron din pizza kinsing ang bispira, buwas nga law. Sulit ano ah. Well, ada kay mga kuya o mga ate, mga kaboses. This is your kuya, Bob Abellanosa. Ngan yan ah, dinahining aton huna-huna daw. Let us reflect. Not as politicians, kundi as people who truly care for the municipality of Tanawan Leyte. You know, may daya na ginawas nga balita. Parti daw hato nga mga kaso nga gin atubang daw han Mayor Daya na Tanawan Leyte nga Mayor Gina Merilo. Yan. And yan na, adunay baruan nga ang korte has already spoken. Tungod din ihan kaso nga ginpasaka kontra kan Mayor Gina Merilo. Tungod han igin aligar nga violation of Section 3 parenthesis E of Republic Act Number 3019. Aga amoy ni ang tinatawag nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ag ini nga kaso, dito ini ginbista, dito ini nagkaladang trial ha atubangan ng Regional Trial Court 7th Judicial Region and Branch 27 dito ha Lapu-Lapu City. Dito po din alam kayo, may bago yan ang ruling basta mga swearing, alamin na itong parte ng mga LGU at ito next nearest region ano ha, ito yung papagapot ha. So ini nga trial dito buhata ha Branch 27, popular rin nga branch, ha? Dito ha, siyudad han Lapu-Lapu. Dito yun ha, Cebu nga parte. Ngayon, maram ka mo kung ano ang desisyon, ang judgment. He Mayor Gina Merilo acquitted han hini nga kaso. Ada ang karoeg signon hini nga ang korte, the court found that the evidence presented diri suficiente to overcome the constitutional presumption of innocence. Ah? So, waray ni diri ni suficiente nga makakumbiktar ha iya. You know, di dahiton aton justice system, importante gud ini nga prinsipyo. A person is presumed innocent until proven beyond reasonable doubt. Sanglit kun ang korte, ang hukuman na mismo ang naghatag in desisyon, ada kay kinanglan gan nato nun tayo ni nga tahuron, bisan pa man kung may ada kita personal liwat nga opinion. Pero, you know, mga kasangkayan, mga kuya o gate, inilot nga neta bu, you know, this should not be treated as a political victory dance, ha? Diri ni panahon liwatin panlibak, diri liwatin ni panahonin panaway, o diri liwatin ni panahonin pagbalos. The more important question here is, ano itong makakabulig itong tanawan to move forward. Kay hakon la pang huna-huna, it is now time for all parties concerned di dahini nga kaso to move on. Enough of the bitterness. Tama na ito nga division. Kaya ang padayon nga away politika, maram ka, it nakakapaluya lugo din ni hinusanga bungto suga ditong tanawan. Ada imbis mag pastila na instead of magkikinarag kay ton imo enerhiya na hindi nga pagsinaramok, ha? Pagsinamok. And then why not spend it on cooperation? Yan ang makigburublig lugod kita. Kung bisan man hino itong liderato nga maadayan na din nga bungto, kung hino itong liderato, kung antumong man hini amula itong kaupayan han katawhan sa kandidatan awan. Let us support good programs. Encourage transparency. Bulig kita itong mga sinisinga community projects. Let us hold leaders accountable in a siring pa constructive way. Hindi kay puro mga kung ano-ano la, ha? Base lang mga masamok. Ha? You know, supporting peace and cooperation does not mean giving any official a blank check. Kaya itong good governance, nagkikinhanglan nini, it requires both public participation and constructive vigilance. Kaya kung tinuod good nga concern natin itong tanawan, mga tanawan nanon, ha? Labi na nga bungto ini itong kamag-araman. Then, pagburublik kita. Let us, you work together, ha? Kamu nga mga tanawan, you work together for good governance. Para matuhay lugod tiyo dida mga infrastruktura, ha? Pagkada kamong damo nga negosyo dida, better health services, ha? Maupay nga mga kalungganayan, better education, maupay nga panginabuhi, yan na nakikita ko, may merkado na palimpyo. Ha? Ngan, unta, para matuhay itong mas maupay nga serbisyo publiko. Panumdum ka mo, ha? Remember the ordinary people, ginugulan na hindi nga paburubingkil dida. Kaya klaro man ito nga, puro lang itong pamulitika nga mga paburubingkil. Kailan? Itong mga intawon, mga paraguma, ang mga mangirisda, itong mga driver, mga tindera nila, mga estudyante, it karuyang na hininira, maramga ko na no. Kahimyang nganhin progreso. So ito na akong labaga humble, may humble advice. Ganda ito nga tanan nga panig din ay ni. Ada kay paglamano ka mo. Shake hands if possible. Respetuhi ito niyo tagsa-tagsa. And focus on rebuilding trust. Politics should never become a permanent wall, ha? Between neighbors and families. Because you know, ito na tanawan, doon ako ini kontrain maski pa hindi nga politiko nila. Itong kabubwason, itong kabataan nila is more important than any political rivalry. Well, mga kasangkayan, let us allow this moment to remind us nga kauman lang nga mga legal processes after their conclusion itong communities nagkikinanglan pagyapon in dialogue, cooperation and accountability to move forward. Huna-huna daw, if we choose cooperation over conflict, service over politics, and unity over division. Diba? Mas malak silugod at pagprogreso itong tanawan, gan mas makurusong itong progreso ni kung masugan ito. Diba? Well, I just would like to say, nga ini nga ito niya na huna-huna daw nga komentaryo, is offered in the spirit of reconciliation and community unity. Siyempre, with full respect for the judicial process and for all parties involved. Adagay, inigihapon ang iyo Kuya Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring huna-huna adaw.
7: Huna-huna adaw, usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw, programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
6: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
0: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Drink responsibly.
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan awan aton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Apelyadosa, yours in public service.

Okay, mga kaboses, anakay, dinita na liwata puso na naton na programa, Kaboses Leyte, Boses ang Katawhan. Again, nga na naton mga kabugtuan, didahan pungtuan ka mag-araman, nanawan Leyte, eh? And it's time to move on, ha? For the sake, iton pungto, han ka mag-araman ka tanawan, Leyte. Kailan ka mag-araman? Mga ko, nga lot, hindi mo nga sabo. Pastilan. Waray ko dito ka upaya, yan ay himo, nga na iton pungto mismo. Anyway, yada kay, salamat gihapon. Oy, yada kay, happy bispera na lang, happy patron, happy fiesta, nga mga tanawan, pati na gihapon, hindi, ha, Magallanes, patron gihapon, ha? Hindi siyudad ng Tacloban. Yan, ha? Ada kay aniyog hapon Kuya Bob Abellanosa. Ada kay nagpapasalamat na aton mga tag-subaybay hininga aton programa dinihan 138 ng mga barangay and highly urbanized city of Tacloban. Yan, ha? Ngayon pati nagyapon ito natin bugos nga Congressional District and First Leyte, District of Leyte. And nasasakupin itong Tacloban mismo and Palo, Sugatman ng Tanawan, Tolosa, Santa Fe, Alang-Alang, San Miguel. Kumusta ngayon din ay Mayor Norman Sabdao, ha? Pati nagyapon dito, ha? Babatmon, yun. Yan, ginupunta na lalawad din ipang umusta natin Mayor Rina Barugo Leyte. Idok Aaron Redub, Idok Aaron Balidlis, di ba? Idok Aaron, ha? Ada kay Aupay nga gabi na lalawatan nga tanan nga mga tag-subaybay ni atong programa. First, second, third, fourth district, kaya pati nag-iapon na 5th District, mayong gabi kaninyong tanan diha sa mga Canadian countries. So, mga kana ba? Ha? Kana sila dito, di ba? Ayan, ha? So, it's time to move out. Ano mga tanawan, move on, ha? Pero din na programa, kita mo sila, baby. This is Kuya Bob Abellanosa. Years in public service, saying it's time for me to move out. At this point in time, hindi ka itong programa, Kaboses Leyte, Boses Ang Katawhan. Adagay, nga na naman buwas. Aniyo Kuya Bob Abellanosa. Years in public service, always saying, take good care of ourselves. Stay safe and stay healthy. God bless us all and bye-bye you.

0: Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Win, win, win, win. Don't stop the music.

0: TMZ on B1079.
1: I remember when we could talk about anything.

This is Light and Easy.

Mga kuya o mga ate, ang kalibungan ama naton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabugwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Apelyadosa, yours in public service.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum ti ka nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.

0: Sila yung 1,950 kilometers, sila ang ampo ng extreme northern Luzon. Meron pong chance na ito'y maging ganap na bagyo pero masyado pang malayo at wala pa hong direktang epekto po sa ating kabuluan. Sa ngayon nga po ay asahan pa rin daw ho ang maulap ng kalangitan na meron pong mga sinasabing mga pag-uulan. Particular po sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Calabarzon hanggang sa Capiz at Aklan. Sa uling datos nga po ng NDRRMC, nanatili pong 21 ang naitalang patay sa panlalasa po ng mga habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay.
1: Suspendido pa rin po ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin po sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa Lingayen, Pangasinan, Morong, Bataan at mga bayan po ng Kalumpit at Ubando sa Bulacan. Wala rin pasok mula po preschool hanggang elementary sa ilang bayan sa Benguet. Katulad po ng La Trinidad, Mangkayan, Sablan at Tuba. May mga nagsuspindi rin ng klase mula preschool hanggang senior high school, kabilang po dyan ang Pasig, Cabayan at Atok sa Benguet, Bagak, Bataan at San Miguel, Bulacan. Wala namang face-to-face klase sa ilan pang lugar katulad po ng Valenzuela. Ilang bayan sa Pangasinan, Concepcion, Tarlac at Mariveles, Bataan. Maging sa ilang lugar sa Bulacan, kabilang po ang Angat, Malolo City, Meycauayan City, San Jose del Monte City at sa Santa Maria, Bulacan. Wala ring face-to-face klase sa ilang lugar sa Pampanga, kabilang po ang Arayat, Lubao, Guagua, Macabebe, San Simon at Santo Tomas. Suspendido rin ang face-to-face klase sa ilang lugar sa Cavite, kabilang na po dyan ang 13 Martires, Maragondon, Bacoor at Kawit, Cavite.
0: Samantala po naman, mas masahol pa daw po sa Pork Barrel Fund. Ganyan po inilarawan ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang tinatawag na Leadership Fund umano ng mga senador sa ilalim po ng budget ng DPWH. Una nga pong lumutang ang naturang pondo nang ito'y isiwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kanyang ginagawa sa kanya pong hinaharap na paglilitis sa Sandigan Bayan, kung saan po naman sangkot dito ang dating senador na si Bong Revilla Jr. patungkol pa rin sa flood control scandal. Ayon sa dating kalihim, meron daw pong 24 billion pesos daw na inilaan sa leadership fund sa 2024 at 2025 DPWH budget. Ang sistema po daw hindi raw po mababa sa 500 million pesos ang nakuha ng bawat senador, habang 1 billion po naman daw ang nakalaan sa mga chairman ng major committees. Kasama nga dito yung sinasabing Madjo o Majority Floor Leader. Mismo si dating Senate President Miguel Subiri umano ang may discretion o nakakausap nila Bunoan sa hatian, pero ito'y agad niyang itinatanggi.
2: The Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan.
0: Yan po ang tinig ni dating Senate President Miguel Zubiri. Bukod naman kay Revilla na sentro po ng kanyang testimonya sa hukuman, sinabi rin po ni Bunoan na nagpadala rin ng listahan ng mga proyekto sina Senador Robin Padilla, Bongo at Jingo Estrada. Ipinadadaan daw nila ito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pero dito ho'y pumalag din si Padilla at si Go.
3: Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess.
4: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.
0: Yan po ang tinig ni Senador Robin Padilla at Senador Bongo. Niliwanag po naman ni Lacson na hindi daw illegal per se ang sinasabing leadership fund, pero hindi daw dapat na nakokontrol ng sino mang mambabatas ang budget.
5: Kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na. Parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress eh. Ito, executive domain pa lang, nandun na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan niya ng mga alokabor.
0: Yan po ang tinig ni Senador Pamphilo Lacson. Mamaya po for clarity ha, muli natin babalikan ang isyong ito at yung nagdaan pong hearing kung saan po naman humarap doon si Bunoan at maliban sa kanya yung dati pong si Yusek Cabral. At doon nga po pinapaliwanag at ultimo po inamin niya Kagaya nga po ng pagkakahalal kay Tito Sen na kung saan po tumawag daw at sinasabi no, meron ka bang project bago buuin yung NEP.
1: Mm.
0: Yung po sinasabing allocable at leadership fund even before dumating sa Kongreso yung budget, nakasiksik na doon yung sinasabi daw po ng mga pondong ito. Na sabi ho ni Ginoong Lacson, hindi naman illegal per se, pero nagiging illegal kung meron po nangingialam na sa mga kontratista ng naturang proyekto. Amen!
1: Amen! Amen. No, ito naman sa iba pang balita, pinababasura po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threat na naisampa po ng Department of Justice laban sa kanya. Lack of jurisdiction and grounds ng legal team ng vice para po sa inihain nilang motion to quash. Hindi na muna sila nagbigay ng iba pang detalye. Binigyan naman po ng Quezon City Regional Trial Court ng 5 araw ang prosecution na magkomento sa motion ng vice. Nagugat po ang kaso sa inihaing reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay pa rin yan ng pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinita man po ni Prosecutor General Richard Fadulyon na walang nagbabawal na masampahan ng kaso si VP Sara. Kasunod po ito ng naunang pahayag ng kampo ng bise na hindi maaaring i-prosecute ang Vice Presidente sa kaso na ginawaring batayan ng kanyang impeachment case.
0: At bukod po naman sa kaso grave threats, naniniwala rin po ang palasyo na dapat na po'y dagdagan pa ang kaso ni Vice President Sara Duterte ng inciting to sedition. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, maliwanag po raw na mayroong elemento ng sedisyon sa mga naging pagbabanta ni VP Sara dahil gusto niya babaksakin ang Pangulo at ang gobyerno. Iginigit din po ni Castro na walang issue kung kinasuhan ng grave threats ang vice kahit nakasama na ito sa Articles of Impeachment dahil magkakaiba naman daw ang layunin ng dalawa.
6: Iba po ang nature ng criminal case. Iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya in full. Ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. There is this element of inciting to sedition.
0: Salamat! Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro, pero wala pa pong tugon dito ang kampo ng Vice Presidente. Samantala mga kapatid, yung mga elemento po ng sarap ng buhay, huwag natin kakaligtaan ha, kasi huwag natin sasayangin yan. O di ba inaanak? Ay Andre, kumusta ka na diyan ha? Sa lahat po ng ating mga inaanak at aanakin pa mga kapatid, good morning sa inyo pong lahat. Oo, huwag kayong sasabihin ng ganire ha. Excuse me, bigo ko na naman ba? Eh sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya wag nating, ha? Huwag nating hayaan na masayang ito. Ito o doang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Titalaga!
0: Sa mga taga-Kaufman. Good morning! Kahapon, nagkita-kita kami doon sa basement o, na pinuntahan natin. Nandun sila sa exhibit, mga Kaufman, Kaufman boys and girls.
1: Wow, good morning! Hindi naman nila kamag-anak si Nicholas Kaufman.
0: Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Stay tuned! Ilang pang mga balita susunod na!
7: True FM.
8: Every day, may chance manalo ka sa buwana.
9: At first, I was afraid. Isasabang toyo ang adobong ihahain sa barkada ko. Buti na hanap ko sarap ng isang buong manok dahil sa...
10: Kaya ko na!
11: Mag-adobo!
10: Rena!

0: mga kwentong
1: Mark Logan
0: tuwing Linggo sa TV5.
2: At first I was afraid, isasabang toyo.
3: Pero dahil sa Lord Cubes,
4: kayang-kaya ko na
5: adobo.
6: Piti sarap adobo good. Piti sarap adobo good. Hey, hey!
0: OGTS Inspires tuwing Linggo, 3:15 p.m. dito sa TV5.
7: At first, I

0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Happy! Everybody is happy!
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tatanggilin po naman sa serbisyo ang pulis na nakapatay sa kanyang kapwa pulis at civilian sa parking lot ng isang resort sa Maragondon, Cavite. Pauwi na raw po ang suspect at mga biktima ng magkaroon ng pagtatalo. Pawang mga lasing ang mga sangkot. Matapos niyan ay pinagbabaril ng suspect na pulis ang dalawang biktima. Kinumpiska po ang dalawang PNP issued firearm na pamamayari po ng mga sangkot. Sinibak naman sa pwesto ang hepe ng Maragondon Police at kung saan po naman pala, nagdiwang po daw ng kanyang kaarawan sa naturang resort kung saan po nangyari ang naturang pamamaril. Maganda umaga, Sir Johnny Nang ng DN Steel. Good morning, good morning, good morning and happy weekend. Si Ma'am Donna at sa mga kawani po ng DN Group of Companies, mabuhay and thank you. Si Raymond Son, maganda umaga din po ah. At sa inyo may bahay si Ma'am Chet Monson. Sa mga naghahanap pa rin po ng standard na mga light steel frames, wala nang duda, wala nang iba dito ana. Standard ito. Kaya nga siya may PS mark. Yes, certified ng Bureau of Philippine Standards. Yan ang GeaMax. GeaMax. Kaya maaasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding, GeaMax Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. GeaMax Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad na hinahanap ko ang gusto ko, wala nang iba, GeaMax lang. GeaMax, available yan sa Famous Lumber and Construction Supply. Diyan po naman yan sa Muntinlupa City. Famous Lumber and Construction Supply, Muntinlupa City. Salamat! At sa F&B General Merchandise, diyan din po naman sa Muntinlupa City. Salamat! F&B General Merchandise sa Muntinlupa City. Thank you! At ang GeaMax ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Sa mga uring manggagawa, maganda umaga po sa inyong lahat. Trabaho, trabaho, trabaho po tayo. Kasi kailangan natin sweldohan ng mga taong tulog pa.
5: Sana all naghihilig pa, no? Sarap ng mga buhay niya.
4: Sarap ng gising.
5: Pakapi-kapi ang mga yan.
4: Yes,
5: no? Mabuhusan sana kayo ng mainit na kape. Char!
4: Nagbibilang lang po mga kapatid na kami ng mga properties.
5: Ay, sarap.
4: Oo, mayroong properties sa... Naku, tsaka na. Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalampang kapatid, naglabas po ng preliminary injunction ha ang Pasig RTC sa 85 pesos na minimum wage. Para nga po sa mga manggagawa sa Metro Manila, ibig sabihin hindi na po makakatanggap muna ang mga manggagawa ng unang tranche na 60 pesos po na wage increase na dapat nga po inaipatupad po noong Hulyo. Mariin po naman itong kinokondina ng mga grupong ng mga manggagawa gaya po ng sentro. Giit ng grupo, walang karapatan ng hukuman na pigilan nga ang naturang wage increase. Magugulitang naglabas nga po ng TRO ang Pasig Court matapos questioning ng ilang grupo ng employers ang naturang dagdag sahod. Mamaya pag-uusapan po natin ang napaka-importanteng isyong ito.
5: Samantala, mayroon ng 6 na bidder na interesado po sa Waste to Energy Green Energy Auction para po sa Metro Manila. Yan ay matapos itaas ng Department of Energy o DOE ang installation target sa 400 megawatts mula po sa dating 230 megawatts lamang. Sa October 13, nakatakda ang mismong auction.

0: pinsala sa high value crops at higit 32 milyong piso naman sa mais. Nakapagtala rin po ang DA ng 1.87 milyong pesos na pinsala sa livestock gaya po ng baboy, baka, manok at kambing.
1: Samantala, nakipagpulong po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Palafox Associates at Palafox Architecture Group kaugnay po ng Ifugao Rice Terraces. Tinalakay sa pulong ang Comprehensive Urban Environmental Infrastructure and Economic Development Master Plan para sa Rice Terraces at Karating Komunidad. Sa ilalim po ng plano, layo ng grupong isulong ang sustainable development sa lugar para mapalakas na ang turismo habang pinangangalagaan ang lokal na kultura at ang 2,000 taong gulang na pamana ng mga Ifugao. Isusulong po ang pagpapanatili sa kaalaman sa pagsasaka, pagpapalago sa kabuhayan ng mga magbubukid at komunidad at community-based tourism kung saan makikinabang ang mga lokal. Inaasahang makakalikha po ito ng mas maraming oportunidad para sa komunidad na nag-aalaga ng rice terraces.
0: Mabuti po at yan ay Palafox ang kinukonsulta kasi baka ang iyong konsultahin dyan taga-Benguet. Eh, palagyan ng rock netting yan.
1: Wag naman, oo.
0: Kailan nyo iimbestigahan yan, ginoong Pangulo, yung palpak ng mga rock netting na ginugulan po ng bilyong pisong pera ng bayan. Wala po namang daw nagsumiting bidder para po sa pagtatayo ng UPPGH Cancer Institute. Sa programang ito, sinabi po ni Public-Private Partnership Center Executive Director Yusek Riza Blanco La Torre na meron po daw 4 na kumpanya na nagpahayag ng interest po sa bidding. Yun nga lang, walang nagsumite ng proposal para po sa 300-bed capacity na Cancer Institute. Ayon sa pag-aaral po ng PPP Center, posibleng ito'y dahil doon sa dami ng mga nangyari sa mga nagdaang panahon mula sa panahon po na inaprubahan ang proyekto hanggang sa pagbubukas po ng bidding.
2: Marami pong nangyari sa bansa natin, sa industry, sa health industry, na may mga factors na nakikita natin na yung terms and conditions na kasama po dun sa pag-develop ng project, maaring at this point po, no, again, this is based on our initial assessment sa PPP Center na maaaring hindi na naging acceptable doon po sa mga private companies na initially nag-express po ng interest.
0: Yan nga po ang tinig ni Undersecretary Riza Blanco La Torre, Executive Director daw po ng PPP Center. Mukha po kanilang muli itong bubuksan, ano? At baka baguhin po yung terms of reference para nga po magkaroon ng lalahok po sa pagsusubasta ng mga proyektong ito.
1: Naku, madidelay na naman yung project.
0: Pero hindi maitatanggi po. Yan yung bahagi po ng mga binabanggit nga ng mga uncertainties ngayon. Kahapon yung ating kausap na negosyante, yung din sinasabi, itong uncertainties na ito sa mga polisiya po ng gobyerno ay isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nilang maglagak ng karagdagang negosyo. Mga kapatid, ang tamang oras ngayon, galap ng alas 6:53, sa mga nagmamaneho ng hulugang kotse, kumusta ang lubak sa EDSAGA? O di ba ramdam po ninyo, ha? Ang tawag dyan ng taga-DPWH ay high grade. At kauna-unahan daw na teknolohiyang ginamit sa Pilipinas na asfalto.
1: From Japan.
0: Oo, ha?
1: Japan technology.
0: Kauna-unahan daw na ginamit sa atin yan. Baka tayo di pong kauna-unahan ni Nakawan. Ilan pa mga tampok na balita.
1: Sa mga balita po sa labas ng bansa, umakyat po sa 273 ang kumpirmadong nasawi kasunod ng mapaminsalang magnitude 7.4 na lindol sa Western Colombia. Bukod sa mga nasawi, kinumpirma po ng National Unit for Disaster Risk Management na nasa halos 4,000 iba pa ang naitalang sugatan. Habang halos 400 naman ang patuloy na pinaghahanap ng Colombian authorities. Nangyari po ang malakas na lindol nitong Lunes, Agosto 10.
0: Sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz, aabot sa 59 na karagdagan po commercial vessels ang hinarang po ng U.S. Central Command sa naturang lagusan. Inanunsyo yan ng Sent.com nito pong Miyerkules. Magugunitang bigo may pagpatuloy ang usapin pang kapayapaan ng Washington at ng Tehran. Pero patuloy namang iginigiit ni U.S. President Donald Trump na gumugulong pa raw ang negosasyon ng kanyang kampo sa mga kinatawan ng Iran.
1: Ginawa namang katatawanan ng Iranian state media si U.S. President Donald Trump. Nagugat po yan matapos umanong makipagpalit ng ginamit na eroplano sa pagbisita nito sa bansang Turkey. Ayon sa media group, maituturing daw na kabado si Trump sa kayang gawin ng bansang Iran. Una nang ipinatupad ang paglipat ni Trump lula ng Air Force One matapos ang bantang patatamaan ng missile ang sasakyan niyang eroplano. Base po yan sa report ng U.S. Secret Service. Ang pagbisita ni Trump sa Turkey ay

0: bahagi po ng pagdalo sa NATO summit. Hindi naman nagbigay ng komentong Iran sa alegasyon na iyan ng Estados Unidos.
1: Samantala pa rin, isa ho namang oil tanker ang nawasak sa gitna po ng karagatan sa Oman. Sa ilang pong satellite imagery, kita po ang oil spill sa nasabing teritoryo. At ayon sa report, maawang pagmamayari ng Russian Crude Oil Company ang napinsalang barko. Sa tansya po ng otoridad, aabot sa 800,000 bariles ng langis ang sakay ng Russian oil tanker.
0: Samantala, nasawi po ang 2 katao matapos bumagsak ang sinasakyan ng Army helicopter sa Texas, USA nito lamang Miyerkules. Dahil nga sa pagsabog, nagbunga ito ng wildfires sa lugar na kinabagsakan ng helicopter at kinailangang ilikas ang mga residenteng nakatira dito. Ayon sa investigasyon, pinapalipad ang nasabing helicopter para sa routine training nang ito nga ay bumagsak. Sa kasalukuyan, mga kapatid, wala pang inilalabas sa sanhi ng helicopter crash ang mga otoridad.
1: Basta balita, True FM! Humahagibis, humaharurot, nagliliyab na mga tampok na balita araw-araw yan sa aming programa. Tambalang Ted Bailon
0: at DJ Chacha.
1: Salamat!
0: Tama po!
1: Mga kapatid, narito ang ating po namang Friday ngayon na Aaron.
0: Finally, Kuya Aaron.
1: Buhos natin ang malalabing energy natin.
0: Sana magandang araw bukas, partner, na makapagpaaraw tayo
2: dalawa. Dobrihin po natin ang energy natin.
0: Marami pa tayo isasampay eh. Ano mga hindi natuyo nitong magandang
1: ko,
0: araw.
1: Gusto ko magpapaaraw tayo, magka-holding hands tayo.
0: Ayun ang maganda sa ating dalawa. Kaya nating magsampay ng magka-holding hands.
1: Salamat.
0: Tama po. Eto na, balitang entertainment. Asahan na raw ang pasabog projects sa partnership na po ni Vice Ganda ng Media Quest Holdings. Ang kwento po ni Vice, hindi raw siya makatulog sa dami ng content na gusto niyang gawin para sa TV5. Kabilang na po dito ang game show at ang reality show. Super excited daw siya sa creative partnership niya sa Media Quest. Binansagan na rin ni Media Quest Chairman Manny V. Pangilinan si Vice bilang the queen of all networks. Itinuturing naman ni Vice Ganda na blessing ang bagong bansag sa kanya ng ating bossing na si MVP. Nagpasalamat din siya kay MVP dahil sa pagpayag sa kanyang ipakita ang talento sa mas malawak pang audience.
1: V-Guest Celebration po naman daw ang handog ng Vibe Plus para po sa kanilang unang taon. Dahil turning 1 na ang Vice, level up din ang saya. Abangan po ang biggest performances mula kina Power Diva, Angeline Quinto, Ama Kabugera, Maymay Entrata, P-Pop Girl Group na DNA, Filipino singer Dongdong Cruz, at ang bandang Lapis, at maging si Zarina Balma Guevara, hindi kasali.
0: Hindi ako kasali. Tapos na tayo dyan.
1: Plus anniversary.
0: Pero mamaya, abangan ninyo ang Baby Girls dance number po. Dito. Hindi, dito natulog ha. Ito, kumpirmado to. Ang Baby Girls sa mapapanood nyo po mamaya sa pagbabalik po sa Entablado. Dito nga po sa True FM sa aming pagsasayaw. Dito natulog sa stasyon para sa kanilang performance mamaya.
1: At ito po ang ating live audition para po sa ating itatayong perya sa Hagonoy.
0: Grabe mo yung perya. Hindi man lang pang Itbulaga noong time show. Hindi bagong dancer.
1: Abangan po ang Vibe Plus anniversary ngayon pong August 15 and 22, 6 p.m. sa weekend trip ng TV5.
0: Samantala, balikbayan mode na ngayong linggo ang cast ng A Secret in Prague matapos po ang kanilang trip to Rome para sa mga pasabog na eksena. Pabirong hirit ni Boom Labrusca, bakit hindi siya sinama? Bagong karakter sa serye si Boom na gumaganap bilang si Brusco. Siya po ang confidant ng karakter ni Andrea Brillantes na si Kiara. Thankful naman si Boom dahil bukod sa napakasaya ng set, nabiyayaan po siya ng bagong proyekto ng TV5. Abangan po ang A Secret in Prague tuwing 9:30 ng gabi, only here on TV5.
1: Habang umani po naman ng papuri ang aktor na si Donnie Pangilina matapos siyang mamigay ng relief goods sa mga nasalanta ng habagat sa Silang Cavite. Wala pong kasamang bodyguard o camera si Donnie nang ito'y mamigay ng tulong. Nakasando, cap at jogging pants lamang daw siya nang dumating sa Barangay Acacia. Pinuri naman ng mga netizen si Donnie dahil nga po sa palagi niyang pagtulong. Noong nagdaan taon ay namigay rin po si Donnie ng groceries at kama sa mga evacuees sa Silang Cavite.
0: Tama, hindi niya yan pinost. Yan ay pinost po ng mga nandun. Pero wala talaga siyang kasamang any team, photographer, videographer. Wala, lagi talagang ginagawa yan ng bata. Samantala, ito naman, matapos ang 14 na taon, aalis na po sa JYP Entertainment ang member ng Twice na si Chaeyoung. Uy, kilala mo ba to? Sa Instagram, sinabi ng K-pop star na excited excited nga siya para sa next chapter ng kanyang career. Tiniyak po ni Cheyong na hindi makakaapekto ang pag-alis niya sa JYP sa kanyang activities kasama po ang girl group. Nagpasalamat din siya sa natanggap na suporta mula po sa JYP at sa grupong Twice.
1: Alas 7 na po ng magandang payday weekend. Good morning sa ating taga-sign language dyan. Hello, good morning.
0: Good morning, Kuya. Ano ulit name ni Kuya?
1: Pwede ko bang sabihin, ano ba ang ano mo, di, pag ganun?
0: Oo.
1: Ano ibig sabihin?
0: Finger heart.
1: Yun lang din yun.
0: Finger heart nga to, Kuya.
2: Happy, yes.
1: Yung, ganun.
0: Paano ulit yung ikulong mandarambong, Kuya, na sign language? Oo. Ikulong? Baka mas madali ikulong kurakot. Ikulong kurakot. Ikulong kurakot, ganun po.
1: Ako ang kulong. Ang version sa akin eh.
0: Paano? Mas madaling tandaan yan. Okay. Mas gusto ko yan. O sige, sa ating mga kapatid dito po sa Frontline sa umaga, naka-isang linggo na po sila. Welcome po kay siya, Kuya Edda Boklingaw. Ayan, dito nga po sa Frontline sa umaga. Pero kami po ni Manong Ted ay magpapaalam na dahil 7:01 na nga po. Hanggang alas 7 lamang kami dito. Pero ang programang ito hanggang alas 10 ng umaga. Bago tayo magpaalam ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Pwede rin po sa online at www.ultabio.shop at pwede rin po sa number na ito 0931-033-2871 para sa masarap at mahimbing na tulog. Ulta Bio Now na. Bibigyan kita nito, Andre Felix. Available na po ito sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Mga kapatid, pwede rin po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH at kami po higit sa lahat na papakinggan sa 105.9 True FM sa Mega at sa Metro Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow. Hindi pala tomorrow, on Monday. Happy weekend, mga kapatid. Balik sa inyo.
3: At maraming salamat, Tito Ted at DJ
4: Chanda. Iba dating nun, ha? Oh, pag ikaw nagsabi,
3: ha? Kasi naman Manong, di ba, ang tito mas bata.
4: Ah, ganun ba yun?
3: Diba?
4: Eh, yung Bok, mas bata ba yun sa Manong?
3: Oh, bata yun. Okay, ito pang ilan nating mainit na balita at banda ngayong umaga. Paglalaan daw ng leadership fund para sa ilang senador, hindi raw alam ng Pangulo ayon sa palasyo.
5: Warehouse sa mga tela at gamit pang golf sa Pasig na sunog.
6: Bagong tambayan alert, lalo na sa ating mga lolo't lola at kahit fur baby sa newly opened senior citizens and pet park sa Pandakan sa Maynila, silipin natin!
7: Unguarded bonding, ang masayang kwentuhan ni Namawi at ng cast ng much-awaited kapatid series na Mommy Guard. Abangan!
5: Extra Magical Friday! Happy kulitan tayo sa ilang cast members ng Disney on Ice. Kasama pa si Mickey Mouse live!
6: Abangan ko yan si Mickey Mouse. Para sa iba pang update at pampagana, tutok lamang sa
8: Frontline sa Umaga!
9: First I was afraid, isasabang toyo ang adobong ihahain sa barkada ko. Buti na hanap ko sarap ng isang buong manok dahil sa
10: kaya ko na
11: mag-adobo.
10: And now I'm back.

0: Kita Bulaga, Lunes hanggang Sabado, dito sa TV5.
1: Ang daming inisip lang!
2: Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning.
3: Mula luto ng plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo.
4: My best friend Emma, ang totoong laban. 2:30 p.m. sa TV5.
5: At first, I was

0: lang na hindi raw alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing pagbibigay ng leadership fund sa mga senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito kukonsintihin ng Pangulo kung nalaman niya agad ito. Pribado raw ang naging pag-uusap ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at mga senador. Sa testimonya kasi ni Bonoan, 500 billion pesos hanggang 1 billion pesos ang nakuha ng mga senador sa leadership fund ng DPWH. Ayon kay Castro, walang ganitong klaseng pondo ang ahensya sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Wala rin daw leadership fund sa ilalim ng proposed 2027 national budget.
1: Ayon sa DPWH, wala silang ganitong klaseng mga fund. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs. Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan.
2: Samantala, tinawag na extortion at pambablockmail ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang napaulat na pag-aresto sa higit 100 Pinoy sa China. Ipinarating ni Chodoro ang pagkondena sa anyay pambablockmail ng China at sa pakikialam sa ating law enforcement. Kasunod po ito ng serye ng mga pag-aresto sa mga Chinese sa Pilipinas na sangkot sa iba't ibang krimen. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, inaresto ang mga Pinoy dahil sa illegal na pagtatrabaho doon. Pinatupad din daw ng China ang maayos sa proseso para matiyak na masunod ang karapatan ng mga Pinoy. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Embahada ng Beijing at sa mga konsulado para makumpirma ang pag-aresto at malaman ang status ng mga nahuling Pilipino.
3: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may mga politiko na nagmamay-ari ng electric cooperative ang hindi nagbabayad ng kuryente at ang konsumo nila posibleng maipasa umano sa mga consumer. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, iginiit ng senador na hindi dapat mga consumer ang pumapasan sa non-technical system losses. Gusto rin ng senador maisabatas ang pagbabawal sa mga politiko na magmay-ari ng mga electric cooperative. Ayon naman sa National Electrification Administration, tinutugunan na nila ito. Nagbabala rin daw sila sa mga kooperatiba ng mga politiko na puputulan sila kung hindi sila magbabayad.
4: What in the world is that? Pumapasan yung ibang mga consumer. Sinasagot niya dahil wala yung kita dahil si mayor, si governor, hindi nagbabayad.
5: Totoo po yun. Palagay ko halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad.
4: Well, next time if you encounter that na politiko, i-report mo sa akin, isumbong mo kay Tulfo and I'll do something about it.
0: Hindi pa muna patutupad ang taas sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila.
3: Kasunod yan ang inilabas na preliminary injunction sa wage hike ng Pasig Regional Trial Court. Kaugnay po niyan, makakausap po natin ang Secretary General ng Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, Joshua Mata. Magandang umaga po.
0: Good morning, sir.
6: Good morning. Good morning po. Good morning sa inyo mga taga-panood.
0: Mukhang panibagong delay na naman ito doon sa wage hike. Anong tingin niyo mangyayari ngayon?
6: Well, obviously, nakakadismaya at nakakagalit para sa maraming manggagawa itong nangyaring pagkaroon ng injunction, no? Preliminary injunction. Kahapon pa naman, inaasahan na ng mga manggagawa na malilift na yung TRO, matatanggap na nila yung kanilang kakarampot na minimum wage, unfortunately, napurnada na naman.
0: Mm-hmm. But ang claim kasi nila doon sa kote is baka magsara yung ibang mga maliliit na negosyo. What do you think of that? Na supposedly, baka hindi kakayanan daw ng smaller businesses yung increase, no matter how small it is.
6: Well, una sa lahat, linawin natin, ha? Ang nagreklamo po hindi yung mga maliliit na mga negosyante. Oh. Ang nagreklamo ay Redicon at R2 ng construction companies na kumikita ng billion-billion. In fact, kaka-award pa lang po sa Redicon ng 4 billion peso EDSA rehabilitation plan. Yan po ba ay nalulugi? Nako, mahirap naman yung unawain. At ang nakakatawa pa, inaamin dun sa decision mismo na pwede namang ipasa ng construction company yung kanilang wage increase dun sa kanilang kliyente. Well, in many cases, baka gobyerno nga yun, no? And yet, kinatigan pa rin ng korte yung argumento nitong kumpanyang, dalawang kumpanyang ito, no, na nagresulta ng pagkaka-hostage ng sahod, no, dagdag na sahod na mamanggagawa sa buong NCR. Eh yan ang nakakagalit talaga dito sa decision na ito.
3: Ano po ang gagawin ng inyong organisasyon pagdating po dito legally? Kasi alam nga po natin, ang sinasabi rin po ng iba pang manggagawa, ito po na pagbibigay ng suspension ng RTC ay violation po ng labor code.
6: Well, kumilos na po ang akbayan at ang sentro na nung isang araw nag-file na kami, no, ng complaint sa, well, ng petition, no, sa Supreme Court para nga imbestigahan na yung ganitong mga desisyon ng mga judges natin, no, particular na dito sa Pasig. No, at the same time, yun naman po nagkaisa at iba pang mga organisasyon din ay nag-file na rin po ng certiorari, hoping nga na yung Supreme Court ay mag-step in na para una, pigilan i-correct itong ganitong kalokohan, at pangalawa ay para mapigilan yung further na mga pagkasasampa pa ng mga TRO laban sa kakarampot na sahod na inaasahan na ng mga manggagawa. But in the meantime, we need to make sure that politically maramdaman po ng korte, particularly ng korteng sa Pasig, na maling-mali po talaga yung desisyon niya na paboran ang reklamo ng dalawang kumpanya over dun sa araw-araw na dinudusa ng mga manggagawa ngayon, no? Ayun yung nakakagalit talaga na inequality dito sa decision na ito, eh. Pinaburan ng korte ang dalawang kumpanya dahil nagkiklaim sila ng posibleng pagkalugi, samantalang araw-araw nang nalulugi ang manggagawa na milyon-milyon, inuna pa ng korte yung dalawang kumpanya.
0: Pero sir, realistically kasi, pag umabot sa korte, as it has already right now, it can get tied up sa litigation ng matagalan. So, for all you know, baka lalong humaba ito.
6: Eh, yun nga po ang problema. The last time we saw this ay sa Bohol, during the time ng pandemic pa, it took the court 3 months bago nila talaga i-drop yung kanilang preliminary injunction. So 3 buwan po yun na nag-suffer yung mga manggagawa doon sa panahon pa ng COVID. Kaya ito, talagang yan ang resultan po nito. Ang epekto nito, hanggat nagkakaroon ng hearing, hindi po talaga, babara po talaga yung minimum wage increase ng mga manggagawa. Kahit na yung ibang mga kumpanya naman ay willing na magbayad talaga ng dagdag pasahod sa manggagawa nila.
3: Ano po ang reaction po ng grupo ninyo doon po sa naging, kumbaga, naging statement ng Adole regarding this decision?
6: Well, to be honest, I haven't seen anong statement ng Dole at this point in time sa decision hapon. Ang yung sa previous, yung previous one,
3: yung previous one po. Yung nalungkot daw po na, si Secretary Tolentino.
6: Siyempre, nasita namin din siya doon. Nagkaroon naman kami ng dialogo dyan and express namin sa kanya directly na hindi, sa tingin namin, hindi tama yung ganung attitude. At nangako naman yung secretary na sabi niya, henceforth, he will lead the charge, no, laban dito sa mga TRO na to, no? Pero, to be honest, I haven't heard ng ano yung position ng secretary natin since last night na lumabas tong position na to.
0: Sir, I'll just back up a bit. When was the last time, maliban dito sa naudlot na ano na wage increase, when was the last time nagkaroon ng wage increase?
6: I'm sorry.
0: Dito sa naudlot na wage increase, when was the last time na adjust?
6: I think it's 2020. Well, last year, no? May adjustment ng konti, if I'm not mistaken.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And ano po yung sinusulong ng sentro? This is 85, pero yung inyong grupo po, what is it pushing? How much?
6: Well, with legislation, we're pushing for a legislated wage increase, no? Kasi sa tingin namin, panahon na talaga para i-adjust ang sahod, hindi lang ng mga taga-NCR, kundi ng lahat ng mga minimum wage earners sa buong Pilipinas. Kaya nga, legislated wage increase ang habol namin. At doon, ang inihingi na nga lang namin doon ay 200 pesos na lamang.
0: Okay.
6: Hindi yun yung talagang kailangan na manggagawa, ha? Para umangat sa poverty level, no? Sa poverty threshold for a family of five, hindi pa rin yung sasapat. Pero at least pwede na sana yung makatulong para para iangat ng malaking bagay ang sahod ng mga manggagawa nationwide. Unfortunately, pinatay nga po yun ng Malacañang noong 19th Congress. But now we have refiled it. And because of this, precisely because of this problem, sa tingin namin, panahon na para yung Kongreso ay paspasan na ang legislated wage increase.
3: Uh-huh. Iba-iba yung mga panukala ng mga lawmakers po dyan sa legislated wage increase. Pero mahaba-habang usapin yan, Bok.
0: Pahabol lang, sir. Huling hirit. I suppose it's ironic for you na ngayon pa ginawang upper middle income status ang Pilipinas.
3: Oo nga, oo nga.
6: Exactly. Exactly. This exactly explains yung katotohanan na yung pinagmamalaki ng Malacañang na naging middle income country daw tayo, doesn't really mean anything para sa mga manggagawa, lalo na yung mga minimum wage earners natin. It only means na lumaman ang Pilipinas, pero yung yaman na yan ay nananatiling nasa kamay ng iilan. At yung ganitong klase ng desisyon na katulad ng ginawa ng Pasig RTC is further proof na itong lipunan na to mas pinapaboran ang mayayaman kaysa sa mga manggagawa na lumilikha ng yaman.
0: Maraming salamat sa Sentro Secretary General Joshua Mata.
2: Samantala, sa iba naman po balita, sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Pasig City kagabi. Maging ang mga nakapakadang sasakyan sa bodega na damay. Nasa front tayo ng balita niyan, si Brian Castillo.
7: Sinukop ng nagngangalit na apoy ang isang warehouse sa Felipe Paik Street sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City, mag-aalas 10 ng gabi nitong Huwebes. Sa kuha ng drone video, kita ang matinding usok mula sa bodega ng mga tela at gamit pang golf. Halos umabot na ito sa bahagi ng C5 Road. Mabilis kumalat ang apoy at tinaas ito sa ikatlong alarma. Kinailangan rumesponde ang halos 100 truck ng bumbero. Ayon sa BFP Pasig, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil madaling maglayab ang mga materyales na nasa loob nito. Hindi rin agad nakapasok ang mga rumesponding bumbero.
8: Ang entry natin is mausok po kasi siya. So mahirap po natin siya mapasok nang wala pong sa PPE natin at saka standard naman po. Meron po tayong self-contained breathing apparatus.
7: Sa tindi ng sunog, bumigay ang bubungan ng warehouse. Natupok din ng apoy ang dalawang closed vans at isang motor na nakagarahe sa warehouse.
8: Talagang mainit na mainit po. Kahit po malayo po yung distance natin, mainit po talaga siya. Talagang may possibility po talagang bumagsak siya.
7: Tumagal ng halos 6 na oras bago ito dineklarang fire out. Kwento ng isa sa mga stay-in na empleyado sa gusali. Inakala raw nilang simpleng brownout lang nang biglang mawala ng kuryente ang gusali. Hanggang sa napansin nila ang usok na mula raw sa gitnang bahagi kung saan nakaimbak ang mga tela.
9: May umusok na po. Nagtangka pa po kami, patayin namin kasi may dadala kami fire extinguisher . Kaso hindi kami makapasok, sarado ang gate. Ambilis po, ambilis. Talagang yung usok po napakabilis din .
7: Nakalabas naman sa warehouse ang limang stay-in na empleyado, pati na ang security guard na naka-duty. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.

luba sa Maysan Road sa Valenzuela City. Para sa detalye, balikan natin si Tito Mondi live mula sa Maysan Road. Tito Mondi, nandyan ka pala. Ako, kilala ko yung mga taga-Valenzuela. Mahilig talaga sa

0: tayo ng Maison Road. At kasama natin ang mga taga Valenzuela City Hall. At ito yun naman talaga. Ayan, ito na nga. Oh, maraming salamat. Balik na po kayo sa trabaho po ninyo. Very good. Mamagalan si Miguel. Ito na. Mami Chiki, Team Commute na excited dahil sweldo po ngayon. At mag-rain dance tayo. Nandito tayo ngayon sa... Kitang-kita namin. Grabe yan, lubak dito. Opiate natin. So, kita nyo dyan. Ang mga naapektuhan dito, Mami Chiki, ang damang-daman ni lubak, lalo ng mga nakamotorsiklo kanina. Merong sumemplang. Kasi yung pagkakawak sa manibela, hindi raw ganun ka-solid. Kaya po ito mga kapatid natin eh. Dahil ganun nakikita nyo na kumakaldag po yung ulo nila. Dahil talagang, ayan o, kita nyo. O, di ba? Wala pang isang segundo. Puro ano talaga. Puro kaldag dahil nga yung ano, lubak-lubak talaga. Kaya, LGU natin. Kitang-kita nyo po, nabasa ang aking sabatos. May malaking tarpaulin dito nakalagay. Bawal ang truck sa Maison Road to Bagbagin Road. Papunta at pabalik. Two-way, ibig sabihin. Simula po yan bukas. August 15 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At parang paliwanag po sa atin, makakausap na Valenzuela. Sir Jay, good morning.
1: Good morning sa ating mga viewers at welcome sa Valenzuela.
0: Ayan, Sir Jay, talagang Valenzuela apelido mo. Ito po.
1: Yes,
0: Sir
1: yes.
0: Jay, pakwento nga lang po, ito bang ano bang background nito? Bakit ba ganito kalubak muna?
1: It is a very busy road. No? Ito kasi yung only link from our MacArthur Highway going to LX. Kaya yung ating mga trucks dito dumadaan among other kind of motor vehicles. It's a very busy road.
0: Okay sir, tapos yung normal po natin na truck ban kadalasan sir, alas 6 po. Hanggang alas 6 ang gabi. Yes. Bakit sir ganun?
1: Straight 16 hours ano, para mag-give way sa ating mga gagawa ng road rehabilitation ito. By pagsa-start na sila, if the weather permits by Monday or Wednesday, they will start road rehabilitation along this ridge.
0: Ayos yes. Na po. Ayos sir, na. Yung bahagi pa ng pag-road rehab natin, ano ng materials yung gagamitin? Kaya ako sir natanong kasi sa amin sa Bulacan, madalas kapag inaayos yung road, ang ginagamit po asfalto, then ilang buwan masisira.
1: Our kita point na matibay na dapat ang gawin dito. May kasama na silang steel materials, no? To further strength and pagtagalin yung kanyang pagpagawa dito sa ating daan ito.
0: No. Okay. Yes. Tapos sir, plano po ninyo kapag ito nagkaroon na po ng truck ban, paano po yung mga truck natin?
1: May alternate route naman sila. Ida-divert natin sila mostly sa ating NLEX na adjacent parallel road dito sa along MacArthur Highway din. Meron to pag-ilit sila go para sila ay makapunta pa rin sa kanyang destination.
0: Then Sir Jay, target po natin matapos yung project 6 months po.
1: Yes, 6 months ang sinabi ni ating Secretary WH kapon. Yun ang instruction niya sa kanyang mga district engineer dito sa atin. In 6 months time.
0: 6 months. Tapos Sir Jay, napansin ko rin po, lalayo lang ako ng konti. Dito po, merong mga kapatid natin ipon po yung tubig. Bukod po sa pagpapatag po ng kalsada, may plano rin ba kayo ito itaas para iwas po sa bako?
1: Drainage kasama dyan, definitely. Yun. Para maiwasan yung deteriorate ng ating kalsada.
0: Okay, maraming salamat. Yeah. Sir, asahan po namin yan para po lalo na po sa mga kapatid nating motorista. Maraming salamat. Sir, bago ka pala katayuan. Sir, isang pa rain dance nga tayo. Ayan, Sir Rain, maraming pong... Happy Friday po at ito. Pabati sa boss tayo, mabilisan lang. Hello po mga kapatid natin, eto siyempre na-miss natin. It's Friday! O sa mga nagbe-birthday po, kung sino man po nakakakilala dito, i-message nyo na po sila, happy birthday po sa inyo. And again, mag-ingat po sa mga kapatid natin motorista dahil patuloy pa rin po ang pag-ulan. Yan po ang ating live update.
2: Wala po ba ulit? Ita-divert ang mga major trucks sa NLEX habang papayagan pa rin dumaan ang mga truck na may negosyo sa Maison Road. O Maison Road, inaasahang magdudulot po ng matinding trapiko ang pagsasaayos ng kalsada dyan sa Valenzuela. Kaya humihingi po ng pangunawa ang lokal na pamahalaan sa mga motorista. Ulit-ulit din niya, ito parang Bulacan din, paulit-ulit ginagawa yung kalsada, paulit-ulit din nasisira sa totoo lang. Kailan pa yung na-aksidente ako dyan? 2021 yata yun or 2022? Ano na ngayon? 2026 na? Yun pa rin ang mga lubak-lubak dyan sa area na yan. Sa iba pa pong balita mga kapatid, arestado pong isang hold-upper matapos maharang ng mga pulis. Sa footbridge naman po sa Muntinlupa, kita sa video ang pagkumpronta ng pulis sa suspect. Nagpambuno sila habang hawak ng suspect ang baril. Pumutok naman ang baril ng suspect at tinamaan po ito ng bala sa binti. Doon na siya tuluyang naaresto. Bago po yan ang biktima raw ng isang jeepney ang holdapper. Siyempo namang nandun ang mga pulis na regular na nagpapatrolya kaya naharang ito sa footbridge. Dinala na sa ospital ang suspect na nasampahan po ng kasong robbery, illegal possession of firearms at direct assault. Tumanggap naman po ng parangal ang tatlong pulis na nakahuli sa suspect. Samantala, balita po sa lalawigan, natuhog ng bakalang hita. Pasintabi po, hita nga ng isang electrician dyan po sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa mga otoridad, nagpapalit ng ilaw ng poste ang biktima ng mahulog at matuhog sa gate. Aray ko po. Maingat naman siyang nirescue po ng mga taga Bureau of Fire Protection. Kinailangan pa ng bumbero na lagariin ang gate para pumadala sa ospital ang biktima. Ang sakit. Naoperahan na po ang electrician at sa ngayon nagpapagaling na. Nangako naman po ang barangay na sasagutin ang gastusin sa kanyang pagpapa-ospital. Nauwi naman po sa pananaga ang pagtali ng dalawang lalakes o pagtatalo. Nauwi po sa pananaga ang pagtatalo ng dalawang lalaki dyan sa palengke sa Davao City. Sugatan po sa daliri ang biktima na kinilalang si Elias Banban. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas ng mga tao sa lugar. Ang investigasyon po ng mga pulis. Nagkaroon umano ng mainit na sagutan ng suspect na si Elias Bert at yung pong isa pa na biktima naman. Nagnakawro kasi ng isda ang biktima mula po sa paninda ng suspect. Humantong po yan sa tagaan na nakuhanan nga sa video. Ligtas naman ang biktima na nagpapagaling po ngayon sa ospital. Patuloy namang pinaghahanap ang suspect na posibleng maharap sa reklamong serious physical injury. Sa Cebu City, sugatan naman po ang isang babae matapos mabundol ng isang motorsiklo. Nakahandusay sa kalsada ang biktima ng abutan po ng rescue team. Agad siyang isinakay sa ambulansya at isinugod sa ospital. Ayon po sa nakabanggang rider, hindi niya napansin ang tumatawid na biktima. Nakakulong na po ang rider na nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:31, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Araw-araw may live selling po ha ng alahas dyan sa kanilang Facebook page para makita nyo nga po nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Puntahan naman po natin ang balitang consumer at pangkalakalan. Pinabibilisan na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang development po ng Sangley Point International Airport dyan sa Cavite. Ipinag-utos po ni Marcos Jr. ang pagbuo ng Joint Technical Working Group ng DOTR, Philippine Reclamation Authority at iba pang mga ahensya. Tututukan ito ang pagtugon sa mga dahilan ng pagkaantala at pagtitiyak na sumusunod sa environmental standards ng reclamation activities. Inaasahan namang makakatulong ang naturang paliparan para mabawasan po ang dami ng tao sa Ninoy Aquino International Airport. Pinapayagan na ulit ang pag-angkat ng poultry products mula po sa bansang Japan. Unang nagpatupad ng import ban ng DA dahil nga po sa pagkalat ng bird flu sa Japan. Kamakailan lamang idineklara ng bird flu free ang Japan kaya't binawi na ng DA ang import ban. Sa kabila naman ito, tiniyak po ng DA na magpapatupad pa rin ito ng biosecurity measures sa mga inaangkat na produkto. Nagsanibwersa po ang Meralco at PNP para matugunan ang mga magnanakaw ng kuryente. Sa gitna po yan ang mga hakbang para bawasan ang mga surcharge sa mga customer katulad po ng system loss at value-added tax nito. Kasunod ng pulong ng Meralco at ng pulisya, pagtitibayin ang koordinasyon para mapigilan ang mga illegal na koneksyon. Inaasahang makatutulong din ito para maproteksyonan ang reliability ng distribution ng Meralco. Balita naman po sa labas ng bansa. Nabulagan ng pagsabog ang pagawaan po ng armas sa bansang Italia. Sa aerial footage, kita po ang makapal na usok sa bayan po ng Colleferro. Sa bansang Roma nitong Huwebes, agad namang responde ang Italian authorities kasunod po ng insidente. Ayon kay Colyefero Mayor Gilio Calamita, fire under control na ang sunog sa nasabing pasilidad. Wala namang nasaktan sa insidente, patuloy pong inaalam ang pinagmulan ng pagsabog. Nagulantang po ang ilang pulis na halos tamaan ng kidlat sa Amerika. Nangyari po yan sa bahagi ng South Dakota nitong August 1. Wala naman pong nasaktan sa insidente. Samantala sa pambihirang pagkakataon, inabangan po ng ilang bansa sa Europa ang pagsilay sa solar eclipse. Sa Spain, nagdilim po ang buong paligid habang inaabangan ng mga civilian at scientists ang natatanging phenomenon sa bahagi po yan ng Arcos de las Salinas. Hindi naman nagpaawat ang mga residente sa ilang lugar sa Iceland matapos pong abangan ng pambihirang eclipse. Sa Poland, tinawag naman ng ilang residenteng katangi-tangi at napaganda o napakaganda ang fenomeno na yan. Ang ilan po sa London sa United Kingdom nagsuot pa ng makeshift device, matunghayan lamang ang tinatawag nga po na eclipse. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:35, ayan. Ang oras mga kapatid, hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging mga kapatid, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. At mga kapatid, pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Ayan. Good morning na rin po kay Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Magandang umaga po sa inyo. At syempre pa, ang Ulta Bio din mga kapatid ay available po sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sports 5, mga kapatid! Nakalusot po ang Gilas Pilipinas Youth sa Chinese Taipei sa pagbubukas po yan ng kampanya sa FIBA Under 18 Asia Cup sa India. Umabot nga po sa 27 lamang ng Gilas bago humabol sa fourth quarter ang Chinese Taipei. Lumamang pa ang kalaban sa huling 7 segundo ng laro bago po sinalba ni Ethan Aguas ang pampanalong tira. Final score 89-88 para po yan sa Pilipinas. Nagtala ng 21 puntos si John Kagurungan para po pangunahan ng Gilas Youth. 16 points at 10 rebounds sa manang ambag ni Aguas. Sunod na kakalabanin ng Gilas ang Australia sa Sabado. Ininspeksyon naman po ng Philippine Sports Commission at Philippine Amateur Baseball Association ang renovation ng Rizal Memorial Baseball Stadium. Ayon po sa mga opisyal, target nga po ng renovation na ma-upgrade ang stadium at mapanatili ang historic feel nito. Matatapos po ang pagsasaayos ng baseball stadium ngayong Oktubre. Suwak po ito sa hosting ng bansa sa East Asia Baseball Cup mula po November 24 hanggang sa December 6. Umatras na nga po sa Cincinnati Open ang Japanese tennis star na si Naomi Osaka. Hindi raw handang maglaro sa torneo si Osaka dahil sa pagod. Sa isang pahayag, ikinalungkot daw ni Osaka ang pangyayari. Pero looking forward na raw ang four-time Grand Slam champion na maglaro sa susunod na taon. Ang Cincinnati Open, ang huling major tune-up tournament bago ang US Open. Natalo sa quarterfinals ng National Bank Open sa Canada noong isang araw si Naomi. Bigatin po ang mga manlalaro sa Cincinnati Open, kabilang na ang ating pambato, si Pinay tennis superstar Alex Ayala. At eto na nga po para sa ating Balitang Entertainment. Beauty, Brains and Heart, yan po ang ipinamalas ng bagong Miss Supranational na si Katrina Liegado. Gagamitin daw niya ang kanyang corona para makatulong sa kinakaharap na problema sa basura ng atin pong bansa. Palagi raw nagurusa ang Pilipinas sa tuwing may kalamidad kaya gusto nito na makatulong. Samantala, sabi pa ni Katrina, gusto rin daw tumulong ng Supranational Organization ng bansa. Nasa Budapest, Hungary ngayon si Katrina matapos pong tapusin ang 13-year drought o 13-year drought ng Pilipinas sa Miss Supranational. Magkakaroon din po mga kapatid ng homecoming dito sa bansa ang Beauty Queen sa Agosto. Mayroon namang power collab ang bigating artista ng Pilipinas sa tangke drama Superstars para po ito sa pelikulang The Guardian. Bida po dyan si Namu Yoon ng grupong Infinite. Taekwondo athlete siya dyan na nakipagsapalaran sa Pilipinas. Para po yan sa negosyo ng nakidnap niyang ina na ginagampanan naman ni Unye. Kasama po dyan ang mga Pinoy na sina Wilbert Ross, Yassi Pressman at Ashton Olviga na may special role. Showing na po yan sa September 2 sa mga sinihan sa bansa. Samantala, inireveal na po ni BTS V na may problema siya sa pandinig. Sinabi po yan ni V sa isang livestream kasama si Jungkook. Higit 2 taon nang humihina po ang pandinig ni V. Lumala nga daw ang problema sa pandinig sa isa niyang tainga noong nasa military service ito. Sumasailalim po si V sa treatment. Habang si BTS Jungkook, iniinda ang sakit sa shins sa bahagi po ng kanyang binti. Feeling daw niya minor damage sa kanyang buto. Careful naman daw si Jungkook matapos ang kanilang arirang tour. Samantala mga kapatid, 7:40 po ang ating oras. Oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampay na Baby Diaper, ang lampay ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampay mga kapatid ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampay, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampay Baby Diaper, gawang Mega Soft, ISO certified, de calidad, safe at pumasa sa international standards. Good morning Mama Eileen Choi Go at kay Sir Jerry Telan. At yan good nga po morning. Mga kapatid. Ang mga balitang nakalab ng bulwagang pambalitan po ng News 5. Good morning po sa ating mga kapatid sa 105.9 True FM. Dito po sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Ormoc Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At tayo po'y napapanood pa rin dito sa Signal TV. Channel 1 on 1PH. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
3: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
4: Yun daw po mga pag-uulan, girl, ay manaka-naka, pabugso-bugso. Depende po sa mga lugar yan sa Metro Manila. At again, pakiulit lang yung nagdeklara ng... wala na hong pasok mata. Pagkatapos mong pumasok ng mga bata sa school.
2: Sige. Ito na po mga kapatid, sa Valenzuela City, suspendido nga po ang face-to-face classes, both public and private po yan. Shift to alternative delivery mode. Kasama din po ang Pasig City, ang kinder hanggang senior high school. Kasama po ang daycare, early child development center. Naka-shift din po sila sa alternative delivery mode. Sa Mandaluyong City, suspendido po ang face-to-face classes ng public at private schools from preschool to grade 12. ALS din po sila. Sa Maynila po, ganun din. Alternative delivery system din po from kinder to senior high school. Sa Malabon, all levels naman po ang shifted to ALS. Marikina City, ganun din po mga kapatid. Suspendido po. Sa Marikina, suspendido ang face-to-face at online classes sa lahat po ng level. Sa San Juan City naman po mga kapatid, ang suspended po ay lahat din ang klase, both public and privates.
4: Okay.
2: Sa Pateros po, shift to alternative delivery mode. At sa Las Piñas po, suspendido both public and private ang face-to-face classes.
4: Pero para kay Buboy Romero, ha, kay Samson Go, dyan ho kay Larine Chua, Diyan po sa kanilang pupuntahan ngayon, hindi suspended ang play, ha?
2: Sana all.
4: Hindi sila nagsasayang ng biyaya ng buhay kasi otherwise, eh baka sila makarinig ng garine, ng ganire. Hello, excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang Bagsik Mo!
5: Brum, mapapa.
2: Bravo! Catch the leg!
4: Bravo! Ayan o ay! Good morning mga kabravo! Ang bravo ay mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo ay di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabravo, sa mga kaibigan natin sa Kaufman, good morning and thank you! FM. Ang pambansang budget daw po ay sisimulan na natalakayin. At ito hong budget na ito, natural, ano ho, ay lumaki ho na naman. At naabot na nga daw po ng 7.2 trillion pesos National Expenditure Program. Tandaan din po natin na sa mga nagdaan pong pagdinig no sa Senado tungkol po dito sa flood control scandal na ito, yung napag-uusapan ngayon ng mga leadership fund, yung mga allocables na yan, yan po ay naisingit na sa NEP actually. Yan po ang pinagmumulan yan eh. Nasa NEP na. So pagdating doon sa GAB, ito ho yung General Appropriations Bill, right? Bago po yan maging ganap na General Appropriations Act. So pagdating niya sa GAB, mga kapatid, may pakakataon yung mga may allocables na mag-allocables pa. Kung, ha? Kung papayagan po ng mga pinuno ng both houses.
2: Because
4: no?
2: More allocables, more fun!
4: Alright, kaya maganda rin po yan ngayon sa mga panahong ito. Mamaya nga po ating babalikan dyan sa Bulacan at ilang pang mga lugar no, na binabaha ngayon. Magandang ano dito, no, ating pong pakaisipin sa mga lugar na binabaha ngayon. Yung pong mayor ninyo, o yung pong congressman ninyo, o yung inyo pong halal ng bayan na nakatira sa inyo pong probinsya, kumusta po ang buhay? Nag-deteriorate ba? Yung bang mga bahay po nila, inabot na ho ba ng baha? Yung bahong mga bahay nila ngayon, nakita ho ninyo na medyo nakakasira-sira na o naaagnas na, o ang mga bahay nila, mga mansyon nila, lalong gumaganda?
2: Yun.
4: Sa gitna po ng paghihirap ninyo.
2: Naku, i-check nyo.
4: Yung pong kanilang mga chika babes.
2: Aba?
4: Yung kanila pong mga alam na alam po ninyo na mga kanilang mga... Di ho ba?
2: Mm.
4: Ano ho ang buhay ngayon?
2: Mm-mm.
4: Naghihirap ba
2: sila?
4: Nagko-cost-cutting ba?
2: Nakano ba sila? Business lagi ang fly?
4: Anyway, mamaya po at tunghayan po natin tong isyong ito kasi nga po sa mga panahong ngayon na binabaha maraming lugar na naman po na alala natin ang skandalong ito.
2: Naku, sinabi mo. Ano ulit yung ano?
4: At ngayon, dahil nga po sa binabaha ang marami, kapag pupuntahan kayo ng inyong mga politiko at may dala sa inyong kung ano mang puntulong, tuwan-tuwa kayo. Tuwan-tuwa po tayo. Of course, no, matutuwa ka kasi tumutulong. Pero sa totoo lang, restrain tayo. Baka tayo kagalitan ni Pastor Jeff. Inuuto tayo. Mamaya po, pag-usapan natin ang masinsinan yan. Nasa ganun eh, magising natin sila.
2: Ang tanong, magpapauto ba sila?
4: Ha?
2: Magpapauto kaya?
4: Oo. Magdali akong kausap. Salamat.
2: Ang daling kausap. Tama po.
4: Brad Jeff is up next.
3: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico! Amoy Chico! Usapang may tama pero walang hangover! May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may corrupt at may kulit! Simula August 10, Lunes hanggang Biyernes, 5:30 hanggang 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala. Kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. at simulcast sa 1PH.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya, mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
0: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Jewelry, negosyo loan,
8: OFW,
9: at motor loan,
10: basta loan,
11: sa Cebuana,
12: goods ka!
13: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Morning, Pastor! Nako po, grabe mga kwento ng aking
4: magbe-behave na ako. Magbe-behave na ako.
2: Buti na lang, naka-off ang mic mo. Pero sige, Pastor.
14: Maula na umaga, Ted at Cha. Behave tayo lahat.
2: Behave muna kami kasi nandiyan ka na, ready na kami makinig sa hatid mong magandang balita, Pastor.
14: Hindi ko nga alam kung makaka-behave ako dahil itong sulat, may sumulat lang sa akin na na-compel lang ako sagutin. Ito kasi yung... Ito yung magpaparami lalo ng source ng mga politiko natin na pantulong sa kanilang constituent.
2: Ah, nagulat ako eh kung anong source eh. Sige.
14: May lumiham siya.
2: Ano sabi?
14: Dapat daw ba tayong magbigay ng buwis sa gobyerno? Alam mo yun, siguro may mga kababayan tayong, alam mo, nakikita na yung corruption.
4: Hindi.
14: Oo nga, hindi naman, biblical naman po tayo pag sumagot, kaya hindi nagiging controversial.
2: Oh,
14: so, sagutin ko lang po, sigapin ko pong sagutin sa lente ng Biblia. At may ibang angulo kasi ito, Brad at Che. So, tingnan natin. Minsan isang araw po si Jesus kasi nagtuturo, sinubukan siyang

0: hin sa tanong na yan. So, sabi niya, bigyan niyo ako ng coin. Okay, yung barya. Yung pinamabayad ng buwi, sabi niya. So, inabot po sa kanya yung coin nung panahon na yon. Tinanong ni Jesus, kaninong imahe at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, kay Emperor Caesar. Sinabi ni Jesus, give to Caesar what is to Caesar and to God what is to God. So, ibigay niyo kay Caesar yung para sa kanya at ibigay niyo sa Diyos yung para sa Diyos. In other words, kung ang coin ay may larawan, imahe ni Caesar, may responsibilidad tayo, sabi niya, na magbayad sa gobyerno. Kasama rito, pagiging responsabling citizen, paggalang sa batas na iniatang sa atin ng pagbabayad ng tamang buwis. Kung ayaw nating magpasaklaw sa soberenya ng bansang sumakop sa atin, eh, mamundok tayo, parang yung mga rebelyon ng panahon na yon, dahil ayaw natin magbayad ng buwis na akda ng batas na sumasakop sa atin. So, sinasabi niya, obligasyon natin magbayad ng tamang buwis sa kadahilan ng tayo'y sakop ng mga ng bansa na yan. So, same thing din po sa atin, tayo po ay nasa soberenya ng Republika ng Pilipinas at tayo po ay wala pa nga yung sweldo, nabawas na yung tax, kumbaga, no? Pagdating ng sweldo, bawas na. Tayo po ay obligadong magbayad ng tamang buwis dahil tayo ay under sa Republic of the Philippines. Pero may malalim na mensahe rito na baka ma-miss out natin. Kung ang tanong, kaninong imahe yung nasa coin, okay? Pwede rin tinanong ni Jesus, kanino ka bang imahe? Kaninong imahe ka ba nakaukit? Dahil sabi sa Genesis 1:27, God created mankind in His own image and likeness. Yung coin po ay may image ni Caesar, pero tayong tao may imahe ng Diyos. Kaya po kung ang coin belong to Caesar, kasi nandun yung imahe niya, tayo pong mga tao, we belong to God. Because we bear the image and likeness of God. Kaya sabi po sa Roma 14:8, kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo, tayo'y sa Panginoon. Alam niyo po, ang malalim na katuruan na to, yung pera mo belongs to God. Your career belongs to God. Yung pamilya natin belongs to God. Yung plano natin, yung future natin, itong ating pangangatawan, they all belong to God because we bear the image and likeness of God. Kaya hindi po sapat na sabihin na, Lord, ito yung offering ko sa inyo ngayon, tuwing Linggo magsisimba ko. Ang tanong ni Lord sa atin, yung buong buhay mo ba, ino-offer mo ba sa akin? Because you bear my image. Kaya po yung Christianity is not about simply giving God a portion of what we have. Ito po yung pagbibigay ng lahat-lahat para sa Diyos na tayo kinuha sa kawangi niya. We bear His image and likeness. Kaya again, as I end, the coin bears Caesar's image. Para po tayo, we bear God's image and likeness. Kaya po, give to Caesar what is due to him, pero give God our whole life because we bear the image of God. Roma 14:8. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, alam namin na ang pera, ari-arian, Lord, lahat ay temporal lamang. Kaya nga sabi mo, huwag kayong masyado mag-enjoy dito sa lupa kasi may naghihintay sa amin na eternal joy, eternal peace, eternal blessing, which is heaven, na kasama ang presensya mo. Kaya Lord, please Lord, kalampagin mo ang mga taong nagkakamal sa mga illegal at mga immoral na pamamaraan. Nagkakamal sila ng mga temporaring pera na hindi naman kanila at hindi tamang pamamaraan. Lord, habang kami nagtababayad ng tamang buwis, nawa Panginoon ang aming mga tagapamahala ng aming bansa. Bigyan niyo naman po, Panginoon, ng konsensya na ibalik sa amin ng mga nagbabayad ng buwis ang tamang serbisyo at ang tamang paglilingkod dahil sila ay mga public servant. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen.
1: Amen. Amen indeed. Thank you, Brad, muli sa ating aral na napakinggan. No further questions, Your Honor.
0: Yes.
1: Salamat.
0: Sorry for the long lecture.
2: It's okay, Pastor.
0: Gusto kong i-spunk pero hindi pwede on air. Thank you.
1: Salamat ng marami.
2: Let Manong Ted do the spunking in a bit.
1: Wala na ho kaming any misleading question, Your Honor.
2: Because misleading questions are not allowed.
1: Okay.
0: Hindi allowed.
1: Thank you for leading us this morning. Thank you.
0: Yeah. Buti nandiyan ang aking kuya.

0: Ang na si Kuyang Ted, ako na po ang bahala sa spiritual, si Manong Ted na bahala sa inyo.
1: Birahe. Sa mga birahe.
0: Sige po, paalam lang ako, Da Ramos, pinagpipray namin yung nanay mo, si Ate Emma Ramos, nagkaroon ng stroke, gumaling po kayo, nawa ang Diyos magpapagaling talaga ultimately sa inyo. Ito po yung daily Amen. Brad, Amen. Your daily dose of inspiration.
2: And serving the people, Brad Jeffelis Copides, ito po inaabangan na segment ni Mama Del at maging ni Mami Guring Santos at ni Mami Luz Biminda Galang. Maganda umaga po and thank you for listening. It is now 7:56 in the morning.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang sa tingin niya, assessment niya dito po sa proposed national budget for next year, kasama po natin ang isang public finance specialist. Meron din po siyang online accounts, budget pay, kung tawagin, si Ms. Zaisa Nadine Susana. Good morning, Zaisa. Ayun, medyo nakamute.
7: Yes. Good morning, DJ Chata. Good morning, Manong Ted. Salamat sa pag-imbita. Good morning rin po sa mga nakikinig ng programa.
6: Magandang umaga. Thank you for being here. Eto na, no. I'm sure nakita mo na itong proposed 7.2 trillion pesos national budget natin next year. Anong assessment nito? Sa tingin mo ba magandang direksyon ng budget natin para sa susunod na taon?
7: Meron akong tatlong major observations dun sa proposed national budget for 2027. Pero simulan natin sa pagbibigay ng ilang mahalagang numero. So yung budget natin, yung proposed budget natin for 2027, nagkakahalaga siya ng 7.2 trillion pesos. So mas mataas ito ng mga 400 billion pesos kesa dun sa budget natin ngayong 2026. Hmm. Ang budget kasi natin ngayong 2026 nasa 6.8 trillion pesos. So meron akong tatlong observation. Syempre hindi pa natin nakikita lahat na